0: Pagkahapon, kang Batalya Cares si man kang asintado sa radyo sa pagkikipagtabangan po kan Robinson's Place Naga. Ano po, i-informaran kamo saro-saro kan sa moyang team. Tangani pong makaabot kamo sa maabot na Domingo alas 2 ng paghahapon sa Robinson's Place. Ang mga baretang sendong na antabianan, dala po yan sa toy kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Dalaman po sa toy kang James sa Jameson Marketing, ang dealer kan mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts, na ang presyo po mas hababa pa kaysa sa company price. Daraman po ini sa tuya kang Nation Gas ang nagdi-deliver po ning LPG sa good alas 10 ning banggi. Mag-contact lang kay Kirk 0961-42673 asin man 0956-015-6800 sa ground floor kang Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sendong naging para bareta si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Marhay na aga. At yan, di po ko magali. Antabayanan po ang follow-up kaniyo pong kontrobersiya sa Gobernador Mariano Villafuerte Community College na postpone ang graduation. Ngunyan, si announcement kasuod mang alas 6 nin hapon. Sa inyong... Ako po ang sendong naging parabarita, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Marhay na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: From its humble beginning in 1997, KRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
4: Chara na!

0: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC. Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ito kunyan, iguana kita ng 13 minutos, makalihis ang alas 8 nin pag-aagang. Oras ay natin sendo kang Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Si Melvin Machado, as in Roy San Ramon, sa Double Target.
1: Yun, o ay si Tugtog Tanig. Pero mga tugang, maray na pag-aagal. Daw kita ko niyan yung Webes Petsa, ano kita ko niyan? 4 kang bulan kang Hunyo, taon 2026. Kita po muna ang temporal mag-iiribahan. So, doon kitang alas 9 nin pag-aaga. Digdi po sa programang Double Target. Pero asintado sa radyo sa aldaw na Webes sa Igualang importating lakaw. Si... Anda? Si Manager Joe Sabal. Kaya kita muna mag-iiribahan. Ngunyan pong aldaw na Webes. Ako po sa dulingkod si Melvin Machado. Partner.
4: Ako ba po si RSR. Good morning. Maray na aga sa ito yung mga paraan tabay.
1: Oy, si reboot ko niyang partner. Ang halos kadaklang nyo niya pinagsisibutan, Brigada Eskwela.
4: Mm-hmm.
1: Pagbabalik sa eskwelahan kan mga estudyante. Pero igo pa pala mga magraduar. Pigdadaong kukasubago.
4: May itong, graduation pa ko niyan.
1: Igo pang graduation.

0: Governor, ano to?
1: Pag community college ba na Arugen, public ba yan?
2: Public.
1: Okay. So, sakop kang CHED?
2: CHED.
1: Ang Commission on Higher Education. Anong issue naman?
2: Na, dahil ko ka na hagop na maray, na dapat ang graduation ko niyan, pig-postpone kasun mga alas sa isang announcement. Allegedly, pig-postpone.
1: Ngunyan na aldo ang graduation?
2: Garang ngunyan na
1: aldo. Tapos ang announcement, kasun ano?
2: Sudma.
1: Kasudma?
2: Oo, halawig na maray.
1: Ay, halawig! Dapat kaya ngunyan lang.
2: Dapat, subagong ano to.
1: Dapat, okay. Dapat, kung ano, alas 4 ang graduation,
2: oo.
1: Mga alas 3.
2: Oo. Halawig na kaya ng alas 6.
1: Dahil, bakong labot suba. Ang graduation is today.
2: Today.
1: Pero in-announce,
2: si postponement. Yesterday.
1: Yesterday.
2: Oh. Yan sabi. Alatot ang report na Rick
1: Mar. May problema, Simda, kaya.
2: Ano daw tapig postpone tabi yan?
1: Pag, kung arog kaya na may problema, Simda.
2: Pagdadong ko sumarin, sumago pa, sabi, route ang aircon.
1: Ay, ano na man yan.
2: Route ang aircon.
1: Garuman, Simda, kaya si Caetano.
2: Ay, dapat ko tana. Sinabi niya, oh. So, sinabi kong krason partner, may nakakaulakit na hila.
1: Hey, partner, araw mo kaya, ang mga rason na araw kaya, pag itong, kumbaga, ang rason mo is hababaw.
2: Oo.
1: Rason na ako yan yan. Rason na, kumbaga, sa kuyan, habo.
2: Oo.
1: Ha? May dahilan yan. May hararom na dahilan yan.
2: Eh, madali malang rin. Kung ang guest of honor rin dumay, di sinabi na talaga rin do. Dahil po kita makakagdagos yung graduation ngayon na aldaw, tapos isa to yung guest of honor speaker, mayo, hahala, tunta. O di mayo ng ibang hapot.
1: Ala, paano man nakabali ang... Nakabali ang ano dyan,
2: ang
1: guest of honor.
2: Eh, halimaw, wala ko yung piglalamag nila. Dapat yaon talaga. O, dapat yaon. Iba. Alba, gusto ta kang ano to? Alba, gusto ta ka ikang bisita ko sa graduation.
1: Oh.
2: Mayo ka.
1: Oh.
2: Hapo tunta ka. Roy, no rin ka available? Ay, pwede mga Sabado. Oh, sa Sabado ang graduation ta si Roy.
1: Ay, arog ka yan.
2: Arog ka yan.
1: Ay, di man niya pwede.
2: Pig-postpone na nga ni.
1: Eh, sala yan.
2: Kung arog ka yan. Oh. Kung, dahil ta pa man kay aram, halatunta. Dahil kita maging judgmental.
1: Okay. Pero kung halatunta. Arog ka yan, partner.
2: Oh.
1: Sa iling ko, pag, kung arog ka yan ang rason,
2: oh.
1: Sa iling ko, bakong validong rason yan.
2: Oh.
1: Aram mo, ang guest speaker, pwede ka man...
2: Magpadara. In behalf.
1: Kung halimbawa ako man,
2: oh.
1: Kung ako man sinabihan mo, kung halimbawa ako man guest speaker dyan, hindi ako makaka-attend, makapadara na lang ako.
2: Correct.
1: Karuman lang yan matubong sa kasal.
2: Oo.
1: May, kaya sa bunyag.
2: May ano siya?
1: May interino.
2: May interino. Substitute.
1: Substitute.
2: Oo.
1: Kundi representative.
2: Kundi man, ang pinaka-
1: representative.
2: Ang pinaka- nahiling ko yung partner kaya ito kay Pugi.
1: Oo.
2: Mataram siya sa ibang lugar. Nasyon. Manila lang nga. Garo kaya ito, ano to, o ibang nasyon. Hindi siya makakaabot. Ang ginibo lang partner, pig-record me. Pig-record me si message niya.
1: Oo.
2: O si padarana niya.
1: Yan.
2: Diba? Ngunyan baga, pwede naman bagang ano to.
1: Hindi na dawa nga ni sa inlupalog.
2: Virtual?
1: Halimbawa si guest ni Dayaon sa Amerika o sa inalupalog kang nasyon sa Singapore o sa inyo ba yan na...
2: Kutaki na balo.
1: Kutaki na balo. Imper, ano kung sa Dayaon sa inyo yan.
2: Oo.
1: Nag-online ko ta.
2: Oo. Pwede
1: boss, ba? Pwede mag-online ka na lang.
2: Oo.
1: Tapos sa...
2: Padara ka, ipadara mo.
1: O kaya ipadara mo kung di ka available sa oras na yan. Ta magkaibang oras. Kung halimbawa yan ka sa ibang nasyon, magkaibang oras ta.
2: Mag-record ka.
1: Mag-record ka.
2: I-play me.
1: I-send mo.
2: Yan.
1: Sa kuyang ko, sa messenger ko. I-play ko.
2: O, ipi-play.
1: O,
2: dahil ilalag sa widescreen.
1: Widescreen partner. Pasin lang partner. Pasin na ang komunikasyon ngunyan. Gabos, pwede nga ng AI.
2: Pwede.
1: O may nakakagibo nga ng ngunyan. Fake na, fake?
2: Fake news.
1: Deepfake.
2: Ah, deepfake.
1: O, yung baga, na pwede mong si tsura mo, nakakaman lang niya ako, no?
2: So, yun na lang ko tato ginibo.
1: Araw na lang ko tako yan. Jesus.
2: Duman sa mga eskwelahan na, pag ang guest saka pwede nga partner ano to, pagpapabasa na lang nga ng message.
1: Oo, pinapabasa na lang kung kisay dyan. Kasama mo lang ngayong mensahe ko. Na araw kayo nang gusto kong sabihin sa endo.
2: Pwede.
1: Bakong
2: halaton pa. At yan, paraman na sa report.
1: Kung araw kaya na, pag kung araw kaya ng ano, ang rason, dahil taman sinasabing
2: iyo.
1: Na yan. Okay. Aramon ta mga tugang. Kaya, partner, sa mga nag-aantabay ngunya na mga araw kaya mga okasyon.
2: Kala, titiraw, brax auto sa

0: At yan. At yan, at yan. Alam mo yun na isisigwi mo.
1: Sa mga teacher, oh. Sa mga school, sa bagay aram kayo nila yan, pero pagirumdum lang, ano? Oh. Pag may mga arugan, daw asisay, ha?
0: Oo. Oh.
1: Eh, ano nakita ko niyan? High teach?
0: Oo, oh, high teach na. Ha? Sayang mga teknolohiya pag na ginamit.
1: Oo, oh, dahil mo gagamitin para lang, eh, ano naman, garo pa man kita ko niyan, panahonin kupong-kupong kung araw ganyan oh. Ang sitwasyon, ha?
0: Oo. Oh, oh.
1: Magpadara na lang. Padara Jesus, na lang. Pariusip na.
0: Madali malang bagay ang partner ko niyan na panahon. Ay,
1: nani.
0: Ano yan eh? Pinapataro kayo ng ginigipo. Anyway, oras nato niya, niguanag ng 22 minutos, makalis ang alas 8 ng pag-aaga. Natalato niya ito si Rick Mar Guevara. Pero nga, partner, sa
1: lagun... Sina, anong, oh, anong eskwela nito, partner?
0: Sabi niya, baaw.
1: Baaw.
0: Baaw. Aramunta ko anong pinakadina.
1: Aram kaya, sopas partner, kaya. Pag araw kayan, ipinupospon mo ang sarong...
0: Aktibidad.
1: Aktibidad mm-hmm. na mahalaga, lalo-lalo oh. na yung graduation. Importante. College pati ang mga mag-graduar digdi sa eskwelahan. Nakaset up ka na, nakaset up na gabos. Yao na partner, naghanda na si mga estudyante, naghanda na ang gabos. Tapos, a day before, ipopospon mo. Maray man lang partner, kung sarong simana or pirang, pero kung iyang sa aga na,
0: mm-hmm.
1: kinaagahin na ang ano, sarong aldaw bago ang aktibidad, tapos ipopospon mo, huli lang sa sasabihin na route ang aircon, ay garo kuyan man yan. Garo pangit man yan. Dapat mm-hmm. kuta, ang ginibo kang administrador kang eskwelahan, naggibuning madaralian na ano, na paagi, partner. Nag-ibunin lakdang, kung halimbawa ang rason man sana is aircon, mag-ibunin paagi, madali yun.
0: Mm-hmm.
1: Mayo kitang aircon ha, pasinsya na kamot, mayong aircon kitang mananamitan ngunyan, magdara nin mga electric pan.
0: Ah, pwede yan.
1: Yung mga, burukasan ang bintana habang nag-graduation.
0: Mm-hmm.
1: Mga bintana, pintuan, o tapos magdara ning mga electric pan, tanganing dai mainitan sa laog kang kung cover kung ano man yan, anong apod ba yan? Auditorium man
0: auditorium,
1: yan.
0: Auditorium, covered court.
1: Man yan, covered court. O yung baga, madali ang paggibuning paagi kung gigibuhan ning paagi, kung desidido talaga na gibuhan ning paagi. Pero kung garo may pag agam-agam na kabo, may ibang rason, kung sa kung anong rason, eh talagang arog yan na magiging rason.
0: Mm-mm. Eh may big padaradig din si Rick Mar na surat na ano to, official announcement. Pero kay anong official as announcement mo, Rick Mar, nakalag lang sa baba, respect players, the school administration.
1: Sisay.
0: May pangaran dapat. Dapat may...
1: Sisay ang... Dapat iyo pati ang makaulay.
0: Iyo, sa kababating eskwilahan, ano na ka dapat sasabihin ni Diyo. After careful consideration, o halimbawa, tour graduates, parents, guardian, faculty staff, and guest of...
1: Oo, kung anong eskwelahan.
0: Halimbawa, Machado San Ramon State College.
1: Yan.
0: O yan. O. Dapat ilag ninda, tapos may magtaram.
1: Saka ko yan, yan sa mga estudyante partner, importanteng activity.
0: Tapos o, sabi yun nilang eskwelahan.
1: Lubasadin. Bigla mong kakansin ako.
0: Saka sabi ni Sida magtaram sa ang administrator ang magtaram na arugay ba ko sa posting-posting. Tanganing mas malinaw mahapot ano po arugay ni. May sinasabi ka mong eskwelahan, eh baka at siyang kayo, igwa pa lang ka mong...
1: Kung ako kayo niyo sa...
0: Valid reason dahil nindo na sinasabi.
1: Kung ako kayo niyo sa mga magurang, i-report ko niyo sa CHED o kaya sa 888, testingon ta.
0: Oo, ang hapot kayo, kung pag-postpone daw yan, kinaulay si Parent Teachers Association.
1: O, kaya nga, ni, dapat may meeting. Baka ang pagpiprepare, baga halawig, may urulay, may meeting, kumpirang sirining meeting. Pagkatapos, pag ma-postpone, ang nasusunod, si sarok lang katao.
0: Hindi, ang pag-postpone partner, ikaw ang inapod kayo partner. Ako, ginagamit ko ni sa ano to, mga
1: kaya nga,
0: bakong partner. Palusot. Kundi, kadaklang ba ginagamit? Due to inevitable circumstances.
1: Kaya
0: nagpo-postpone kayo. Ito, emergency. Oh. Now, ano ang emergency na dapat i-postpone?
1: Oh, ito yun. Sabing aircon.
0: Ababaw.
1: Ababaw nga ni, dahil yun nga itong mga sinabi ta. Saka kung araw kayo ning demo na idadago, sa paano man si mga estudyanteng nagprepara?
0: Eh, yun nga niyan.
1: Si mga nag handa, si mga nag kung ano-ano mga preparasyon ang ginigibo ta, ano pinaka-importanting moment ini sa buhay ninda.
0: Oo, eh dapat ining eskwela ta Birikmar, hanapon mo ang school administrator. Ta igwa naman sidang announcement. Sinda ang magtaram kung ano sidang eskwelahan.
1: I-detalye ninda ini yung bagay na ini.
0: Ako dayo kay masamit kan eskwelahan kan. Sa kuno dayo sidang nagtataram. Sinda magsabi, kami po digdi sa Machado San Ramon Community College sa Pili asin Mercedes Camarines Norte, postpone po tamayo ang samuyang founder. Di tama ang ano to, hahalaton.
1: Si
0: di.
1: Founder me uto nagtulas. Nag-abroad. Mabalik da next year.
0: Next year. So kita po. Next year na ko. Pero po kamo, pagbarabaan po nindo, halba po ngaya, kamo mga nasa class, halba kaya mga graduates po ngaya. Magduma na po kamo sa mga advisors nindo, pwede po nindo ko ano na sa dong diploma.
1: Sa kamidal.
0: Oh, napirmahan na po 'yan. Pag sunod pong bulan, ma ceremonial na lang po kita. Oh. Pwede mo magaya partner.
1: Yung ani kaya lang.
0: Ayun na 'yan.
1: Ara mo baga. Sindaman daw ang maglaag sa kamurugtakan ng mga estudyante. Balik ta dunta daw.
0: Apat na taon partner. Sarong aldaw lang na iyo ang kaugma, baong kaugmahan kundi sabi nga ni kayan
1: ugma sa pagsakit.
0: O pagsakit, iyon na ni ang ano to.
1: Mga day mo malilingawan na moment. Ini ang pinakang moment.
0: May nagburuno na da lang, may urig na da.
1: Kaya kamo diyan sa kung sisay manining administrador sa eskwelahan na niyo, ha? O sige daw, garo kamo day nag-agi sa pagka-estudyanteng mga kuyang gabi.
0: Or ano eh, may outside pressure niyan. Uy, dahil hindi kang magdagos kayaan, mayo pa si ano to.
1: Si boss. Ay, isa lang yan. Dayan,
0: sige si speaker.
1: Dayan pwede.
0: Okay.
1: Ninhuli ta kamo nasa, maski pa nga ni, sa privado partner eh.
0: Oo.
1: Eh, may mga prosesong ano, inaagihan dapat.
0: May mga plan A, B yan eh. Nasa planning bagay yan.
1: Eh, lalong-lalong.
0: Ang mga na, what if diyan partner, kung mayo si ano, si Isay, kung dahil siya pwede, paano? Halimbawa, pag day ka po available sir, si Isay po ang papadara mo. Yan, pag day ka po sir available, ipopostman mo na eh.
1: Yan. Nagirumdumang itong nangyari dyan sa Biscas. Bagaro sa Biscas. May mga suggestion na duman.
0: Duman. Sa ano to?
1: Sa Pili.
0: Sa Pili.
1: Yaon kay Jadigi sa Biscas sa Naga, dadaroon sa Pili. Sa Pili.
0: O, diyan alboroto si mga estudyante.
1: Alboroto si mga estudyante. Ay, dayman ngayon. Digdi ngayon kita sa dati.
0: Digdi ngayon kita.
1: O, di.
0: Tradisyon na baga digdi. Tradisyon.
1: May dapat arog kayan.
0: Eh, ni kay Parda, alas 6 ni Banggi na, nagsabi.
1: Si boss kaya pala
0: nagpa-plancha ng tuga pag hiling karo sa Facebook. Oh, may announcement. Postpone da ah. Garo-aro kaya.
1: Kaya kung si Simon ining administrator dyan, oy, dapat mag paliwanag katabi kay nining tuntol. Ma'am, ha, sir, ha? Ta kadakul-dakul na mga estudyante ang binitin mo, ha? Huli kay niyong bigla ang announcement nindong iniyo. Ipaliwanag mo, i-detalye mo kung taano talaga. Ano talaga? Sumabi ka ning totoo, iyo, ha? Kung ano ang dahilan ka iniyong postponement nindong ini. Para magkaigwaman ning ustisya, digdi sa mga estudyante dyan sa eskwelahan na yan, kung anong eskwelahan mang gamo. Iyo. Ta makahirak man ang mga estudyante. May mga aki kang estudyante. Garo.
0: Oo.
1: O nag-agi ka man sa pagiging estudyante.
0: Siyempre, bago kayo naging principal, naging estudyante man yan.
1: Siyempre.
0: Nag-graduate man yan.
1: Bago ka naging administrator, garo, siyempre, nag-adal ka, nag-klase ka. Inagihan mo ining mga bagay na iniyo. Di ba? Namamati mo yan. Pagkatapos, gigibuhon mo sa mga estudyante. Ay, anong klase ka kayan, ha?
0: Principal.
1: Ay, sandi. Ang pagal nindong ispilingon.
0: Kaya minsan,
1: mga gus-gus na kamo. Dahil pag-iraray ka mo nakakanoon.
0: Minsan, eh, may mga pinsan ako na teacher. May mga barkad teacher. Itong minsan, itong pagiging dukot sa politiko, minsan, nagiging ano to? Nagiging pangit ng resulta.
1: Punduhan na daw nindo yan, ha? Ang pagiging ata nang nagkakandalit-salit na kita sa mga araw ganyan. Pwede, okay man lang yan. Maging amigo tayan, maging dukot kita dyan. Pero pag itong mga bagay na medyo makakadanyar na sa kadaklan,
0: protehiran nindo mga estudyante. Itong kapakanan ka mga estudyante, yung protuhiran nindo. Aram mo nindo, ini nangyaring ini, halimbawa dyan sa pigsasabing eskwelahan, ini, ining ginibo nindong iniyo, tatak na nindo yan for sa habang buhay nindo. Kumpirang ginatos na mga estudyante na pinag-postpone nindo, sagkod na magpamilya yan, sagkod na nabubuhay yan, pag nagrumduman nindo ang sedang high school life, ikang principal, ikang administrator, ika ang pagpapare-restoryahan kaya.
1: Ay, sisimpag nga ito. Nakabwisit daw ngayon. Graduation ta ngayon. Binang-binang mga restoryahan
0: ka. Sarong aldaw na lang ngayon. Pig-postpone pa.
1: Maray man ngayon.
0: Oh, nahiling ko ba ngayon si sir ngayon ngayon duman lang
1: ano to? Iwi na ba ngayon? Maray man ngayon sa iya.
0: Grabe ka.
1: May mga arog yan pa.
0: Ayaw talaga.
1: Maray pa ngayon sa
0: iya. Iyan ba ito? Iyan ba itong principal ngayon ano to? Ito ngayon, pig-postpone ngayon bigla. Mayo ngayon si ano to?
1: Mayo ngayon si amo niya.
0: Oo.
1: Eh, gusto nyo ba yan? Arog ka yan? Pagpare-restoryahan ka mga
0: arog yan. Tanong ito naging principal. Kawas, kaya nga, ano yan?
1: Piglaw nga kayo.
0: Oo.
1: Iyon pa rin nga ito ang log.
0: Oo,
1: kaya nga. Kaya man pa rin nga.
0: Ay, na yan.
1: Maraming man nga, matiwi nga siya. Di ba, mga partner, mga arog kayo.
0: Totoo yan.
1: Kaya, ma'am, sir, kung sisay man ka mo,
0: ipaluanag nindo.
1: Pag isip-isip, pag-urup-urupan nindo yung mga bagay na ninyo, ha? Pwedeng mo niyan, okay.
0: Oo.
1: Pero pag abot kang panahon, may mga inaapod kitang busog.
0: Oh, karma.
1: Karma.
0: Oo.
1: Di ba? Kadakol pati ang apektado.
0: Oo. Saka bilog na community.
1: Oo.
0: Sarong komunidad yan.
1: Binoon mong graduation.
0: Graduation.
1: Eh, late na pati ang mga karalasiyan pati. Oo, di ba?
0: Siyempre, kaipuhan ka yan. Pagka-graduation kayo, makalakuan yung mga ano to, makabakasyon naman, preparation sa... preparation naman sa kolehiyo nila. Eh, may mga bisita
1: man. Ano yan? Ba yung college ba yun o ano?
0: Ay, college yan o. College pa lang.
1: College.
0: College pa lang.
1: Kung halimbawa, maburod dyan o masikaso pa man yan, kung ano pang gusto nindang laugan.
0: May mga nakaburod na dangadang urig partner. May big piling si 3D na urig.
1: Anon pa rin itong urig na ito. Yan,
0: yun
1: si yan. Panghanda.
0: Oh, yan, oh. Oh, isipon mo
1: yan.
0: Isipon mo dyan pala sa anong banwaan yan, ang sarong urig, pigaasal sana partner.
1: Ibaga. Anong oras daw yan maluluto?
0: Ang handa ka sarong graduate, inasal na urig.
1: Inasal na urig. Oh, biruan mo yan. Baka kung halimbawa, baga, sir, kung idinagos mo yan.
0: Oh.
1: Baka kung tawang ka pa ning payo.
0: Oh, Jesus, bako, padarahan ka pa.
1: Padarahan ka ning payo, di ipalitsun mo.
0: Oh.
1: Pambira, oh. Biro-biroon mo, inasal na orig. Padarahan ka nilang sarong kilo dyan. O di, okay na baga.
0: Oh, so at yan, nalatunta si Rick Margibara tayo naka-assign sa saye dyan na i-follow up ang nasabit ng issue. Si Rick Man, hindi sa Siyudad Kang Naga, ini mga paghahanda sa pagbubukas kang klase. Si guesta partner, nasa committee hearing. Nagpadara ning ano to, si Sir Frank Mendoza. Nasa hearing dahil siya ngunyan. Nasa committee hearing. Sa committee hearing. Kaya,
1: pwede man nga tigyan 2 minutes.
0: Sabi ko, yung katayad mo, yun na lang yung pakuwin. Ay, di man ini partner. Di ini pwede mga 2 minutes. Ang taram ka ni. Kuwin ini. Ano ni, garuma lang ini, ano to?
1: Ay, ta, pwede yan 2-5 minutes. Ha? Ay, kadakol kitang gustong iaput, ano?
0: Ay, sabagay, katayad niya si Ma'am Gail Abunan. Yan na lang pa-platik ko ano mo tabi kung siya.
1: Oh, yeah, no. Pero aram nito mga tugang, piga, may inigdi sa Siyudad ni Naga, saro sa mga isyong gusto ming pag-urlayan ko niyan. Ining manunugodig di duman partner sa, anong apod nga ni duman sa title na itong pasar na ordinansa kayo ni dating konsyal dito.
0: Medical School Scholarship.
1: Medical School Scholarship Program.
0: Medical Scholarship Program.
1: Medical Scholarship Program. Hindi po kaya mga tugang sa Naga, igwaning Medical Scholarship Program. Kunsain, si mga
0: maot. 2023-054.
1: Okay, Kunsain, partner, kung di ako napapasala, si mga gustong maging mag-klaseng medisina, pag nakagraduate na doktor, pag nakapasa na magiging doktor yan, sali po tapang taram. Si mga gustong mag-klaseng medisina na may TOS, partner.
0: Day TOS? Bagong TOS?
1: Gabos?
0: Oo, bagong TOS. Ang may salary income na day 1 million ang pamilya.
1: Okay.
0: Oo, bako siya gano'n to. Bako okay. Siyang hard life.
1: Yan kaya si pagkaano ko.
0: Abab ano siya, halangkaw ang average niya.
1: Basta ang income niya is
0: 800,000 ang
1: mga, a month. Day mga 1 million.
0: 1 million karoon kaya.
1: Mga araw kaya, no? Dahil ang pagpapaklase kayo ng medisina, medyo talaga magastos.
0: Ano to?
1: Ngunyan, digdi mga tugang sa Naga, igwaning araw kayo na programa na ipig ordinansa na ipigpasar si dating konsyal dito del Rosario. na papaklase yun kan sudad, pero may mga kuyan partner,
0: may mga
1: rules, may rules, mga so, ano, may mga guidelines. Oh. Papaklase yun ka kang lokal na gobyerno kang naga, pero pagkatapos mong maggraduar, maserbi ka sa mga ospital kang siyudad di Naga bilang doktor o physician. Papaklase yung ka, maserbi ka bilang physician o doktor sa mga ospital, sa ospital kang siyudad.
0: Oh, may ano yung partner, ang sabi ka dyan, ang sabi ni Standby Rick Marigbara, ang sabi dyan, dito ba ito sabi mo na ano to, maserbi ka. Kailan, pagka-graduar mo ng doktor, madigdi ka. Matrabaho ka sa siyudad, nga tulong taon o apat na taon, mapupurpit mo nga itong kuyan, itong pag-adal kang sarong doktor na maging espesyalista. Di man palang kabus, ikaw, general practitioner ka.
1: Okay.
0: Doktor ka, pero general practitioner. Mayo ka ning espesyalisasyon.
1: Mayo, mayo. Oo.
0: So ano ka lang, pagpigaro, ay, bahal
1: ka. Itong kumbagagaro, ano ka lang, nakapasar ka lang.
0: Oo, doktor ka
1: bilang
0: lang.
1: Bilang doktor. Oo.
0: Mayo kang specialty.
1: Mayo kang specialty.
0: Specialization.
1: Specialization.
0: Aling, alimbawa, mata, puso, halanuhan, sa ENT.
1: Internist niya.
0: Yan. Anesthesiologist.
1: Yan.
0: Mayo ka kayan.
1: Okay.
0: Doktor ka lang dyan sa ospital.
1: Okay.
0: Nakulo na kita ngayon mga doon. Ang kaipot mga specialista. So, mapuporfit mo ngayon itong, ano to, itong apat na pagklase pa nga niya.
1: Mm-hmm.
0: Saka ngayon, sabi ni Frank Mendoza, may magitang problema ngayon sa doktor. Ang problema tanga, hababa ang sweldo kang doktor pagyaon sa gobyerno. Kaya habo so, maglaog.
1: Aso yan ang rason. Kaya
0: sa kabali pa na ano to, itong financial capability kang sitwasyon ko niyan kang syudad.
1: Syudad. Sa sarong banda, iguaman siyang rason si Consul Frank Mendoza.
0: Mm-hmm.
1: Pero kuta partner, kung arog ka yan, pwede man bagang amindaran?
0: Oo.
1: Dapat man bagang, ano, haliuna lang si ibang mga nakapalaman duman, ano na lang, kumbaga,
0: bawasan.
1: Bawasan na lang.
0: Igo yung suggestion kayo na, kasi ano ngayon eh, may 5,000 pa partner, pre-tuition.
1: Mm-hmm.
0: Actually, igo dyan yung statement si, ano to, si Frank Mendoza.
1: Kunyan, partner, di may programa kayo to, anong, ang ginibo,
0: Chinugi na.
1: Chinugi na.
0: Nako. Repeal. Hinanap ko partner si Gustun sabi kang repeal. Pinawalang visa, inalis, binasura. Ang repeal.
1: Yan ang repeal. Repeal eh. So mayo na.
0: Wala na.
1: Alam mo kay partner, pwede man yan dahil digdi sa naga, bako man kadakol, pipiraman lang yan eh.
0: Anong?
1: Para didikit man sana yan, bako manggarong ko yan, bako manggarong. Dahil ang ang rason kaya digdi ni Consulito de Losario, managdagan ng doktor. Dahil pag halimbawa, kung doktor ka na, ang sabi niya, kung doktor ka na, pwede mo na, after na mag-serve ka digdi, di mag-practice ka ning para sa imong specialization.
0: Ano mag-klase ka.
1: Mag-klase ka, Habang nagsiserve ka digdi sa naga, pwede mang gibuhon na yan. Sabi ba ni Consul de Losario?
0: So, yan,
1: while na nagsiserve ka digdi sa naga, bilang sarong doktor, pwede ka man magklase.
0: Magklase?
1: Oo. So, although may rason si Consul Frank, dahil siya ka ito ang
0: Budget officer,
1: kanto ko ta, kinontra niya na yan.
0: Dahil ba makakakontra?
1: Dahil ba? Ano gusto ko sabihin, nagtaon na siya ng, di ba partner, pwede man siyang mag-ano kayan eh, pwede man siyang mag-manifest kayan. Nasabihin na, ay, dahil, araw kayo, ito mga sinabi niya ngunyan, sinabi na ko ta, kayo, tanganing,
0: baka iba man ang sitwasyon kayo doon sa kangunyan. Pag-abot sa financial.
1: Kuyan man lang yan eh.
0: Financial saka political.
1: 2024 yan eh.
0: 2023.
1: 2023. Mas malala pa nga kayo ito dahil may katatapos lang ang pandemic partner. Di ba? Tapos inagiyang pagkita ng malalang mga kalamidad. Tama ka. Political and
0: Financial.
1: Duman sa financial, garo selling ko, mayong problema duman. Sa politika.
0: Oras sa tungo niyan, 20 minutos antes mag-alas 9 din pagkaaga sa iba pang detalyes ko niyan kang sa tuwing mga pagbabarata, nasa linya ko niyan si Rick Mar Gibara.
2: Asintado, live report.
0: Rick Mar.
3: Yes, Sir Melvin, Sir Roy, maray na pagkaaga. Si Kaulayta, nakikiulay na aratsyan siya ma-i-interview. Ta siribot-sibot ko niyan duman ta ang mga magurang may nagpa-upod ng emergency meeting ni Sir Melvin and Sir Roy.
0: Si Say ang nagpa-upod ng emergency meeting.
3: Ang mga magurang.
0: Ang mga magurang kang sana, anong eskwelahan?
3: Kan Governor Mariano Villafuerte Community College,
0: Libmanan. Libmanan.
3: Oh. Sa Libmanan, Sir Melvin.
0: Oh, ano yung, ano ta nagpa-upod sila ng emergency meeting?
3: Mapag-urulayan da, mapetisyon sinda na baguhon ng schedule date kang graduation.
0: Dahil?
3: Dapat baga, ngunyan, yan, ipipetisyonin da, Sir Melvin, Sir Roy.
0: Dahil ganun, Rick Marie, diyan sa nasa bit ng Community College sa Libmanan, ang graduation dapat ngunyan na aldaw.
3: Ngunyan na aldaw.
0: June 4.
3: Yes.
0: Pero pinag-oktaba.
3: Oo, kansud mang alas 9 da.
0: Si Say ang nagkuyan, si Say ang nagsabi na ipopostpone ang graduation ngunyan.
3: Ang mismong eskwelahan man lang ang nagsabi sa inda.
0: Si Say ang school administrator.
3: Yan lang ta data nakuha pa, pigkakaulay ko pangani ngunyan. Si Raymond, ini ang kaulay ta.
1: Eh, si Sayang po yan. Si Sayang administrator dyan sa eskwelahan na yan.
3: Hindi ko pa na kuha tabi, Sir Roy.
0: Oh, pero may ano to, may official communication hali sa eskwelahan na nagsasabi.
3: Itong pig-send ko sa Indo.
0: May mambagay kay Tungko yan. Itong mayong ang heading, mayo maning. Ang heading yan sa all parents. Tapos, respect for yours, school administration. Kang ano, baka lasal ini.
3: kundi yaon naman sa minzahe ano nakalagro na lag duman tadaw.
0: Dai mayo, mayong pangaral dapat. Ay, sinabi niyang ano to?
1: Ang dapat kayan partner.
0: Oo.
1: Yung Rickmar, dapat kayan itong letter na iniluwas ninda may heading.
0: Ayo nga ni, nakalagdig di official dapat announcement.
1: Ibinugtak ninda sa heading.
3: Ay, tama. Tigihiling ko ma talaga.
0: To our graduates, parents, guardian, faculty, staff and guests, kang anong eskwelahan? After careful consideration, we regret to inform you that the graduation ceremony of what school scheduled June 4 and 5 has been postponed. This decision was made due to the unexpected malfunction of the air conditioning system at the school gymnasium. Kang anong eskwelahan nga ni?
3: Ayan.
0: Oh, ini may man ini, may man may. Nakalagpad sa baba. Respectfully, the school administration kang ano, kay bako man yan ano to, with all due respect din sa binanggit mong eskwelahan, dapat itong may pangaran kang school administrator kang sabit ng eskwelahan. Sa hali talaga sa inda, tabaka pasiguro lang na bako may mampating data man
1: masabi.
0: May man, maman epekto yan.
1: Tapos mayo pang signatory.
0: Mayo nga ni. To the parents. Oh, eh, baka yan. Storytelling alaysin na kaya.
3: Kulang. Kulang na naman pala na...
1: Alat ka, nasa Libmanan ka, Rickmar?
3: Nag-inabot kita ning uran. Kaya...
1: Ah, mauran dyan?
3: Oo, nag-uuran.
1: Sa inining ko yan? Sa inining Mariano... Ano?
3: Governor Mariano Villafuerte Community College.
1: Sa inya? Sa ina lugar yan?
3: Ano lang yan eh. Paghali sa Pamplona. Dahil na yun, harayo dyan sa boundary kang Pamplona.
1: Madyan ka ba?
3: Oo, pa dumang kita, kundi nag-uran.
1: Ayo, sige. Lang. Pag ano, pag makaano ka, pagkaabot ka, siyempre, Biyernes pa man lang bagangon yan.
0: Webes.
1: Baka pwedeng masaglitan mo dyan, makaulay ta kung si Sayan Administrador dyan, tahapotun ta. Ipadetalye ta kay niyo. Tabaka kung may rason siyang iba.
0: Oo.
1: Talagang valid man ang rason niya, haputon ta siya.
3: Sige, ta interview ta. Kung magpa-interview ang ano, mas maray ang
0: kailangan. Ang actualmente, ayan, dapat alam, ipaliwanag din tultol. Dapat kung air conditioning unit man sana, di habang nagpapaso, di nagihirahay. Kundi magkwening blower.
3: Kung bako sa kulub na lugar, sa luwas, pwede yan gibo.
0: Pwede yan.
3: Mag-graduate lang.
0: Makakaagwantayan mga aki na yan. Blower lang. Ito magdakulaw na garo parapad na lang.
3: Graduation. Oo. Na.
0: Gusto sumubli yan.
1: Sa munisipyo.
0: Sa munisipyo, magsubli. Ito magang garo parapad baga. Dakulaw na elektrikan.
3: Oo,
0: pwede yan. Kaya dahil pwede yan, sinsilyo. Kung totoo ha, dahil sinasabing iyo na, tama yung pati nakapirma, kung totoo lang, kung arog lang kayo ng rason, for the sake of argument, sala yan.
3: Hababaw.
0: So dapat, halimbawa, kabanga ngayon partner kang populasyon ka mag-graduar, may sipon.
1: Yan.
0: O yan, pwede yan. Tapos sige, siringot-singot ngayon, makakaulakit. So dahil pwede. O, ngayon, mayo ngayon ng... Mayo, dahil ka makakakokay ng rason kayo. Ta, once in a lifetime lang kayo ni sa mga estudyante.
1: Kung air conditioning, garong mo niyan lang kung naka... encounter. Day dagos ang graduation, taraot ang aircon. Oh, ay, ano na.
0: O, dyan sa school administrator, kang eskwelahan na yan, tawan ta siya ng benefit of the doubt, ipaliwanag, tanganing...
1: Baka kung talagang...
0: may rason.
1: May rason man. Baka talagang raot talagang aircon.
0: Oo, talagang ano to. Na pag naglaog ka, makalayo ka. So, dapat ano to, tawan ta siya ng...
1: Saka, Rickmar, baka pwedeng maagyan mo itong gigibuhan kang graduation.
0: Ayan, o, iliwan mo.
1: Ah, kung tabaka kung paglaog mo malipot.
0: Oh, ay, ano no? Pwedeng burukasan ng bintana.
1: Ilunta.
0: No. So itong administrator, neta pa man sinasabing ano ta, sala si rason niya. Magano na paliwanag niya. Basically kay duman sa nagluwas, mabatin pirma, neta man sinasabing sa inda to hali, tamayo man ng pirma, mayo man ng pangaran, mayo ng heading. So, halatun ta ang report ni Rick Marco, anong sabi kang ang pangaran kang school administrator, tapos makahanap ka na ng magurang. Na nagsasabi talaga na postpone ang eskwelahan. Tapos hindi, dapat ini kay mga arog ka ni Tabi Rickmar, dapat hindi nagtataram ka ini, bako kita papataramon kang kung, agrangay ninda.
1: Kung ako, sa, kung ako ang magraduar, ako ang magurang, madyan ako.
0: Oo.
1: Anong labot ko sa, ano, sa mayuman heading, mayuman nakapirma kung sisay, eh,
0: magdurang ka mo. Magdurang ka mo.
1: Halaton ang graduation.
0: Diba? Ano to?
1: Saka ano yan, public school yan.
0: Iba na partner. Kung gusto partner kay by class na lang. Halimbawa, ngayon kita, poor chair, anong RG, section RG. Oh, classroom to classroom na lang. Ano, si, ang guest mo si principal. Anyway, so yan, Rickmar, ang ano to, yan ang mga nagdadalagan dyan na urulay-ulay sa nasa bitnang community college.
3: Yeah, sir, Sir Milbin. Itong nabuno ng urig, baka ano na lang, kung takong daidagos talaga, dahil madagos ko niyan, ipabakan na lang da si
1: Carmen Orig. Mahal na Orig.
0: So, saka ano to, noarin ang, kuyan, noarin ang, kung, pig-postpone, noarin ang graduation.
3: Mayo pa.
1: May ano ba dyan? May nakalang ba dyan?
0: Dahil ko kayo pwedeng sandalan statement na nito. Mayo man kayo.
1: Ano, may pizza dyan na ano, pig-sabi, kung noarin.
3: Mayo,
1: kung
3: mayo sa ano.
1: Ah, mayo. Mayo. Nailing mo na yan.
3: Malabo, ano.
1: O di.
3: Saka itong, alimbawa, tanalang itong.
1: Masakit dyan.
3: Itong magurang na hali pang UAA, nag-comment na hiling ko sa post na nagpaaram lang, nagpirangal daw lang eh, ma-attend lang ni graduation. O pintugutan, pirangal daw lang bigdiyo sa Bicol, mabalik mangyari sa UAA, ang pighaadit niya kung itong sunod na schedule, mabalik na siya, nakabalik na siya sa ibang bansa. Sir Milhirak, magkatuya.
0: Hindi na, di nakauli na siya. Itong iriregalo niya, pag naitao na niya, mag-celebrate na sinda, mag-reunion na. Oh, di ayos na to.
1: Anyway, Rickmar, baka ang importante din di madumanan tayo itong eskwelahan, ano?
3: Sige.
1: And may makaulay kita duman. Tapos, after that, importante may makaulay kitang magurang tanganing maging patasinita. Mahalaga ini, yuta, aram mo, at siya ang graduation party.
0: Oo, ngunyan.
1: Ay, ngunyan na, di ba? Pag naguraw na, pinituntang makaabot naman sa eskwelahan, kung harani naman lang.
0: Ayun. Tapos sa hiliwan mo ang eskwelahan, kung sarado ngayon ang gate ko niyan, tapos siyempre, kung mayong graduation, baka magruso dyan ang mga ano to. Dapat hiliwan to kung pigsara, kang gwardya, hiliwan mo kung ano yaon dyan. Rickmar?
3: Sige. Yan mo na. Ang follow-up tayo sa radyan na Sir Milbin and Sir Roy. Nagdagdaba rin taong nyo na pagkaaga. Rickmar Guevara.
0: Ay, ano, Rickmar? Report. Yes, Rickmar, dyan sa Libmanan, pakidagos mo na si Mayor, tapos pighali na ninda itong 4-day work week.
3: Ah, sige.
0: Abot na si Dambier na Skirara.
1: Rickmar, atlang. Ano ba ini? Public school ba?
3: Ang public kasi community college.
1: Community college.
3: Pagsasadiri yan, kang probinsya.
1: O, tandaan ta ha, bako ining pagsasadiri kung kasi sa mga persona ha, public ni.
3: Public.
1: Oh, yan ang tatandaan.
0: Sige.
3: Yan muna ang dagdag na impormasyon ngayon na pag-aaga. Rickmar Guevara, reporting.
2: Asintado, live report.
0: Babalos, Rickmar Guevara, kang sa imong dagdag na impormasyon. Ayan, partner, ha?
1: O, nabagal na ninda.
0: Napagal ako kayo dito. Mayo ng pangaran, mayo ng school administrator. Eh, ano man, unfair man din sa eskwelahan kung babakbakan na ng principal ng Brenda. Dito pa naman nga niya. Kaya ba sabi mo?
1: Papadumanan ta. Ang pag di siya nagtaram, di bahala man siya. Kung magtaram siya, di mas maray.
0: Mas maray. Just minutos, antes mag-alas 9 nin pagkaaga. Siya na babalik kami.
2: Radyo Guapito.
4: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
5: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo 'yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
6: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
7: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
6: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other. Here at Naga Parochial School, we don't just learn, we lead. Be a leader, be a parochialite. Enroll now!
9: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na!
10: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo!
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes.
13: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
13: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
15: Ma, Gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
16: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
15: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
16: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
15: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
16: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
17: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
18: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa tungon yan, 3 minutos antes mag-alas 9 din pagkaaga. Bago kayo magpaaram, partner.
1: Mapaaram na pala kita.
0: Ha? Yun na nga ni.
1: Oo, mapaaram na pala kita. At nang sa bagay, ikaw na lang partner mo,
0: Kasoreko. Sige, Kasoreko.
1: Madalam pa akong Blue Ribbon Committee hearing.
0: Dagos ko niyan.
1: Sabi ba ni Marco Litz, dagos na siya.
0: Pulitun mo doon yung doon.
1: Dagos maganda siya.
0: Mapag-alam mo ni...
1: Madalan ako. Ilong ko, partner, kung madadagos.
0: Kumagabot.
1: Madalan ako.
0: Sige.
1: Kaya, oy, good morning ho na. Bawag itong param. Kima Miles Lim Solis, nag-antabay sa tuwing.
0: Miles, good morning po.
1: Napangirit na sa topic tan. Eh, pangani kami na topic digdi sa Senado.
0: Senado, dahil po.
1: Sayang ay. Saka kay Mr. Lito Miranda nag-antabay sa
0: tuwing. Good morning, Mugal.
1: Oy, duman po sa mga nag-aantabay sa tuya ha, ang Jameson Marketing in James Marketing Dealer Sinda kan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong masababa. Ang company price nagtatabang man Sinda sa gustong magbukas nin Micro Motor Parts na tindahan Sinda Matukdo asin masupport sa Indo all the way. Kaya sa inpa sa pinakang halawig ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 taon na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan lang ang main office ninda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Siling man po, duman sa mga gusto magsangra, sa oras nina pangay po, igwa ka din kadamay, turn your gadget into budget. Padyana sa HJP Pawn Shop, sa HJP Pawn Shop. Halangkawan kilatis, madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng i-renew, hababaan interest rate. And Pawn Shop na may puso, kasama mo ang HJP Pawn Shop. Nag-aako nin mobile, as in man, smartphone, iPad, tablet, DSLR na camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, as in iba pang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuhan nindo. Madyana ang HJP Pawn Shop, iguanin 7 branches sa Laugkan, Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan kan entrance gate kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, kataid sanakan LCC Calabanga, sa Alpilor Street, San Roque, Iriga City, sa Hampang lang kan East-West Rural Bank, sa San Antonio, Poblacion Nabwa, Atubangan sa Nakan, Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, as in sa B112 Building, Renacimiento Street, as in man Biak na Batu Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HGP Pawn Shop and Pawn Shop na may puso. Duman man sa mga naghahanap nin panluto sa kusina. Sa kusina, dapat marikastipid as in ligtas. Uyan na ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, as in Mabuhay Gas Saver, Gas Savers sa mga LPG branch. Subok na maray ang kalidad. Abot kaya ang presyo, as in libre pa ang delivery. Makukuha po sinda sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, sa Atubangan lang kan SWMO Office, ang pinakabagong branch, as in ang pinakapremerong branch, sa Zone 4, Baharlika Highway, Concepcion Grande, Atubangan lang kan Socio Supermart, Harni, sa Pepsi Plant. Apo na nindo sinta sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery Brax LPG supply para sa kusinang Bicolano. Oy, good morning man kay Boss Bob.
0: Ay, Boss Bob.
1: Boss Bob Divera. Sa kasi Ma'am Sonia Bagadjo.
0: Beno, maparam na kita din po sa pang Webes. Pag Webes kaya, abot lang 9 o'clock. Ta 9 to 10 ang programa kang Kasureko to.
1: Yoy, ikaw na lang partner dyan. Madalang pa akong kuyan. Blue Ribbon Committee.
0: Tama-tama partner. Duman, sa Senado, ang latest duman, pinag-paneling na partner. Piga kuya na kang EOD, K9, pighiling na. Maabot na sa...
1: Pero araw, partner, maraming maninit ang aning matapos. Ano na?
0: Dahil gusto ko dahil pa ni matapos partner.
1: Tanuman.
0: Ah, para magayon pagparadalan-dalanon.
1: Dahil ang Senate President ngunyan na at least medyo maray-ray.
0: Dahil pa man, ano lang yan, acting?
1: Ay, maski na. Although,
0: tanganin diyan kay man, partner sa ano to, dahil ko alam kung tama ako, diyan pag didetermine na kay, kang quorum partner, may mga paagi yan. Halimbawa, pag nag-upod ngayon, dos, halimbawa, 24, ang actual... Pag hinapot ka, pag nag-constitute ka ng quorum, ano ang basihan mo? Si original na 24 o si physical present na yaon?
1: May pigdadang ako kasubagong itong IBP president, national president. Itong unya ng pigasabi nila.
0: Itong kumpirasi ano to.
1: Kung si Senyaon dyan, saan ang kumpira ang bilang?
0: Pag nag, ano yan, pag nag...
1: Alangan man na pati na, ano mo, si Mayo.
0: Inconstitute of quorum. Yan, igwan simple majority. Igwan itong talagang total majority kang ano
1: to. Pero partner, kung hindi mo na pagpapadipisilan ng ang sitwasyon, kung si Senyaon, iyo to. Iyo baga kung si Senyaon. Si Bato. Hindi man nga ni Marama kuhain.
0: Dahil mo na to si Bato.
1: Halimbawa, si Jinggoy, si Senador Jinggoy.
0: Si Jinggoy talaga, ano yan, yaon.
1: Yaon, pero dahil man siya pwede, nakakulong.
0: At least madaling hanapon. Hanapon si Jinggoy, nakakulong. At least yaon.
1: Si Bato, dahil mo pa sigurado kung hain o lupa na pinili yung
0: si Bato. Si Bato, dahil ano pagparahanapon. Kapag naluwas ko, questionin nindo.
1: Ang yaon lang, partner, is, pinayang gabos, 22.
0: 22.
1: 22. 11 plus 11
0: 22
1: 22 nadagdagan si Saro ni Saro
0: di 12
1: di 12 na
0: o yun
1: na siyempre ang majority ang majority dyan ang 12 di ka para panipisilan pa na kaya nga ni majority pinakadakul sa simpleng pagtaram pinakadakul alam pinakadakul si 12
0: dyan pa na kaya sa grupo ni si grupo ni Alan Peter Cayetano nagtataram sa nila duwaman lang. Si Cayetano, bako si Cayetano sa kasi Marculeta. Nagtatagasundot man si Pia. Tananganaan man kayo nagibihibi na mayang luha. Ngunyan, dyan sa tuloy, yun na lang tatarang partner. Ang gusto ko dyan magplati ka partner, si Kuya Mark. At si Pading Mark.
1: At ang aning...
0: Tahimik lang.
1: Tahimik lang.
0: Sa kasi Ate Camille.
1: Piga para po pwersa mo man. Tahimik lang ani.
0: Si Ate Camille sa kasi Pading Mark. Ang gusto ko magplati ka.
1: Hindi, basta ako, partner. Okay na ning yaon si Senate President Win Gatchalian.
0: Sa kasi ano
1: gusto
0: to?
1: Gusto ko maging Senate President. Tagaro tultol.
0: Alat mo na ani. Kasi ano to? Si Pambansang Ate. Pag natarap ito, firming lahos.
1: Dahil mo na ito si ate, tago para laba na. Ang programa ta, maparam na kita.
0: Ay, 4 minutos makalisa ng LSWebe, maparam na po kami sa programang Double Target Asintado sa Radyo ng Aldaw na Webe. Sa pangaran ni Manager Joe Sabal, kami po ang sinunaging kaibahan.
1: Ini po si Aresar.
0: Apo sa dulingkod si Melvin Machado, iribahan kita sa programa kang Kaso Reco 2.

0: Bawal ang kabit. Bawal magtakod kan linya ning kuryente sa ibang harong o pagtap kan linya hali sa lehitimong koneksyon na mayong pagtugot o permiso hali sa Kasureco 2. Ini ang mas istrikto asin pinakusog na kampanya kang kooperatiba base sa Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. I-report ang illegal na koneksyon ning kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na impormasyon kan nagsumbong mantinidong confidential sa Kasureco.
1: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan limalas o arokan kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Limitaran ang perming pagbukas ng refrigerator kung daiman kaipuhan. Ini para maiwasan magdakol ang konsumo as hindi daiman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
2: Mataas ba ang konsumo sa kuryente ng aircon mo? Ang laki. Kaya yung pababain. Easy-easy. Kayang-kaya. Nag-e-aircon tayo para hindi mainitan, hindi ba? Hindi para ginawin. Oh, hindi ba? Aminin ninyo, gusto lang natin mapreskuhan. Hindi naman mga tubsalamig. Ang konsumo sa kuryente ng aircon ay dahil sa compressor nito. The more na under ito, the more the konsumo. Kaya ako, 25 degrees lang ang thermostat. Ang lae. Ayos nga, presko na. Hindi kailangan sobrang baba ng setting pagkalamig-lamig. Tapos ang suot naman pagkakapal-kapal. Hindi gayon. Ang damit, dapat iyong maninipis o yung presko lang. Kapag 25 degrees lang ang thermostat, hindi masyadong kayod marino ito. Ang aircon ko, lagi ring malinis. Pag napapabaya ang madumi, nakaw, mahihirapan ng kompresor. Lalakas na naman sa konsumo. By the way, nung binili ko are, pinili ko yung mas mataas na EER para mas mababa ang konsumo. Tandaan, konsumo sa kuryente, kayang pababain. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
3: Sa paggamit ng aircon, i-discarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
0: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ning penalidad hangkang 50,000 pesos. Anti-Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
1: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric fan ng halawig na oras. Ini para maiwasan mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halang kone energy efficiency rating o STARS, mas mababa konsumo sa kuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2.
2: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre, sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Ay kailangan mo nga ng init para maunat ang damit. Isip-isip. Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito. Ay nako po, nagkontrahan na. Ay di kuryente todo-todo. Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababae ng konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
3: Sa paggamit ng plancha, i-discarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras sa tungkol yan, 10 minutos makalihis ang alas 9.
6: Uyan na munyan ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa radyo kan Kaso Rekodos. Maimpormar, madiskutir asin masimbag sa mga kahapotan. Reklamo pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kan Satong Kooperatiba. Ansatong Kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtabang. Munyan, uya ang sendong host, Joe Usabal asin Rener Bukay.
5: Right, aga mga tugang, sa pangalan ni Manager Joe Sabala, ako po sa dulingkod sa Melvin Machado, kita ang temporary maging kapartner ni Sir Rener Bukay kang Kamarin Surtu Electric Cooperative. Sir Rener, good morning.
7: Good morning, Sir Melvin.
5: Ay, good morning.
7: Po, na nag-antabay ko niya ng pagkaaga. Yan, good morning po sa Indugo Boss.
5: Oh, isang porma mo, sir, ha?
7: Yan. Garo mas magayon mang ginari ang sa imong ano yung coat.
5: Coat yan. Pang mayaman ini, sir.
7: Oo. Yan.
5: Dapat kayo, nasa Senado ako kayo lang. Si Manager Joe Sabal, kaya ako muna magkasuray ko. Kuta, nasa Senado.
7: Tama.
5: Sa Senado ko tayo kumakober.
7: Oo. And tama baga, garo kulang pa daan si Dose.
5: Kulang ang Dose duman.
7: Oo, kaya kulang ning saro. Pwede siguro.
5: Oo.
7: Dagdag duman.
5: Kung kulang pampasaway duman, idagdag ako duman.
7: Anyway,
5: sige,
7: yan.
5: Sir.
7: Tapos Sir Melvin, si Sir Joe, ganun may importante kalakawan mo niyan. Yan, tamang-tama, no? Kung araw kayo na yung sitwasyon, kan sa to yung panahon, pero sabi ka, bagang mga konsumidorista, sabi niya, El Nino.
5: Oo.
7: Ano nga mapresko baga nga yan. Saka nagtatag-uran-uran na nga.
5: Araw mo kaya, Ner. Araw mo kaya, sabi sa Ner, ang mga Pilipino, pati ang kagurang na, nadidipisile naman. Kang mainiton, sabi, di lamang yung nag-uuran. Oh, kang nag-uuran na naman, sabi nga yan, El Nino, tatrag-uuran.
7: Yan.
5: Yan. Dakol yan.
7: Yan. Ang permitang... sabi nga ni Mr. Bukay nga, mag-prepare nga, tagrabe ang init.
5: Hmm.
7: O, papanunta nga init, naka-prepare nga kami, nag-uura na.
5: O, ay, marina yan. Yeah.
7: Pareho man, kasi grabe ang init kong panahon.
5: Oo.
7: Mas marina po kaya na preparado kita. Bako lang igdi sa panahon, sa gabos na bagay. Kung di man madagos, pasalamat na lang kita. At least nak-anticipar kita. And kung madagos man, di at least di ready kita, and kung ano man si magiging epekto, di maibitaran itong dakulpong mga sirkumstansya na pwedeng mangyari. Kaya yan, pasalamat na lang kita, nagtatag-uran-uran na, meaning po kayo ni, gustong sabihon, hababa naman, nagbababa itong satuyang demand sa kuryente, and nagkakaigwa kita ng sufficienting supply. Pag grabe bagang init kang panahon, grabe man ang konsumo.
5: Correct.
7: Pag grabe ang konsumo, gusto sabihin, dakula ang posibilidad na magbaba ang supply, pwedeng maglangkaw ang presyo.
5: Mm-hmm.
7: Kaya yan. Pero dahil gusto sabihin, ining araw ka ining sitwasyon kang panahon ta, pwedeng makaapekto na duman sa taripa ingon niya na masunod ng mga bulan.
5: Oo.
7: Dahil itong epekto, kaya ito pong mga manual load dropping na nangyari kang nakaaging bulan, ngunyan pa lang po ito malaog duman sa computation kan sa tuyang babayadan na taripa o ipapasang taripa sa tuyang mga konsumidores ng kuryente. Kaya yan, may posibilidad na pwedeng maglangkaw naman kita by June.
5: Mm-hmm.
7: Ining effective rate for the month of June, most probably baka mga June 22, 23, makapaluwas naman kita ng bagong power rates. Kung babasihan ta, itong April sa May, eh naglangkaw na kita duman ning tarifa. Mas maraming po giraray maka-anticipar kita dahil unpredictable po ang presyuhan kang kuryente ngunyan, lalong-lalo na ta bago man lang po ining issue idi sa Camarines Sur o idi sa Kasoreco to, kundi sa enterong Luzon and Visayas grid. Ano po? Kaya yan.
5: So by June, sir, ikaw kitang inaasahan, by June, possible na maglangkaw ang tarifa giraray.
7: Sa historical data, kaya kang sa tuyang mga na, nakaaging taon ng mga rates o power rates, inipong April, May, June, minsan inaabot pa hanggang third and fourth quarter kang taon. Mm-hmm. Yaon po hindi si aumento. O itong naitala si signifikanteng paglangkaw kang rates sa mga bulan pong ini.
5: Taano, sir?

0: Iron Man, normalmente depo yan biglang mababa o mabalik naman sa dating presyuhan. Saro sa nakaka-apektar, produktong petrolyo, palitan kang dolyar, and ining pagnipis o pag-abot po duman sa halangkaw na demand and nagkukulang-kulang minsan ang supply kang kuryente, yan, dahil ninhuli kang init kang panahon, kang mga nakaaging mga bulan o nakaaging semana. Kaya yan po si mga factors na pwedeng maka-apektar. And mag-prepare kita. Mas maraming manggiraray.
1: Paano sa pag-prepare ka mga member consumer?
0: Yan. Dakulang, yan ang dakulang kahaputan sa tuya. Pero may ang pakiulay ta, Sir Melvin, talagang ang rates given na naglalangkaw.
1: Ari nang kayang kontrolon kang mga member consumer. Tapos si rates sa kaya party, outside bako dahil masidang control duman.
0: Yan, ano, control tayo.
1: Oo, ano ang control na kaya ka mga member consumer? Oo. Duman
0: kung
1: kita.
0: Kung makakaya, magtipid mas
1: yun,
0: marami.
1: Yun, oo.
0: Kung mas papahiwason ta ang satuyang obserbasyon pag-abot sa kuryente, dahil tamang pigbabawalan baga, Sir Mervin, na mag-engage sa mga renewable source.
1: Oo.
0: Mayo man kita kaya ning kala kaya kang iba nagiging kakompetensya kang kooperatiba o kang distribution utilities ang mga solar, pero ang pakiulay ta lang magparehistro as in magpaaram sa Kasureco ano o sa mga distribution utilities para at least na account man kumpira po si mga solar o si may mga naka-install na sa tuyang mga harong. Para at least magiyahan ta pa. May veteran, Sir Melvin, itong basol na mga komentaryo sa satuya. Nag-solar ngay kami, pero mayo ngayang nagbago sa bayadan. Ito pala may problema sa installation. Yan ang nangyayari ko niyan. May mga na-encounter na kita. Kaya baga, day man sinasabing pinagbabawal ang magkabit ka ng mga solar o renewable kung ano pa man yan na pwedeng makatabang para makaproducer ng kuryente o mapababa-baba ang satuyang konsumo. Ang hagad mi lang po, duman sa mga nag-i-install, magpaisip po sa kooperatiba na yun man talaga dapat ang gigibuhon. Ano po?
1: May bayad.
0: Kaya maaraman ta na lang.
1: May bayad dyan, sir.
0: May bayad.
1: Mayo.
0: Kung baga mapa-account lang kita. Pero si proseso, kaya itong halimbawa ngayon mapabakal ka na sa kooperatiba, kaya itong sobrang napoproducer, may mga kaipuhan kita i-comply ka yan, bako lang sa Kasureco to, mas kasi po sa mga LGUs. Kaya sa simpleng paggamit ka itong mga appliances na mga cooling devices, araw kang aircon, electric fan, kung magigibuhan ta ng sistema, as in iba pa pong mga appliances na nangihiling ta na dakula po si nakukonsumong kuryente, yan, dakulang bagay na yan. Ano? Permita. Di kita masawa ka ini na permitang ipapagirumdum kung mapipwede pag-adalan sa mga oras na dikit si nagagamit ng kuryente. Duman man po kita maggamit ng appliances na sa hiling ta na dakula man ang konsumo as in makaka-apektar sa satuyang babayadan. Araw kang mga araw kang nakaaging bulan na ang rates ta naglangkaw ng almost 1 peso and 63 centavos per kilowatt hour. Ang epekto ka ito, Sir Melvin, sa satuya, kung ika nagkukonsumo ng 100 kilowatt hour, almost 163 pesos si pwedeng idagdag sa satuyang babayadan sa kuryente. Pero itong argumento, Sir Melvin, na nagdouble hanggang triple si babayadan, sa hiling ko, bako naman po si rates ang naka-apektar na maray.
1: Kundi?
0: Para maglobo, as in magdouble si satuyang babayadan.
1: Mm-mm.
0: Kundi sinakonsumong kuryente.
1: Correct, oo.
0: nabasa ko itong mga nakatag sa Kasureco to Facebook page.
1: Oo.
0: Pinopost itong bill sa kuryente.
1: May comparison.
0: Yan, inot na inot siguro, nagpapagaramdam kita. Di kita po magpara-post kang sa tuyang bill sa kuryente na may mga personal information kita dyan nakalaag. And

0: pwedeng ma-access itong sa endong data sa satuyang kooperatiba dahil igaw kitang inaapod na online bill inquiry, yaong po si data kayan duman sa endong bill sa kuryente. Kung talagang, aram mo kaya, ang kulog na ang buot, dahil may ipaabot direkta sa Kasureco,
1: oo.
0: Inapaabot sa Facebook. Ano?
1: O, dahil mo nakakasimbag ang Facebook.
0: Tama. pag-abot sa endong babayadan, pero kang tig-verify ta,
1: oo.
0: Actually, ako personalmente, nakakahiling ka itong mga bayadan na pinopost sa social media. And ang gibo ko po kayan, ipiprinta itong sa iyang ledger na yung duman si sa iyang mga nakonsumong kuryente kang mga nakaaging mga bulan, may hiling ta itong bulan na hababa si konsumo dahil ang panahon bako upang mainit.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pa, mayo pa kita sa dry season, normal pa si konsumo niya. Wow. Hanggang mag-abot naman sa punto na nag-double si kilowatt hour consumption. Dumanta may hiling, panaglangkaw na kaya si babayadan ta, Sir Melvin, pirming ang basol, duman sa mga other charges. E baga, ano man kaya ngayong senior citizen na ini, ta pinapasa pa lang ngayon sa ibang consumer, na bako man senior citizen. Nakakadamay si mga porpoise beneficiaries. Na ito po, bako man itong bagongon yan, ano, before pa maglangkaw ang bayadan po nito, ninhulis kan sa itong nakonsumo pong kuryente, yao na po itong mga other charges na ito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung hihilingon ta, ang rates, sabi ko nga ni, given na naglangkaw, pero kung nagdoble hanggang triple si babayadan po nito, sa hiling ko, bako po itong mayor na naka-apekto si paglangkaw kang taripa.
1: Kundi, si konsumo.
0: Si konsumo. Si konsumo po.
1: Sabi ba kayo, Sir Renard, pigtutuklo mo baga, Sir Renard, kayan? Kung halimbawa, sa bulan kang Mayo o Abril, isurat mo si konsumo mo, tapos si Mayo.
0: Yan.
1: Tanganing mamomonitor mo, tano ito naglalangkaw, baka din sa bulan na ini, nagdagdag pa ako ng duwang electric pan na nag-aandar maski mayong pig, anuhan. Tututukan.
0: Si servisyuhan. Ngayon yan, sarap pa. Nagiging ugali ito po kaya ng consumer. Maski ako, ang day kita nagiging mabusisi sa bill. No? Ang tigihiling ta lang, si total amount, tapos kung kasarin si due date, sungura na si kantidad kang bayadan. Kaya po nga ni, nagkaigwa po ning unbundled rates. Gusto sabihin, pag sinabing unbundled, dinisplay po gabos. Kaya baga ang reklamo ta, kalabaon nga yung maray ang mga computation, ang bayadan, dahil for transparency,
1: ay hindi
0: po napapasain itong mga tigko-collecta sa satuya. Kaya po baga ang argumento kang iba, kadakul-dakul nga yung mga charges. Dahil before kaya nagkaigwa kaining unbundled rates, sabi Sir Melvin, ang nakalaag lang dyan, kung gurano si nakonsumo mo, kung gurano si kantidad kang babayadan, si due dates, iyo lang po yan. Kaya baga ang hapot man ka ito kang iba, ang reklamo man, i-display ngayon nindo kung ano nga ya ang mga tigko-collectang yan sa samuya.
1: So yun na yan, yun na yun yan.
0: Yun yan, kang dinisplay na,
1: alabaon ngaya.
0: Alabaon ngaya. Kung ano-ano ngaya ang tigko-collecta sa Samuya, tapos nagre-reklamo na. Kaya baga, yan. Normally po yan, sa Satuya baga, Satuya po gabus, na may mga arog talaga kaya na although di man gabus.
1: Oo.
0: Pero, nagiging, nakakaigo kita ng komentaryo, comment, o kung ano man ang mga recommendation ta o tuyaw ta, pag nahihiling ta na naglalangkaw si rates, si sa tuyang babayadan, minsan nababaling pa duman sa rates. Ano? Pero dahil ta man nahihiling sa side ta, sabi ko nga maging mabusisi kita, ang sa tuyang bill sa kuryente po, igwa po yan ng present saka previous na consumption, mahihiling ta yan sa upper portion. After po kayo itong sa endong pangaran, si account number, si meter number, sa baba po kayan, igoyan present sa ka-previous. And after po kayan, igoyan si total amount o si kantidad o si kilowatt or consumption po nindo na yaong po duman sa kasunodan kay itong ukaraya kay itong present sa ka-previous. Yan, may hiling po nindo duman kung gura no si kilowatt or consumption na nakonsumo nindo sa bulan pong ini. Duman pa lang, magkaka-idea na po kamo. Ay, naglangkaw ngayon akong Mayo.
1: Iyo, tama.
0: Dahil ngayon, si mga aki ko, bakasyon.
1: Oo, yaong gabos.
0: Pero ngayon, yaong sa tarong.
1: Oo.
0: Ang aki ko ngayon, bunso ngayon, tachabi-chabi.
1: Oo.
0: Dahil ngayon, pwedeng gara na to. Pero taga... ngayon, naka-aircon.
1: Gara na to, oo.
0: Yan. Tapos ngayon, ito ngayon, paggamit ko kan sa kuyang aircon, electric fan, instead ngayon, 6 to 8 hours na, dahil perming may tao sa muya, yaon ng mga aki, tapos mainit pang panahon, eh, nagdudoble. Instead na 8 hours ang maximum, nagiging 16 to 20 hours.
1: Oo.
0: O, di duman pa lang, sa number of hours kung paggamit po na yung kang sarong appliances, kung nadubli na ito, eh, mag-expect po kita na dubli man si babayadan.
1: O, saka unrep ngayon, para mas malipot ngayon, nakabuka lang unrep.
0: Ay, di po pwede.
1: Ay, di po
0: pwede. Ma-overheat po yan.
1: Ah, ma-overheat lang, ma-overheat.
0: Kaya, yun po yan ang pag-adalan ta. Analisa rin ang price, ano, ang satuyang bill, ang satuyang konsumo, as in, ang rates kaya, data man yan, talagang data man yung tigninigaran.
1: Opo.
0: Na talagang naglangkaw kita. Kaya lang sa computation ko nga ni, kung 100 kilowatt hours ang konsumo mo po, times sa rates po ngayon na nasa 10 pesos, kumpara kang nakaaging bulan na April na nasa 8 pesos 83 centavos per kilowatt hour, naglangkaw lang po kita, kung i-multiply mo siya sa 100 kilowatt hours, naglangkaw lang kita ng 163 pesos.
1: Oo.
0: Sa mga nagkukonsumo po, nagkukonsumo ng 100 kilowatt hour. Kung nagkonsumo ka ng 200 kilowatt hours, i-times mo lang ang 163 times 2, iyo po yan, nasa 300 plus lang si pwedeng ilangkaw. Ninhuli ka itong paglangkaw kang rates, pwedeng ilangkaw ka sa imong babayadan.
1: Oo.
0: Iyo lang po yan, ano, kaya kung hilingan mo, minimal sa naman si magiging epekto duman sa babayadan. As compared ka itong, sabi do, nag-triple from 1,000, naging 3,000, pero sa hiling ko, bako naman po si rates ang naka-apektar.
1: Uh-oh.
0: Talagang itong konsumo ta sa kuryente.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, iyo po yan. Ano, pakiulay bilang po, kung talagang may duda po kamo sa endong bill sa kuryente, pwede kita magdirekta sa opisina ko, pwede man sa mga area offices ta, igdi sa Naga area, yan, welcome po yan. Ta habang po kayang tigpaparaposta ang bill sa Korea, sa Facebook.
1: Oo.
0: Si bill po nindo medyo mayo man po na, nagkakaigwalang kumbaga pwedeng magamit kang iba na may maraot na intention. Dahil man po nakakatabang, and dahil man po nasisimbagan ng tama.
1: Minsan for the content nangyari? Lang sir, for the content.
0: Oh, pwede man. Pero medyo mayo kayang ano eh. Dayman lang na simbagan, dayman lang na solusyon na si problema. Balay po nindo, ano, may mga instances man, ano, na talagang si paglangkaw kang rates, pwedeng may problema na si Metro sa kahaluyan. Eh, dayman po yan masusolusyonan dyan sa Facebook. Although, ang Facebook kaya, yan ang pinakamadaling, ano, makuha na ng informasyon. Pero
1: oh,
0: ining mga araw po kayo anyway, data po encourage na magpara-post sa social media.
1: Oh, oh.
0: Dahil dahil man po masolusyonan po andyan. Nagkakaigwa lang ning kumbaga naghahanap lang ning mapag-uurulayan.
1: Garo lang lang trial by publicity.
0: Yan, dahil na aram, malay po rin do, namo-monitor ka mo kasi mga may inggit man po sa endo, ayan o naman nga yun eh.
1: Saka dahil man pati igabo sa Facebook, dahil man pati igabo sa Facebook, Sir Renner, na pag nag-like sa imo, tapos nag-heart, ugma sa imo.
0: Ugma yan.
1: Dahil ang kwela game, may ano lang, may, kumbaga, Nagihiling lang yan, pig-observe mo lang yan, dahil man gusto mo, yaw sa'yo mo simpatiya.
0: Bago lang, ta, minsan gagatungan ka pa. Ano? Araw nga kayo nang gibuhan mo. Totoo yan. Kaya, oh, yan. Ah, kaya, yan, mas bagayon po, mag-direct na ka na sa opisina. Araw ko itong nakaulay ko ngunyan before kita mag-start. Saro siyang teacher.
1: Oo.
0: Nagko-complain siya dahil sabi niya, sir, garaw ngayon may problema na si Metro ko. Pwede ngayon matabangan kaming maribayan. Yan. Sabi ko sa next week, pwede itong ma-schedulean. Pero nasa sa imo po kung babayadan mo yan bill mo ngon yan. Dahil nagdududa siya. Garo ngayon, sir, Halloween na kaya ngayon. Inabot na ngayon mga, siguro mga 5 to 8 years na ngayon ang Metro ko. Baka ngayon may, dahil na ngayon accurate. Ipakalibrate na po. Kung may problema, ribayan. Yan. Pero kung gusto mo, bayadan mo na muna ining bill mo sa kuryente. Human ang napagdesisyonan niya. Mga araw po kaya na sitwasyon na ang opisina lang po, ang kasuray ko to ang pwedeng makatabang po sa sendo. Dahil na po magparadulo kung isay-sisay ano, na mga social media pages ta o kaya account. Mas magayon man po gina-redirect ta para matabangan ta.
1: Yan. Ah, okay.
0: Sir Melvin, siguro ihabol ko lang po ini.
1: Sige lang, sir.
0: Na kung mga nakaaging aldaw, may naisend naman po ako dyan. Pangapodan po ano sa mga telecommunication internet provider sa Gabus na area coverage kan sa tuyang kooperatiba, permita ining nagiging problema. Ini pong mga intermediate pole o tigraralag ng mga poste harap sa linya kang kuryente, kung may hiling ka po sa tuyang siguro i-request na lang na ma-post. Yan. Ini po nangyari duman sa may Sagrada Himaaw, Pili. Kung may hiling po nindo, ining sa tuyang linya, distribution lines, kang kasurek, igwa pong poste na inilaag.
1: Ayun, yan.
0: Itong sa tuyang linya. Yan, mahiling po nindo ano, tiglaagan ta na ning installer posting ini. Kasi trip of ang kuryente pag nagkakaigwa ning kadikit lang na duros, ano? Dahil lang tatama po iti sa concrete pole na inalaag in between kan sa linya ang kuryente. Mahiling po nindo yan kaya naglaag na kami ining insulator kung yan para at least maibitaran po na magpara trip off ang tuyang linya ining feeder 22 nayaon po dyan sa Anayan Pili nakaka-permisyon na pong maray sa tuyang mga konsumidores kaya nagkigwa kita ning pakikiulay ano, sa mga LGUs na pag-approve kung ma-approve po kita ito yung mga tiglalaag ng mga umata o kita ng permits sa tuyang mga pag-iriba sa mga telecommunication o yung mga internet provider ta, ipaliman po ang kooperatiba pa-easy, manotisyahan po kami. At pag-araw na po kayo, sige lang ralaag din mga poste.
1: Arin dyan ang poste nindo, sir?
0: Bako may po ining poste, mayo kami dyan poste.
1: Yan tulong yan, mayo ka mo dyan.
0: Mayo po kami. Ang poste po kang kasurito po, in between, kaya ni, gusto sabihin yun, ilaagan nyo na sa tahaw, na haralang kawon, poste na nakakatama sa primary line ni. Okay, mahiling po nindo, kaya ang solution, may tiglagan nyo kaya ng mga steel pin, yung punta-pinta, para at least maibitaran na magparatab yun si wire. Habang nagtatab yun si wire, natama hindi sa concrete.
1: Oo.
0: Siging ang 22. Ang apektado ta is Alayan, Sagrada, Himaaw, La Purisima, Bagong Sirang, Rosario Puri, Santa Niña Binanuanan, Pabukludan, San Jose, San Agustin, Sangurong, and Politrade. Kung nakaagi po yan mga aldaw, and nakulong po kitang araw kaya na yung sitwasyon na nahiling, sana, ang hagad ka, dahil na po maulit. Basang sana kayong ralag post na kung malagpos, di ba yung mga problema ko, tapos nakababa, duman sa satuyang linya, ang nangyayari, nakikilangkawan kayo sa mga poste. So, record po, nalabaw itong ng poste, nakakatawa na po duman sa satuyang primary line.
1: Ano yun, sir? Although, pigko-call out ako niya ng mga sangguniang bahay, ng mga LGU, tapos siyempre, pag nag-fluctuate yan, pag nagtama yan, ang apektado niya, mga residentes Maninda, yes, so, ano yun, sir? Kumbaga, pagbugtak ninda kaya, hindi naman sa edo napa-easy? Kasi tama to, in-between talaga, in-between eh.
0: Oo, mayo po. Ang harap bilang ko sa protesti, para at least guided man kung sa iris ay po ang naglalaag kayo na contractor kayo ng mga telecommunication na internet provider. O, para maibitaran po ang araw kayo ng sitwasyon.
1: Ano sir ta nasa ano to? Ano ta nakalinya? Kumbaga, may poste ka mo sa inutan. Tapos kumbaga, nakikilinya aman ang poste ka ng mga telcos. Pwede sa ibang ibong tinampo naman sinda.
0: Yan to ta ang dapat. Ano? Kaya lang nagsasamantala kang right of way.
1: Ah, right of way.
0: Kung saban mo po kaya sinda, masasakit na DDPC lang din daw mag-turing right of way. Nakikiride on right of way kang kuryente. Kumbaga, nakasusugman naman sa mga post-it na align. Kaya yan, siguro hago na mag-secure ng mga permits o itong pagbayad kaya itong lalaagan ng post-it naman sa mga private line, nakikiride on naman sa tuyang right of way. Iyan si mga, ini, ako sa hinimaaw lang po yan, kapili lang po yan, ipapakita kayo ng isa kanaman, ipapakita yung isa naga, ang Sanaga, nami-minimize yung Sanaga dahil mo kitang existing ordinance sa ining one poll policy.
1: Apa?
0: Kung nasabihin, sarap lang at itutugutan na maglaag ng poste ang kooperatiba sana. Outside Naga City, kanya-kanya na po yan. Kumbaga, nag-aralaag na. Kaya baga, makanuso ng hiningon. Kadakol-dakol.
1: Sanaga, sir, mayo kaya, kayan. Sanaga, mayo kayan.
0: Dahil may ordinance, ha? Igong naipasar ka ito siguro way back 2023 or 18.
1: Ah, okay. One poll policy.
0: May ordinance kayo na may sarusan ng tutugutan ninyo mag-construct ng post. Sorry po sana.
1: Oh, okay.
0: Kaya lang may negative man yan na epekto sa satuya dahil nagdadakol itong mga nakalaag sa linya kang sa post ng kooperatiba. Dahil kita lang si tututugutan.
1: O tapos makikita ko diyan do. Makikita ko.
0: Kuya, mas bagay po ta, at least tugutan pa ning sarote. Common para sa mga common na nagagamiton kay itong mga telecommunication.
1: Pero sir, ipapahiling mo sa na poste, tulo, iba-iba 'yan.
0: Iba-iba po 'yan. Mga provider, mayroon kaming araw kaya ng poste. Na ginagamit.
1: But sabihin, kung halimbawa, 10 provider, 10 poste man, kung kanya-kanya sinda.
0: Yan. Ini, tulong provider na yun eh. Hindi ko alam kung internet or selling ko mga internet.
1: Oo.
0: Kung tulo dyan, makonstruct, try na baga.
1: Ayun,
0: Kaya, pag tarabagan tayo, may kompilitan kitang ginigibo sa mga LGUs. Before, magtaunin consider naman po ang linya kang kuryente. Saka, may violation na po ini. Kung ihilo mo sa anti-obstruction ng mga power lines, you know, may violation na po ini. Hindi ka pwede ba construct yung kinarang kang kuryente. May mga sukul po yan.
1: Oo.
0: Pasok sa Republic Act 1161. May violation na po. Kaya lang yan, may tinawang permit, ayaw na.
1: Yaw na yun dyan.
0: Yaw na yun dyan. May sarap pa kitang video dyan na i-30.
1: Oo.
0: Baka may data. O siguro din lang may send. Ang ginibo kang kasuray ko dyan, kung kasuray ko pili, na nababaldi siguro, pinatagilid din kadikit para lang makabuelo itong linya kang kuryente. Talagang saging trip off kang sa tuyang mga linya dahil pagtab yun sa wire, natama naman sa tuyang. Na nilikad maray.
1: Oo.
0: Nilikad maray. Nakakaraot ng gamit sa mga low-risk ka, and pwede magkausa yun yung aksidente. Kung maputol po ang kable, tapos may lag-agi dyan, maputol ang wire ka, eh, delikado po yan.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Mag-AC lang, ano? Ang hagad bilang po mag-AC, cortisim ka, o kaya pag-urulayan, ano? Tukawan po po yun. Ano? Pwede, di mas magayon, mas, di po kita makakapirwish para at least gabus baga, everybody happy.
1: Oo. Sir, ayong sa ngunyan, sir, Renner, ngunyan na June, itong sabi mong petsa, may naghapotig di, pira na maging per kilowatt hour ang projected?
0: Tingihiling ta.
1: Ngunyan, sir, pira kita?
0: Nasa 10. 10, madali lang po, ano, para mahiling kasi exact amount.
1: Mm-hmm.
0: Kang sa tuyang rates. Okay. Ang effective rates, power rates for the month of May kita, ipakita sa June. So, June na po muna.
1: Oo.
0: Kailang may ipakita available na data for June. 10 pesos, 0.47, 16 centavos per kilowatt hour.
1: Ayun.
0: Iyan ang satuyang ang effective rate. Until now, ano, na ongoing po ang satuyang pagbasa ng satuyang mga metro. Gusto sabihin, trading period.
1: Oo.
0: Hindi po ang effective rate. Pag June, and so, data pa ma-anticipate, data pa ma-, data pa kita baka taon, o kung kantidad.
1: Oo.
0: Pero, feeling ko malangkaw pa kita. Ang pangadyaon ta na lang di mag-abot ng 11 or 12. Ano po? Pero, dawa, nasa 10 pesos, 0.47, 16 centavos per kilowatt hour, mababa pa ang girarain.
1: Okay.
0: Kita mang girare ang saro kita sa pinakababa na tarifa. Dahil ang iba, may 14 pesos na.
1: Okay.
0: May 13. Yan. Ang iba nga ni, may 16 or 17 pa. Ano po? Kaya, yan. Ang pangadziyon ta, tell me, sana dahil na maglangkaw, okay lang mamantin rin ng 10 pesos. So, kung sinaswertehon kita, Sir Melvin, bumaba in eh, 9 pesos.
1: Pero sabi nga kayo, tabi, Sir Renner, duman sa piga para advocate ta, ini, nalangkaw, nababa, every month, igwa ni mga pagbabago, ang kaya talang control talaga digdi itong sa consumption, maging ano na kita, maging diligent kita, mapag-observer kita, talagang ano to, observeran ta ang consumption ta, tadumang kita makakahiling, maski maglangkaw ang taripa, kontrolado ta ang konsumo ta.
0: Tama po, tama po. Sabi ko nga ni Kayan, kung ang epekto kang paglangkaw kang rates, 163 pesos, kung ang konsumo ta na mantiner ta or napababa ta pa ni kapit, ano, dahil ta mamamatian si pag-umito.
1: Mm-hmm.
0: O kaya, dahil ta mamamatian itong halangkaw na babayad.
1: Oh, kung igwaman paglangkaw, at least ano ta, minimal ang epekto sa satuya, sa satuyang budget. Although malangkaw talaga, madadagdagan, pero minimal. Taminsan kaya na-overlook ninda, pero may pagkisabi, naglangkaw kaya nga si Taripa kaya naglangkaw si Bayadan. Dahil na narisa, maski hababa si Taripa, grabe si konsumo, halangkaw magkaroon ang Bayadan.
0: Yan. Iba bang ganyan, Saro, na example ta, Sir Melvin.
1: Oo.
0: Ma-post baga kita. Kaso record to power rates for the month of, sabihin ta na ngayon, June.
1: Oo.
0: O sabihin ta ng March. Nagbaba po ng 2 peso pa kag nag-aging March 2026. Ma-post na yan sa Facebook. Ay bali itong bill.
1: Oo.
0: Sabi nga nito nagbaba.
1: Uh-oh.
0: Ano nga ito, nagdubli nga yan kung sumo ko.
1: Kaya
0: ang bayanan ko. Gusto sabihin po, bago si rate.
1: Bako si rate.
0: Ang nakaka-apekto sa paglangkaw o pagdubli ka pa yan.
1: Oo.
0: Si konsumo mo po, ano, bilang sarang konsumidor.
1: Oo.
0: Imagine nito, ano, ang kasaray ko to po, mayo kita ng minimum. Kung mayo ka pong konsumo, eh ka naggamit ng kuryente, mayo ka mong pong bayadaan.
1: Oo.
0: Kaya, ayun yan, nasa sa tuwi ang control.
1: Okay, yeah. garumalin tabi, Sir Renner, ano to, sa bakuna sana sa kuryente, sa pagsapna, pero yung baga nagkakarakan, ang pig sapla mo ngayon, tulong takad. Pagkatapos kasi nagkakandwa lang, but sabihon, may kadakol sayang. Pero kung pig-aram kung pera lang makakan, iyo lang to si pig-sap na mo na ubos. O, garo-aro ka, di may tipid ka. Kung halimbawa ang alang ka si Taripa, di magkonsumo ka lang kadikit. Tanganing kadikit ba ng bayadan mo?
0: Yan. Kumbaga, nasa statue na lang, kanya-kanya kitang diskarte.
1: Diskarte. O, diskarte talaga
0: yan. Kaming alay kayo, pag aram tanga niya na kulang yan sa tuyang budget, higutan ang paha.
1: Oo. Dahil man pakahigutan, tama ka din na makahangos.
0: Dahil makahangos. sa tuya na lang po yan, para at least malinaw man. Anyway, Sir Melvin, I go with gaining good news sa tuyang mga member consumer.
1: Oo.
0: Ipo bukas kagabos ng mga residential as in commercial.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinabing commercial sa may mga negosyo, kung kamo po may utang 2025 as in kung mga nakaaging mga taon, ito kitang expanded amnesty program kung mga inatbagang amnesty na Sir Melvin, bukas kagabos ng mga residential consumers. Ngunyan po, maski commercial, kabali na. Po, maski po may negosyo po kamo. Yung expanded amnesty program na tig-o-present ngunyan na June 1 hanggang August 31, 2026, si Gabus pong may utang noong 2025, taon 2025, and prior years, si mga nakaaging mga taon, iwakit na niya. Amnesty program na pwede kita mag-presure ka ini sa paagi kang tulong pagpipilian ining payment scheme ta. May 100% kita kung kahit ang bayadan po yan, 100%, may 100% man na donation kang penalty o zero penalty ng sisimulin po sa sendo.
1: Pero ang amount kang utang, sir?
0: Any amount? May amount po na kalaag. Kung may utang ka mong 10,000, halimbawa ngayon may negosyo ka mo, medyo naapektaran ka itong kararibukan sa Middle East, nagsara sa endong negosyo, may utang ka mo sa kuryente, tapos gusto rin yung bukasan giraray, pwede ka mong avail ka ini. Ano? And si mga residential consumer man, kung may utang kita at sinaputulan, yan, mag-avail kita ka ini po on June 1, 2026 hanggang August 31, 2026. May 100% kita kung kayang bayadan full. Total ng pagkakautang, 100% man kung donation kang penalty o zero penalty.
1: Zero penalty.
0: Penalty.
1: Opo.
0: Kung 70% lang ang kaya, bayadan out of itong total na pagkakautang, 70% man kung donation kang penalty. And kung kaya lang kabaga, halimbawa ngayon 10,000, kaya mo lang ngayon bayaran is 5,000 pesos, which is laog po yan sa 50%. 50% pa sa condonation kang penalty.
1: Opo, si Tada, sir, paano to? Si Tada na 5,000 pa kung 10,000 lang babayadan.
0: Yan, magayon na hapot. Ano? Sinag-avail po yung 50, as in 70%, kung gura na po si kantidad ka ito, halimbawa ngayon may 10,000 niya, o 5,000 na lang niya, yan, ipo promissory note mo po yan, kung kaya mo ngayon bayaran niya sa laog ngayon ng sarumpulan, mas maray.
1: Okay.
0: Pero, nag-a-assume po, 2025 pa ini, in prior years, disconnected po ka po. Putol ka mo yan, maliba na lang kung naging illegal kita. No? Gusto sabihin, putol ka, pero nag-shut up ka.
1: Okay, oo. But sabihin, may utang ka, putol ka, kaya di man ito naghihirong utang mo ito.
0: Yan.
1: So makang konsumo.
0: Maliba na lang na pagtanggal, putol ka sa kurek ito, binalik mo girara.
1: Nagsadiri ka. Okay.
0: Tapos pag-hiling kang record, pag-hiling doon sa metro mo, nagdagdag.
1: Nagdagdag.
0: konsumo. Mareko lang agi sa Metro.
1: Oo.
0: Pero kung dinirekta na lang.
1: Pero ano yung Sir Renner? Sir Renner, sa mga condonation na yan, sa mga pagtaon ni mga pagtaon niya ito ng kagianan sa satuyo mga member consumer, sa mga nag-aabiling 100%, 70%, 50%, anong pinakadakol diyang kadaklan na mina-avail na? Kasi medyo halawig naman bagang taon, baka nakaipo naman. Diyan sa pirama nag-aabiling 100%, nabayadan ko na ngayon yung utang na ini.
0: Actually, ang bata consumer, antigahalat lang talaga amnesty program.
1: Amnesty program. And pwede na sila, sir, pag nakabayad na silang full duman sa utang nila, matatakod na sila kayan?
0: Yes po. Yun. Yan ang kagayunan nyo niyan. Bukod duman sa nahali na itong sa tuyang penalty, kapag avail ka tayo o nabawasan, pag ulit na sa haro, kabayad mag kita, ibabalik ang sa tuyang kuryente. Maliba na lang, ano, kung ang sa iyo mo pong harong tig-renovate, ano, ano ba kung kaya 2 years na kaya na mayong kuryente ngayon na putulan, tapos dati kaya indigenous light materials, tapos naging second floor. Eh, pag duman kang kasuray ko, ano nga, bako nga yan si original nga yan.
1: Oo.
0: Kaya nang harong. Pag abot sa araw kaya, normalmente po, ma-submitin kita ng application kaya, maliban duman sa payment na reconnection fee sa residential is 150 pesos, eh po, hanta po mag-comply na duman sa bago po din yung electrical plan o as build plan, para at least ay pagkakit naman kung ano, panakula si Metro ilalagta. Pero kung as if indigenous light materials o bungalows na kaya, may itong bago, ako na inspector ni Kasuray ko, tumayong problema. Nagbayad po kami ng utang plus reconnection fee sa residential na 150 pesos. Kung commercial, nagbayad kami ng 800 pesos. Tapos itindahan nindo may man ngayong pinagbago dati lang, sinegosyo nindo. Okay, kang kuryente tulos.
1: Ayun.
0: Oh. Basta may yung violation, kampag putol, sa kapag reconnect na ko dyan, may kang pinago. Kung gusto nito, dahil gusto naman kasi siguro, kung 2 years o 3 years na ngayon, na bakante kaya ang harong, kung negosyo, nagdududa kita, baka sa mga wirings ngaya, inatkat na ngaya kang mabait. Inatkat na ngaya, o kaya baka ngaya pag binuhay tangyang kuryente hindi sa laog kang sa tuyang o hiling negosyo ta, baka ngaya magpawasan yung kasulo, pwede po nindong ipawiring yan, iparewire po, iparewire gabut, tapos aasa na yung taning bagong metro.
1: Okay.
0: Iyan lang po yan, ano, for safety reason,
1: so,
0: at least pantimanan sa tuyang isip na nagpareconnect kita. Baga magpareconnect kita, iyon ba sila kausin yung kasulo.
1: Oh, okay.
0: Kaya nakabuti, hindi kaya nagkakaigwa pag ito ng inso.
1: Opo.
0: Yan. Ano what? Ano? June 1, 2026 to August 31, 2026. Hindi pong sa tuyang expanded amnesty program. Kung gusto po mag-avail, magpasiring na po sa mga opisina kang kasuray ko po para at least maka-avail na po kini. Dahil na po kita maghalat ng August. Kita kay magang mga Pilipino, tabi Sir Melvin.
1: Oo, mahalat ng pinaka-deadline.
0: Maski baga sa registration, mga butante.
1: Oo.
0: Ang pinaka-dakul dyan nagpaparehisto, kung saan rin sila stay na.
1: Oo.
0: Ano? Para lang. Abot ng alas.
1: Oo, para
0: mag-extend ngayon.
1: Mag-extend ngayon, tadakul pa.
0: Pero kahit kung sa duration, may 3 months to 2 months na pinao, eh yan, eh kita nag-i-rentin.
1: Oo. Para na amay lang ang sa tuwing mga kababayan, pagpistahan.
0: Yan, yun na, may init magamag para. Tapos amay, makadakul harong.
1: Makadakul limot.
0: Yan, yan po ang sa tuwing pakiulan. Dahil na po maghalat ng August 31 para mag-avail po. Nagpo na ini June 1, kaya pwede na kita mag-avail ang sa tuyang expanded amnesty program sa gabos na residential as in commercial po. Kung may mga arrears as in mga nagpapropo na.
1: Okay.
0: Yan, tabi Sir Melvin, medyo napahalaba na kita.
1: Sige po.
0: Sa bagay, laog pa man kita sa oras.
1: Ayo.
0: 3 minutes pa. Yan. Ngunyan po, June 4, Mayo pong kuryente ang Figure 53, diversion. Hanggang po yan sa Milaong Minalabak and Feeder 15. Yan. Ongoing po. So ito yung ginigibo dyan na line maintenance as in mga power line corridor clearing.
1: Mm-mm.
0: Sa June 16, Feeder 22, Mayo pong kuryente. Ang Feeder 22 ka, June 16, Tuesday po ini, 9 a.m. to 5 p.m. Barangay Anayan, Himaaw, La Purisima, Bagong Sirang, Delosario, Puri, Santo Niño, Binanwaan at Kapukludan, Zone 1, San Jose, San Agustin, Saguro, and Polytrade, Ririk, and Sitio, Sampaga, Malitbog, Minalabak. Yan. May maintenance kita dyan nagigibuhon and ang cut na kita kaya o malinig na kita kaya masanganig na harapin sa lake na kampo yan.
1: Correct.
0: June 18, Thursday, June 18, 2026, 9 a.m. to 5 p.m., Feeder 52. Ang apektado po, Karuiro yan. Yan, sa Karuiro yan, medyo dakul kita dyan na receiving complaints and tinangis. Nakulong po dyan for clearing. Nagtatag-uran-uran na, nagtubo na itong mga saga na tig-trim o tig-bawasan ng mga nakaaging mga bulan. Nadakul na naman po itong mga unscheduled or emergency power interruption. Nara po kayong pagtama sa linya kang kuryen, kayong mga sanganing kahoy. Kawayan, yan ang natrabaho ko. Yan, thank you Sir Melvin.
1: Sige.
0: Sa pag-assist, siyempre sa mga technical, karibat sa technical, yan si Perdi, si Jamison, si Angge, si mga iba pa. And sa gabos po na nag-antrabay ngunyan na pag-aga and mga line workers ang satuyang kooperatiba, ingat-ingat at uran-uran baga yan si mga nagtatrabaho. Sa gabos po, ang board of directors na nag-antrabay ngunyan na pag-aga, good morning po sa inyo. Sinong mga empleyado po. Sa ngaral po ang manahimento kung sa record po, sa pangmayong satuyang executive officer, Engineer Edward Piamonte, and sa mga direktiba, pangingarap ng satuyang board president, Director Maria Luisa Cusin. Hindi po, si Renner po Pabukay. Thank you and God bless. Ingat ang kitagapos.
1: Babalo, Sir Renner Bukay. Ako man po ang sedong lingkod sa pangalan ni Manager Joe Sabal sa programang Ang Satuyang Kooperatiba. Ini po sa dulingkod sa Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sendong pagantabay.
2: Radyo Guapito. 105.5. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to

RGFM Radyo Guabito. Your music, your request.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
4: 105.5. We got more hits for you, so stay tuned.
3: Radyo Guapito.
5: Mga Guapito, tugtugan na.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: Marhay na aga. This is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo. Kopi ito.
2: 1, 2, 3, 4.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: simula umaga hanggang gabi. Music lang ang priority. This is Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Guapito.

0: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Si Ram, kantugtog. Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur. Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Number 618, 7:03 p.m. draw. Pamalit sa first place, Small Town Lottery. Ma'am, time ready.

0: number 18. Numero 18. Muli mabalik natin ang ball number 18 na itong makasama muli sa nakitirang tatin ngayon ng Vision Robles na nasa loob ng ating mixing chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready.

0: positive kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Thursday na agad, mga ka-RG. Konting tulog na lang, weekend na naman po. Welcome sa ating programang Gina G with Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gapito. Dalawang oras na naman po ang pagsasamahan natin na puno ng tugtugan at kwentuhan. Plus ang ating pa-promo ngayong week. Again, congratulations kay Ate MJ na taga Milaorca, Marina Sur dahil siya po ang nanalo kahapon ng 200 pesos GCash. Ngayon naman, iibahin na po natin hindi na OPM songs. Abangan niyo po mamaya ang ating kantang ipapahula sa inyo. Sino kaya ang makakasagot? Pero sa ngayon po, tuloy-tuloy lang ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Here's Alamat with the song Luz Viminda. Kaya tutok lamang po kayo dito sa RGFM kasama si Tina G.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 39 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito kasama si Tina G. At sa ating pa-promo ngayong hapon, yung naririnig niyo po sa ating background, yan po ang ating papahulaan ngayong hapon. At kung alam niyo po ang sagot, just call 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Tapos na tayo dun sa easy round. Alam nyo kaya yung kanta natin ngayong hapon? Pero habang iniisip nyo po kung ano yung kanta, syempre, hahandugan muna namin kayo ng mga upbeat music ngayong hapon. Here's Pink with the song Raise Your Glass. Only here on 105.5 Radyo Gwapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Si Tina G pa rin po ang inyong kasama dito sa 105.5 Radyo Gupito. Alam niya na po ba ang sagot kung ano itong kantang to? Tumawag lamang po kayo sa 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Gusto niyo ba ng clue para masagutan niyo na po ang ating kanta? Isa si Bruno Mars sa kumanta po. Sayang naman ang 200 pesos worth of Load or GCash. Anyways, batiin lang po natin si Rick Puata at si Mike Gadas na nakikinig po sa atin ngayong hapon. Happy listening! Pati na rin po dyan sa mga listeners natin sa Naga City People Small, mga tricycle driver na mabiyahe po ngayong hapon. Ingat-ingat po tayo sa kalsada ngayon. At habang iniisip niyo po kung ano yung kanta natin ngayong hapon, here's another song coming from Bruno Mars. Leave the Door Open, only here on 105.5 Radyo Gwapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. G na G sa RG.

0: Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: Radyo Guwa. Wow.

0: cream.
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: 38 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Hindi niyo pa rin po ba alam ang ating kanta ngayong hapon? Nako, meron na pong tumatawag sa atin. Hello?
3: Hello po.
2: Hi, ano pong name?
3: Richard po.
2: Richard?
3: Mabolo po.
2: Oh, Richard Mabolo. Taga saan ka po?
3: Taga Mabolo po.
2: Ah, taga Mabolo. Ah, si Hello Richard po. Na taga Mabolo, Naga City. Hello po, kumusta kayo?
3: Okay lang po.
2: Okay. So, alam mo yung kanta natin ngayong hapon?
3: Opo, opo.
2: Ah, sige nga, walaan mo nga.
3: UTC po.
2: Sinong kumanta?
3: Bruno Mars at si Rose.
2: Oy, thank you so much. Congratulations dahil tama po ang sagot nyo. Oh, sino yung kasama mo dyan sa bahay? Pwede ng pang merienda ngayong hapon.
3: Si mama po sa yung asawa ko po.
2: Ah, saktong-sakto. Maraming salamat po ha sa pag-antabay dito sa Radyo Gapito.
3: Opo, salamat
2: okay.
3: po.
2: Okay, i-message na lang po kayo ng aming staff at isisan po sa inyo ang 200 pesos GCash.
3: Opo, thank you po.
2: Okay, thank you so much kay Richard na taga Mabolo, Naga City. Siya po ang ating third lucky winner ng ating pa-promo ngayong week. Makaka-receive po siya ng 200 pesos GCash. Again, congratulations kay Kuya Richard. Ganun lang po kadali yung ating laro. At abangan niyo po bukas kung ano na naman pong kanta ang ipapahula namin sa inyo. 40 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. At dyan po nagtatapos ang ating programang Gina G kasama si Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gapito. Maraming salamat po sa mga nag-antabay sa ating programa. At sa patuloy na nakikinig sa 105.5 RGFM. Kahit tapos na po ang ating programa, nako, tuloy-tuloy lang po ang tugtugan. Kaya huwag po kayong aalis dahil hanggang mamayang alauna pa po ang tugtugan dito sa ating estasyon. Bukas ulit. Tingnan natin kung sino ang ating magiging lucky winner. Again, this is Tina G of 105.5 Radyo Gapito. Happy listening!

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. RG Afternoon Rush.
1: Yan ang tugtugan. Kopito.

0: 30. Numero 30. Muli pabalik natin ang ball number 30 upang makasama muli. So natitirang 39 official rules na nasarap ng ating kasing chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?
1: Tayo ready!

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
6: Cool 105.5.
0: Radio Guapito.
6: 105.5.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito.
6: 105.5
0: Radio Guapito. RG Suave sa gabi.

CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave sa gabi.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito RG Suave.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.
0: RG Suave sa gabi.

0: Radio Guajapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.

0: Rádio Guapito.
1: RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

0: Tarde Guarapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5. Radio Guapito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
0: Kaya mag-pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

Patayin mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: araw po. Si Dr. Ren Waterdoc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdoc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Waterdoc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa! At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Another day, another travel. Dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour package at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Nakantabay ka mo, digdi sa DWRGFM. Radyo Guapito. Tamang oras mo niyan. Alas 4:06 nin pagkaaga.
3: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano.
6: katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga Bueno Manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Bueno Manong, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sa indo. Bueno Manong, asintado sa radyo. Asintado. Bueno Manong. Bueno Manong. Bueno Manong. Asintado. Bueno Manong.

0: Ay, good morning. Baray na aga sa mga amay ta mga parantabay. Alas 4 na naman. Yawang kita sa ito yung programang Asintado Buena Mano and programang Amay na Paggaga. Nagatod sendokan mga malagang impormasyon kang aldaw. Mga headlines kan mga drakulang barata na dapat din maaraman tulos. Eric Man, sa ito yung mga pagbati, sa ito yung mga kapartner sa Amay na Paggaga. Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Marinaga, Sendogabos.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bangon na sa mga may obligasyon. Ngunyan, aldaw na Biyernes, petsa 5 na kita ngunyan, kanbulan na Hunyo. Good morning sa mga amay nagmata na tulos ngunyan. Mga kapartner sa amay na Paggaga na day pagta nakatukaw sinda yao na tulos nakaabang. Good morning mga partners. Apolinario Amaro Reyes, Marinaga Sir Ed. God bless po from Zone 1 Upper Barangay Pakul Core Shelter Orban. Hey, salamat. Good morning sa mga amay ngunyan. Good morning, Sir Ed. Shout out man po si Davy sa Jeddah, Saudi Arabia from AR Eatery sa Libuton, Naga City. Amay siguro nagaluluto nin pamahawan ano. Saka siyempre amay yan nagsasaud. Good morning, Annie Hapin sa kay Davy. Si anong apelyido ni Davy? Na nasa Saudi Arabia. Nakaantabay ba siya? Si Ed Dangkalan, good morning. Watching from San Isidro, Pili Kamsur. Si Marie Baskenya, good morning. Diyan sa Hingaroy, Ilawood, Zone 5. Sa Gabos na nag-antabay sa programa mo. Good morning da, sabi ni Marie Baskenya. Good morning, Marie na aga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Si Sinayda Rivero Salazar Sanyosa, nakaantabay naman dyan sa Pili. Permiman ni amay si Ma'am Sen. Si Angel Garay Aquarius, good morning, Marina Aga. Si Alin Sagala from Tagaytay City. Sige rin man si Ronnie Gabara, good morning Sir Ed. Guapo, anong guapo? Ika daw. Wala na. Pwede pa nung alaw. Ah. Good morning sa mga amay na kantabay ngunyan. Baray na aga po. Sendo, arana, tiyan, antabayan ng mga darkulang barata kang aldaw. Bay, mga pangyayari naman po sa Senado, kaso udma. Diba, ng Senado yun eh. Di natatapos-tapos ang kontrobersiya. Kawasa, di panagandag tatagbang sa poder. Ini si St. Peter Cayetano. St. Peter Alan Cayetano na siya pa da sa good ngon yan ang presidente kan Senado. Ay, nako talaga. Si Tim Kauragon. Good morning na. Kaantawin naman. Napanood niyo po ako sa YouTube channel The Boy First Time. Watching from Lupi, San Fernando, Camarines Sur. Okay, sige. Maray na aga sa Gabos niya itong mga parantabay. At yan ang mga headlines ka mga drakulang barat ang aldaw. Aramuntang una ang mga market updates. Ngunyan na amay na Paggaga sa mga presyo kan Barakalon.
2: Antes magpasada sa amay na Paggaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update.
0: Daan sa linya si Roy Ranoco.
3: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
4: Morning. Good morning, Gapitong Ed Marina Paggaga. Kaya nage sa sa ito yung mga parantabay sa bago. Amay alas tres ng Paggaga, yaw na nag-ilibot ang mga market guard.
0: Mahihigos.
4: Digdi sa Merkado Publiko, tanganing sabi nga ni Kenny, alawon. Alawon ining mga paratsyenda. Digdi sa may portion kan Samora street na talagang higot nindang pinagbabawal inida kasuguan kan mipo sa pangilot ni Mr. Mon Florindo saka an pabinas ano sa itaas sa tentor na iyo ang number one na nagreklamo na nawara na sinda nin na mga customer nin hulita dahil nakakasarakat ang mga customer samantalang
0: anyway, sinda, amay na
4: legit,
0: amay man
4: legit na nagbabayad ni Kuya Arkila. Sa bagay may puntuman ano ining mga taga kuyan
0: balang bayad sa Arkila.
4: Third floor ta makamakan mo si dagsa kang tao mayo na sa inda yaw na rin sa may portion kan sa mula sa ground floor uy marina agapalan ki kuyan ki Presko Malaloan Mr. and Mrs. Presko Malaloan kan kuyan ano kan lucky star treating ta amay na amay teratsahan ang sayang ko yan. Ang sayang radyo pati si mga paratray mobile nagkainak sa
0: nagdadaraman habang nakaparada.
4: Nakapark nagantabay sa kaki kagawad John Triple Buki Hubuela dyan sa Kamuning, Kalabanga. Kumusta? Sa kaki Kapitan palan kay Kapitan Dumalasa dyan sa tugang inini ko yan ni Mayor pala ng Kapitan dyan sa Kamuning, ano, Kalabanga Mayor Philip Dumalasa tugang ininya Kapitan dyan sa Kamuning Mayor Rigli sa Maliganta na kuhan ng taling interview na sumago mentors na nag rilibot ininya market guard na si Brian Ludia talagang maigpit ano pinag ordinance nila na aliun pahaliun ininga masigit pala nining mga nasa tri-mobile guwapitong bawal ano bawal ta dawang ngayon nasa tri-mobile ang kuyan rason nakakabawas pamanggilari sila nin kuyan nin mga parabakal naman sa itaas pero ang ganaklan baga, orong itong senior citizen, ugak naman magsakat.
0: Hindi, namasakat duman. Maluluya ng tuhod.
4: Ugak naman magsakat. Kaya masaga na sana magpili. Makipagtuwadan digdi sa, kuyan, sa baba, sa Merkado Publiko, Kanzuri Ninaga.
5: Yes, ngayon po, sir. Ang nagaan po si Papinas po, din na po sila na makapagal sa taas. Alas tigil na po nagpaparapal sa Samura underpass. Kaya ipawalan po sila di POCS ni ang nagtama po sa mga si IPV po si Ma'am Ponsalan. Ikot din po si Sir Lorendo na bawal na po di magpinda sa Samura underpass. Na i-clearing mi talaga po. Di ang gabos na para pindang gulay sa may Samura underpass. So anong ginigil po nila? Bali po nga ni, bawal po nga niyan Sir. Ipapahalin niya po yan. Yan ano nga. Pag may question na nag-ano po, tata ko po may po yan, sir.
6: So, may alam, pinalitan.
5: Oga po, sir. May pinalitan po yan, sir.
6: So, pakaulay, hindi ba nag-clearing kita?
5: Sir, thank you. Gabos po na mga, ito pong mga illegal vendors po. Declaring po yan sa Portona, sa Samura, and then po sa Hagdanan, Landingan, Insiksyon, bawal po doon sa mga parating ng illegal vendors. Pinapangang po na ako sa mga parating na kung pili po, mapagkulayan po ka muna ay po magpulong po sa mga market guard na ikigawin mo lang po ang trabaho mi sa market po.
6: Ano po sa pangalan po?
5: Lucia Brian po, sir.
4: So, ayan, si si Brian Ludia. Ang kuyan, ano, market guard na nalalampungan sa bago metras na nag-iikot digdi sa may portion kan sa mura. So, igwapa man mga kuyan talaga, mga matatagas, talagang napapakakulog man ang payukan ng market guard. Alibali nag-aarali.
0: Balik-balik na.
4: Oo, duman, pakahaliyaw mo digdi sa may baba, masarakat naman doon sa itaas. Tapos, pakapahalihan mo duman, mahanap na ulit. Yung ibang pwesto kaya.
0: Garo 5 in 6 in da.
4: Kuya nin, sabi ka sa mga gwardiya, naku, talagang madugo-dugo ining labanan.
0: Pari nga nita, dahil na nangyari dyan, Roy, araw ka itong nangyari ka itong panahon na itong mga paninda, pigurula dyan sa, ano ini?
4: Ay, dahil na, galo ko yan.
0: Kanto, nangyari dyan sa market eh.
4: Alam mo kaya ito nangyayari, ta, nakikipag-agawan. Mm. Ano, nakikipag-agawan ang mga paratsyenda sa mga market guard.
0: Nagkukumpiskar ka paninda.
4: Ngunyan, pikukumpiskar paninda.
0: Oh.
4: Bigdadara sa opisina.
0: Mm.
4: Kaya ito nangyari na nagsasarabwag ang mga paninda na nakikipagtusayan. Mm. Abo itao ang mga paninda-ninda akan mga illegal vendors. Sabi kayan iyan sa indang pagkabuhay ko dyan, kuya na, naiintindihan kayo mga market guard na kung pwede, tiga haraplos pa sa likod, pakiulay. Sige na nga yata, kami man ngayon maririmati.
0: Yeah, siya na maanggutan eh. Ano pala ang meaning kaya na ano, NEPO?
4: NEPO.
0: Oh.
4: Market ano to, enterprises, ayun eh, market enterprises, nalukula akong sarong kulita.
0: Harapon mo na sana.
4: Ayun, harapon ko.
0: Yeah.
4: So, iyan, talagang ngunyan, sabi nga ni Ken, talagang mahigpit ang gwardiya, mga market guard na pahalali on ininya, mga vendors, mga illegal vendors didi sa kuwena no sa baba sa may samura ta ang inot na nagrikta mo si mga legit na nagbabayad kuwena no sa pagkado publiko. Yan sa mga informasyon, Roy na ako.
3: Asintado Live Report.
0: Alaman, Troy Ranoco, hali dyan sa market sa mga update na dyan hali sa Naga City People Small. Sa headlines, kasi mga barata, ngunya na aldaw. Borulyada sa Senado, kasood ba? Dangyari na naman. Senadora Pia Cayetano, nagdrama na naman. Alahgad, pahiya. Napapahibi na naman ko ta na ang drama queen kang ano eh, kang Senado na si Pia Cayetano. Inulang da siya. Ha? Pinag-aabangan da siya ni Secretary John Bicrimulya. Grabe na naman, nag-overacting na naman si Senador Pia Cayetano. Paguna ako baga, an actor sana na maray si tugang niyang si St. Peter Cayetano. Ha? Eh, pareho pala yung magtugang mga aktor-aktres eh. Ha? Inulang haya ako. Nag-ano pati, naghingal-hingal. Garo na mo itong burat na nagpapa-alaalay sa mga kaibanan niya. This is my office. Ito pala. At yan, arang mo nindo ha. Pahilin ka sa ito ang video. Sa iba pang headlines ng mga barata, Dagos Manggaray. Senador Alan Peter Cayetano ang sinasabing hearing sa Blue Ribbon Committee. Pinag-imbitaran ang 18 mga dating soldados kang Marines na nagsasabing sindadaan nag-deliver kang mga mali-malitang kwarta sa kadakol ng mga politiko. Alagad may narisa. Scripted ang sinda mga pahayag na nagparalpak. Tano, nagpalpak ang tabayan po ng Dacian ang detalyes kayan. Palawagong tanga ng report, hali kay Larry Javier B. Colano.
3: Asintado, live report.
0: Good morning.
7: Ito, maray na aga kayo mo. May tulong libro daan natin kasandigan si amigo mong Senate President
0: Cayetano.
7: Cayetano.
0: Anong libro?
7: libro da kan primero kan Senate rules kan Senado
0: rules ikadawang Senate rules sarong libro Senate rules ikadawa konstitusyon na libro ano pa
7: ikatulo ang Biblia da.
0: Napapangirit ako kaya pag nagkukotya ng Bible verse.
7: Ganun ba ka dyan mapagbuda, no?
0: Taano, sige, quote niya ng Bible verse. Tapos sige niyang kapuputik. Tapos masabi siya, ay, binugtak niya ako ng dikang Diyos. Nagkukote ka ng Bible verse, putikon ka dyan sa mga interview sa media, sa pagbablog, naging vlogger na baging senador. Ay, nako talaga. Tulong libro pala niya.
7: Tulong libro na sa Yandigan Sandigan.
0: Pero mayo siyang librita o librito.
7: Pero librito.
0: Librito.
7: Ay, napugulan ko na sa iyong pag-high blood. Nasa lamesa ng unyan kang Committee on Agriculture and Fisheries kang sangunang bayan ng Calabanga, Camarinesur. Ang surat ni Alcalde Philip Dumalasa na naguhurot sa lokal na konseho na magpanday ng resolusyon na nag-endorso para sa konstruksyon ng farm-to-market road duman sa barangay Burapod kang Calabanga kasabay ang mga paliwanag asima na kahalagahan kang proyekto na nagsusumpay kang lugar ng kaumahan pasiring sa merkado sa pail kang pagkonstruer ng FMR o farm-to-market road. Si Gogi Consul John Paul Santa Ana, chairman kang Committee on Agriculture, ang sinabi nga kahurutan, inatang nakapalaman sa surat ni Punong Barangay Ramon Kalalo kang Barangay Burabud, kikun siya kili Regional Director Rodel Torrilla, asin man na may kopya ang opisina kan alkalde. Asin bilang kasimbaga, ang sinabi ka na Regional Director na an issue sa indana nga ipipasa o pinag-indursuman sa para sa validation as an evaluation bilang pagkumpli sa inaapod na pre-validation requirements para ng Farm to Market Road Development Program. Tinawan doon ni Consul Santa Ana na iguan ng proposed resolutions na pipanday ang sayang committee as naman ini ipipasa naman sa Committee on Rules ang sanggunang bayan dyan sa Banuan ng Calabanga, Kawariniso. Yan ay sa kuyang inisyal na informasyon para sa asintado Buenang Mano, Muñoz Biernes, Larry Javier, Gicolano.
3: Live Report! Asintado, Buenang Mano.
0: Salamat, Larry Javier Bicolano, alas 4.26 na po. Maray na aga sa mga amay itang mga kapartner, si Arlene Luna Perez Matanaman, Dakan Tamay Naman Tulos Kunyan, ki Jude Bunggon. Diyos maray na aga, Asintado Buenamano, I'm still watching from Jisan, Saudi Arabia. Ingat ka na lang dyan, ha? Amigong Jude Bunggon sa Jisan, Saudi Arabia, nakantamay man ngunyan. Cheryl Balbon, good morning. Kisyo Josephine Barbara Andes, maray na aga. Kirichelle Yanson, good morning sa Indoga Boss. Bayhapot ako sa mga paraantabay. Ano? Sa hiling nindo, pwede ka maka-comment. Sa hiling nindo, dapat pa ba na magtinir bilang Senate President si Alan Peter Cayetano? O dapat nang mag-resign siya? Tanganin matuninong ng Senado. Ano ang masasabi ni Dudigdi sa mga paraantabay ta, ha? Ano, dapat pa ba magtinir si Alan Peter Cayetano bilang Senate President o daina? Anong rason? Sige daw, alas 4.27 ng pagka-morning. Marinaga ki Mardi Victa. Uy, matanaman si Doktora Lynn Albios Mabutas dyan sa Metro Manila. Good morning, Dr. Aline. Pero may nababasa ko pati si comment ni kagawad Dr. Albios. Ang guton man siya sa nangyayari sa Senado. Pareho kami nagko-comment sa mga post. Ay talagang susunod na sa kami ni Dr. Albius. Tugang yan ni Doktora Lynn Albius Mabutas, ang doktora ng bayan. Good morning, doktora. Garo, long time no comment, ha? Busy-busy naman ang doktora ng bayan. Si Helen Corba, nakantabay naman ko niyan. Maray na aga sa imo. And sharing man sa iba pang mga parantabay tangon niya na pagka-morning. Iba pang headlines kasi mga darakulang barata ngunyan aldaw. Hearing kan Blue Ribbon Committee sa lado kan ni Cayetano Black. Illegal da asin mayo nin pakinabang. Sabi kan kampo ni Senador Erwin o Senador Erwin Tulfo. Sa iba pang headlines sa mga barata sa Diman Tabayan at yan ang detalyes kay ni Tulfo, inapod na bugos ang sinambit ng hearing. Taday man ini may ibubugtak sa record kang Senado. Konsehin ang mga soldados dati kan Marines nag-deliver na aning minalitang kwarta duman sa Pauay sa Ilocos sa residensya ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ang masasabi dyan kat Palacio Malacanang? Gaano katotoo yan? Ha? Tag-uran, opisyal ng pinag-anunsyo kang pag-asa na nagpuuna. Kaya pirmi na kitang masabaw ta bakusog naan habagat. Panahon na ni tag-uran, lipas na ang panahon ni tag-init. Diba pang headlines ito mga barata sa lado nasyonal, Congressman Sandro Marcos sa Bitman na nakaresibidaanin mali-malitang kwarta. Pati naman da si Erwin Tulfo, si Senador Soto, si Laila De Lima, si iba pang mga congressmen, kadakol pinangaranan. Pero, nagkaburukingan pag-abot kan paghahapot sa Ralto. Ay nako, tanod sa Ralto at tabay do diyan ang details kayan ha. Sa satuyang pagbabareta diyan alas 5 sa gudang alas 6 e media ning pagka-morning. Mahanap buhay muna kami. Ora diyan ani ba pang mga headlines kang barata.
8: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
9: Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo. Live man sa Facebook page asin YouTube LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum.

0: sa iyang pag-iriba sa kan mismo kan mga tao, mga Pilipino, kapit toko pag-irari, matindi niya ako ining toko, ay toko, ining senador na niya ay, ha? Garo ba itong dena siya mabuhay kung bako siyang Senate President? sige daw, Ben.
1: Oo, ano lang, alipot lang. Ano to ning, garo ang script nila, irayo na maray na irayo ang issue sa impeachment.
0: Yan, oh, tama ka nang gadyan.
1: Ang ano ninda, ang script ninda, ano to, talagang garo squid tactics, ito talagang ribukon, magkaigo ninda kulang issue. Tanganin ano to?
0: Mawara ang attention sa speech ni Sara Duterte.
1: Mawara ang issue. Ining, pinasasabi ta, yung ano yung observation ka mga pagpig iikot-ikot ang Sentro Carnaga, yung ano ang sentimento, ang iba, nawawara na ngayong gana magparahiling agusod ma itong mga Marines na pigsasabi na may mga tigutoklo na mga sa flood control. Pero yung ganun sa isa pa flood control during this, itong mga pumuruluwasan ito mga key prominent ka mga prominent names pa, di ba? Itong kasagsagan, itong mga Diskaya, mga ano to, yaw naman si kainitan ng mga kayang flood control na yan. Hasagod may magkapangarana na. Tapos, biglang luway-luway, naglalaog man sa eksena si ano to, si Defensor.
0: Iyo
1: man na may bit-bit mga kayaan, si Mike Defensor. Iyo man na naglaog sa eksena, sagod na siya naman na pag-uulayan, nagtatagataram naman, balik naman siya sa ano to, nakuha naman niya ang limelight baga, na-focus naman sa iya, and yun na ni, sunod-sunod na. Yung rin sa flood control, medyo ano na, nawara naman magasingkan ang publiko para damog din ko sa pagpigahanap rin na ito may mga magkakakurulong. Itong sa Diskaya, ang highlight doon, si mga luxury vehicle, si iba, na ibalik sa senda, si iba na i-auction. Ang kapot ko niyan, hain na si Magagong. Dati baga, senda ang perming banner headline. Ngunyan, hain na daw si iba.
0: Nawara na si Eksena, tapos si Agom na babae, si Mrs. Diskaya, nakakulong duman sa Cebu.
1: Oo.
0: Si lalaki, nakakulong duman sa Senado.
1: Yaw ba sa Senado?
0: Yaw ba sa Senado.
1: Ay, kumusta daw si nagpabantay ka niya, no?
0: Ay, kuya niyan. Guda-guda, paldo-paldo.
1: Pero mga mabarabantay din kita. Siyempre. O, karakauli mo. Dapat iyo ang ano to, iyo ang maano to, mahapot-hapot ko ano lang para i-re-istorya. So, yan ang ano to, sa lado kang, ano to, medyo nagsasawa naman ang tao kang kahihiling ka mga pangailan drama. Mala si ata inipating Senadora, kapangaram pa kang aki ko. Iling si Senadora na nakaakmay na bagay duman sa kuyan.
0: Garugat marin... ang line na mo, burat.
1: Pero pagpigiling mo ang profile, lagi like, yung mga, itong sinasabi nindang dating Marine. Iba man ang nagluluwas sa mga profile nila, sabi ni Atty. Rick Diaz.
0: Totoo yan.
1: Iba man, may mga pagsasabi siya mga profile kaya di mga dating Marines. Ang iba dadig diyo, ang iba dadig di, mga ano to,
0: discharged.
1: Kong credible.
0: Dishonorably discharged.
1: Oh, may mga dishonorably discharged. Ining sinasabi nila mga ano to, mga testigo. Sa record ng AFP, 14 lang sa inda ang dating PN Philippine Navy Marines. Ang apat sa inda, dahil man naging membro kang Marines, masikasuarin.
0: Driver sa namang pala, ni Saldico.
1: Sa 14, 10 ang dishonorably discharged. Uli sa kaaman na ilusubot na kaso, arong ang absence without leave. Mga 2-3 sa inda ang dishonorably, ay honorably discharged. Si iba sa inda, mga army reservists, na nag-optional retirement. O, bahala naman ang publiko mag-analyze kang ano to. Para magka dyan, pag nag-testigo ka, ang atak yun sa mo dyan, credibility mo.
0: Saka itong pati ang sinasabi mo.
1: Kailan itong sinasabi, pero igagayin baga yung bag.
0: Ang hapot ni Senator Marcolita, anong apod kayan? Leading question.
1: Oo. Ang apod pa ka dyan. Madali mo lang matrit ang mga apod yan. Dapat ang mga apod yan, kung answerable ba yes or no. Siyempre, itetest mo ang credibility ka yan. Unless, iba man ang target mo tabi, eh, kung ang say mo sana, kasi mga dyan, may mga tatambitun kang pangaran. May tatambitun kang mga circumstansya. May mga, ano, mga chronological event. Siyempre, pag nasambit ka dyan, pwede pick up on kang ano to, media.
0: Arong kaya itong sinabi kaya itong Sarong Marines, ako ngayon, may pagkaaram niya, pag-deliver niya ng balibalita ngayong kwarta duman sa harong ni Presidente Marcos sa Ilocos.
1: Oh.
0: Nadangog ko ngayon. Ay, nadangog sa naman pala.
1: Nadangog. Thursday ang ano to. Pando, ikaw pa ang ano to. Ikaw mga nang sa testimonya. Ikaw na ki, ano to, ki Loren Legarda. Pero na yung mga
0: si Loren Legarda, kabali siya nag-resibi na ng malibalita. Nasa affidavit ninda.
1: Oo.
0: Kundi, si Loren Legarda dati baga nag-attender.
1: Oo.
0: Duman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kan maaraman na, ay, kabali siya duman sa listahan na pwedeng mabulgar. Naghali. Duman sa session hall. Nag-ipsot. O, tapos, dahil man pigsambit na si Loren Legarda, nakarasibi man yung malibalitang kwarta, kawasa, at ang pinaninda.
1: Dapat sabihon.
0: Tangang
1: talagang matindi, sabihon. Pero anyway, yun ang ano to, sa issue kenta, abisan, dahil naman ko naghihiling ka ni, kung dahil lang importante na...
0: Ako ba ko lang kita taga media, dahil naman para dalan ka, kundi obligado kita ta,
1: obligado ta, gusto lang mga update. Napawitawan pati mga taga medyo na nagkukubert ng Senado.
0: Oy, mga bayadan pa na. Pambira. Nadamay pa.
1: Nadamay pa. Nag-sorry mga. Sa nag-iinanakit na si itong sarong senador ta. 45 minutos kaya ko nagtaram. Kaya ko nakamali sa bareta. Madali man lang yan. Kung man relevant ang tinaram mo, dahil ka man nag-ibali. Kasi, pagpigsig mo kaya ang publiko ng Salang Bareta, di sala naman ang hero-hero ka yan. Sala naman yung pag-iisip ka yan. Sala naman ang opinion ninda. Kaya minsan, dapat tama man ang pigsig mong information. Kung sala man, lalo na ngon yan, abang rikas kang ano to, paglakop kang manlay-lay na information. Mahala kapag aprovid siya na naman maganda tabi ang ano to, ang social media. Apo nito kami interview, hindi ma-Facebook live ako. O, di man ako magpaparataram. O, pala naman yung pick up niyan. Yan, araw kayo ng mga pareta. Pero sa tuyo mga kamabayan, sa pag-iikot sa Sentro Kasunod Kang Naga, ang iba interesado pa sa Senado, ang iba nagdadalan para maghingi lang kung ano ang mga action pa o drama na pwedeng mangyari. Pero ang iba, dahil na sila interesado kung anong topic na pig-uurulayan. Ang iba, pigiling na ano ang pwede mga actuation naman kang magiging pamayo kang Senado. Asin-sin na talaga na ang pwedeng apuro na Senate President.
0: Doon ang Presidente nagkiklaim.
1: Oo. Si Gatchalian.
0: Gatchalian, acting Senate President.
1: Oo.
0: Si Cayetano, still, I am the Senate President.
1: Yan, ang problema kayo. Ang nagsasabi siya.
0: Oo. Sigun sa iya.
1: Sigun sa iya. Yan ang masakit yan. Siya ang nag-claim niya na siya. Although may mga basis man siyang pagsasabi. Pero ikaw may statement, ang integrated para of the
0: community. Yan, oo.
1: Oo.
0: Ayan, mga abogado yan ha. Grupo kan mga abogado na sa buong Pilipinas. Integrated
1: yan, para of the community. Yan, talagang ano na yan.
0: Oo.
1: Pahala naman i-contest din na yan. So yan, tabi, ano, kasi ilip na lang yan sa lado nasyonal. Pero dyan sa lado lokal, si Ring Kang Satuyang pinag-monitor mo yan. Good morning sa Naga City Police Office. Kung sa kasakali, tabi, sa maabot na Lunes, ang mahampang na sa mga members ng media at sa Naga City Police Office Press Corps. Misa kaya ini mga ang iba akong press corps, akong press corps. Press corps dahang. Ganun gini mo ng ganyan. Pangkay. So yan, sa Naga City Police Office Press Corps, ini na si Police Colonel, ano to? Itong bagong sinasabi matukaw na bagong city director o acting city director kang Naga City Police Office. Ang mahampang sa laog kang pagkuon kang brigada eskwela yun si police colonel Rizal Di Caballero ang pwede maging maghampag na as officer in charge kang Naga City Police Office. Sabi ulit pa rin open statement ang Naga City Police Office pero nagluluwas na na pinag-relieve na sa sunod kang Naga si Police Colonel Gilbert Fariñas as City Director kang Naga City Police Office. So sa Brigada Eskwela, si monitoring sa deployment kang Philippine National Police sa sunod kang Naga, in place na Sabado Domingo na lang ang natatala o sa aga. Ako niyan, Biyernes, Sabado Domingo, tulong aldaw bago ang Lunes. Siniguro kang Naga City Police Office na in place naman ang sa indang gigibo na pagtaoning seguridad sa pagparalikan sa eskwela na maaabot na Lunes, hindi sa Laucan, siyudad kang Naga. Primarily, ang silang tututukan yung bulus kang trapiko sa mga pangenot na tinampukan siyudad kang Naga, particularmente sa mga tinampo na yaon ang mga eskwelahan na namumugta. Siyempre, kabali din sa pinakamayor ng tinampo, iyo ang kalabaan ng Peña Francia Avenue o yung Peña Francia Avenue. Bulit yao dito ang inang lugar na pinagkukonsiderar na University Belt kang Shurig ng Naga. Yao dito ang Camarinesor National High School, pinakadakulang secondary high school, public secondary high school sa bilog na probinsya din Camarinesor. Yao ng Naga Central 1 and 2, yao ng Bistas, yao ng Naga College, nasaro sa mga dakul ng mga estudyante sa mga inaakan. Siniriman ng tinampo na nagsusumpay pa siring sa Centro kang Ciudad kang Naga, si mga hali sa Upper Barangay, sa may portion kang San Felipe, si mga hali sa may Magsaysay na alaw dito sa may Peña Francia Avenue. So yun ang pinagkababantayan. As in, naglalaom na magagamit ini mga traffic signs na pinagbugta sa kanaling giyahan ang satuya mga motorista. Ang nagpabangko man ang PNP sa tabang kang mga force multiplier as in mangkang public safety office para man mamanihar ang bulos kang trafiko. So, sabi din sa kulang update sa lado kang Philippine National Police sa pagabot kang Brigada Eskwela, ngunyan, papanginotan na ini kang bagong liderato sa paikan sa edang officer in charge kang Naga City Police Office na si Police Colonel Rizal Di Caballero. Si Police Colonel Rizal Di Caballero, dati ining pamayo kang RACO 5 o ining Regional Anti-Cybercrime Unit 5 kang Philippine National Police sa Bicol. Bago siya mapili, sini-assign as officer in charge kang Naga City Police Office bilang City Director. Yan taong update na follow-up sa preparasyon para sa Brigada Eskwela. Melvin Machado, Asintado News.
2: Asintado, live report.
0: Salamat Melvin Machado. Good morning, kitita ulit ukit. Amay nakaantabay man ngunyan, si Ronald Sumayaw, si Jingoy Pisimo, saka si Becky Dolong. Diyan man sa London, naka-shout out, naka-tutok sa tuya ngunyan nakaantabay, si Jane, si Gabby, si Graham, and si Kim na nasa bar ngunyan. Good evening to all of you, my British friends. Salamat kan mga panantabay ta amay ngunyan na pagka-morning. Sa Senado kasudma, nagkaigwa na naman yung Burulyada. ang huna ko nga sa primero kong hiling, saka sa inot na report kan mga reporter, ha? Eh, una ko, gulo na naman. Yanin huli ta, nag-drama na naman si Senadora Pia Cayetano na inuulang daasindah kan grupo ni DILG Secretary Remulla para di makalaog duman sa session hall para sa hearing kan Blue Ribbon Committee. Ha? Dala nun ta po ang ano niyan na presentasyon kayaan at yan ba dadala nindo nagdrama na naman si Senadora Pia Cayetano na kesyo da siya pinag-uulang mismo kan DILG Secretary pigbabarahan da agay abo da palaugon duman sa Senado ito palan bako man nagkasarabatan man sana pala duman sa may pagluwas sa elevator. Ano ba ini? Eh, talaga. Mismo si Robin Padilla, eh, yung nagsabi, may, man yung, ano, nagkasuruksukan sa naman niya. Drama na naman, oras maghibi-hibi na naman ining sinadurang iniay. Eh, talaga, oh. Si St. Peter Cayetano, siya pa daa ang Senate President. Eh, talaga nagbababa. Nagkapal talaga kang lalawgong kang senador na ni. Ha? Tama itong sabi ni Senador Erwin Tulfo. Dawang ya patukon mo ang lalawgong kaya day nga mata dumunta. Grabing kapal kang mukha. Aram tayo iba pang report sa luwas na sa linya si Rick Margie Vara.
2: Asintado, live report.
3: Pabalos, Sir Ed. Good morning sa mga nakantabay. Sa dagdagtang bareta, possible pala na ang Sarong Banuan, Sir Ed, mag-igwa ng tigsararong rescue vehicle. Diyan sa Banuan ng Tinambak, madali nang maubos na matauan ng rescue vehicle ang gabos na barangay kan Banuan ng Tinambak.
0: Wow.
3: Kansuod ma, pinagtao ang nasa sampulo o tama, sampulong mga rescue vehicle, Sir Ed. And kang sarong taon, nainot na kani si walo na rescue vehicle na pigtauman kan lokal na gobyerno kan Tinambak sa mga barangay kan sa Indang Banuaan. Kasudma, sampulo. So, 18 na. May natatada pang 12. Iyan ang sunod na tatauan kan LGU Tinambak, Sir Ed. So, maabot ang Aldaw, gabos na barangay dyan sa Tinambak, gabos na may pagsasadiring rescue vehicle. Sabi ni Mayor Bobit Prades, ta may mga pagkakataon da kang na-experience sa Indang Banuan na minsan ang pagkaipuan sa barangay ng ambulansya dahil tulos nakakaabot.
0: Lalo
3: minsan,
0: na kung harayo.
3: Oo, pagharayo. Ang mamundo pa da kayan, minsan dahil na nakakasalbar ang pasyente.
0: Totoo,
3: dahil nakakaabot sa ospital.
0: Oo. Kadako din mga barangay na harayo sa Tinambak.
3: Mm-mm.
0: Ang iba, bukid.
3: Iyo, kadakol baga dyan, upland barangay, dyan sa Tinambak, coastal, na minsan ang sakit ng maray ang dalan. So, pag may sarili na sinda, pag may emerhensya, barangay na mismo, nasa barangay na mismo ang rescue vehicle na madarahkan pasyente sa mga ospital, Sir Ed.
0: Sign nga kaya, nahali ang pundo kayan, Rickmar.
3: Sa lokal na gobyerno kan Tinambak,
0: ay,
3: Sir
0: talaga,
3: Ed.
0: Ay talaga ha, mayaman na pala din ang Tinambak ha.
3: Oo, mayaman na ang Tinambak. Yan, pisen ko dyan sa ang mga picture.
0: Anong klase yan? Ayan, nahiling ko sa picture mo. Okay naman, okay yan.
3: Magayon man, Sir Ed, baga yan ang ano. Ang importante, may magagamit ang barangay na pag oras ni may emerhensya, dahil na makupot-kupot, na maapod sa RHU, sa lokal na gobyerno ng Tinambak, dyan na mismo sa barangay ninda, madadara ang pasyente sa ospital ning Mas Amay.
0: Dahil lang paggamiton, pag-swimming, pag-saod, pag-atod ding eskwela.
3: Iyo, nakalag baga dyan, Sir Ed, rescue.
0: Rescue.
3: Ma-rescue. Bakong ma-rescue sa swimmingan. Ano? Sir Ed. So yan, mga possible na ano man palan, kaya man gibuhon palan na gabos na barangay, may rescue vehicle. Garo-arog man kan sa pasakaw, pero bako man rescue vehicle, ito man mga school supplies. Gabos na estudyante palan, kaya man matauan kan lokal na gobyerno. Ang unyan na karalasihan.
0: Tabang yan. Dakulang tabang yan.
3: Iyo, dakulang tabang. Kompleto na ang notebook. Ang isipo na lang kang mga magurang bag, tabag ang paduman sa gamit na to, Sir Ed. Pero itong gabus na nasa loob kang bag, ma-envelope pa, gabus na nasa loob kang bag, yao na duman, tigtataon na kang lokal na gobyerno kan pasakaw, Sir Ed. Mahal-mahal na pati unyan ang notebook. Pag hiling ko sa mga saudan, nag-aabot na ng 33
0: pambihira
3: ang sarong notebook. Kaya kung pirang 10, alimbawa high school, 10 pidaso, kung 30, hama ng 300 sa notebook pa lang, Sir Ed. Pero, color, ballpen, iba pang mga gamit sa
0: eskwelahan. Kadakol pa yan, mga gamit na dapat bakalon.
3: Oo, damot-damot yan, Sir Ed.
0: Pero kay Rick Margibara, sisiw yan, takadakol bayad ang YouTube.
3: Yan lang, Sir Ed. Negative pa yan.
0: Aday pa.
3: Sana nga. Negative pa, ha, Sir Ed. Pag pig-follow ko, kung mga nagdadagong sa to, i-subscribe. Aba, pwede yung mga
0: follow din do ang Boses Kambanuaan.
3: Oo. Pag tig-follow kita kang gabus na nagdadangog sa radyo, pwedeng mangyari yan, Sir Ed. Baka makatabag pa kita sa iba.
0: Tama.
3: Pag nagkita kita, Sir Ed, sa katuyang Facebook account. Si yan, Sir Ed, ang dagdag na impormasyon ngayon na pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
2: Asintado, live report!
0: Alamat, Rick Margibara. Ang tabayan doon chan ang detalis ka doon barata kang aldaw. Presidente Bongbong Marcos, pwede magpaapod ng special session kang Senado. Tanganing ma once and for all, masettle na ang mga problema ng niyang Senado sa Aragawan nin poder. Dua ang Senate President, dua ang Chairman kan Senate Blue Ribbon Committee. Day na maaraman ka mga empleyado kang Senado kung si Sonodon, si Gatchalian bilang acting president o kaya si Alan St. Peter Cayetano na day siya mangyari da ang presidente. Bilib ba na ako kang taong ini sa ibog talaga kang lalawag na eh. Daway sinusukan ha. Day talaga nagtutukal sa iyang poder. Siya da ang presidente. Tapos si Gisaya sabi niya nagbabalga nga sa rules ang mga pag-iriba kong senador. Siya nga ni Iuman. Senate President ka. Tapos ikaw mismo ang nagpasimuno na maglalaog sa trabaho ang mga senador. Pagkatapos maaristo si Jinggoy na maayom pa isi-isi. Ayo, pampersonal po kaya ang interest kayo ni Cayetano bako man po sa interest kan mga Pilipino. Sa totoo lang. Tano taarog kayan, bako lang diversionary tactics sa impeachment kay Sara para matahuban ang isyo. Kundi, talagang sinisiguro nila may numero sila mga senador, mga DDS senators, mga senador na kampi kay Duterte, na masiguro nila maa-acquit nila o kaya may basura ang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang pinaka... Ano kaya yan? Pinaka-obheto eh. Kaya ay inda. Bad barisol biran pa kung ini magkagawa ng papod na special session mismo si Presidente Bongbong Marcos. Orachan, ang tabayan, details ka ng mga baratang yan. Sino ba pang mga barata sa lado nasyonal? Pati mga barata sa lado lokal. At yan, pakatapos kan mga pagiramdom.
2: Radyo Guapito.
4: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya na nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
6: Marhay na bareta! sumali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
7: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: passion.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Waterdog Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Waterdog Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka! Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 man in pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
4: Gusto mo ng best student life?
5: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
4: De kalidad na edukasyon?
5: Check!
4: Makabagong learning modalities at modern facilities?
5: Double check!
4: Expert teachers?
5: Check!
4: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
5: Kundi future ready, work ready at life ready ka.
4: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
5: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
4: Kaya huwag nang mag-hesitate.
5: When it comes to your future, UNC is your best bet.
4: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Tabang oras ngunyan sa Radyo Guapito, alas 5.08 in pagka-morning.
8: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga guwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Guapito.
7: Barinaga mga tugang aldaw na Biyernes ngunyan, Bitsa 5 kang Hunyo 2026. Sa gari po, kami ang sendo mga amay na parabarita.
9: Ini po si Roy San Ramon.
7: Ngayon po si Ed Bandol. Kaya ribas na yung mga reporters matod sendo kan mga darkulang barata kang aldaw. Ero sa headlines, ito yung mga barata, inutuntang headlines ka barata sa lado lokal. Congressman Arnie Pentemilla pinagsiguro na mabubulgar ang makis-maki sa pagpatitulo kan 11,000 hektarya kang daga sa mga parauma duwan sa Siruma. Kung mangyari na ang pagdangog kay ni duman sa Kongreso.
0: Sa iba pang headlines, kan mga bareta sa Ladrocal Administrador o Administrasyon kan Mariano Villaferte Community College sa Libmanan, maayo pang tultol na paliwanag sa pagpostpone kan graduation kasuod na.
7: Labing 1.6 million na mga estudyante sa enterong Kabikulan maralauga na sa klase sa maabot na Lunes.
0: Mientras tanto, highly urbanized city sa Surinaga sarusan ng branding dahil dapat asahan na matong pagbuhay sa mga taga-Naga, sabi ni Konsyal Frank Mendoza.
7: Pagkatraso kan patrabaho kan Naga Airport, pwedeng ibulgar naman kan iba pang mga grupo. Inulita, mayo ning ginigibong aksyon si Gobernador Ilray Villafuerte.
0: Headlines ka mga barata, Salado Nasyonal na diskubring panunuhol subuot sa 18 mga nagpabistong ex-marines na ipigatubang kasudma kang grupo ni Senador Cayetano na tistigo na sa flood control controversy asin isinarabit ang mga senador asin kongresista nakalaban sa politika kan mga Duterte pigbibiripikar na susog kay NBI Director Matibag.
7: Flood control hearing kan grupo ni Cayetano peke da, sabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Mientras tanto, Senador Alan Peter Cayetano giniritan asin pigturya-tuya na naman kan netizen sa subot sa rasuelang hearing kasudma asin deng untok na pagparataram na siya pa ang Senate President.
7: Senadora Pia Cayetano, nagdrama na naman kasod ba? Nasabot, inuulang siya ni DILG Secretary Rimulya para de makalaog naman sa Senado kasod ba? Pinagbarahan dapatian sa indang mapag-iribang bisita sa hearing sa Blue Ribbon Committee.
0: Sa kinaban karawat, Game 1 sa Finals, nasungkit kan New York Knicks.
7: Yan ang headlines kasi ito yung mga barata sa lado lokal, asin barata sa lado nasyonal. Sa barata international, bombahan kang Iran asin Amerika, pwedeng maglala naman. Pagkatapos na bombahon kang Iran ang airport naman sa Kuwait, asin nagbalus man ang Amerika. Ngunyan, inutunta ang details kang barata sa lado nasyonal.

0: pinanindugan ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya pamanggiraray ang lehitimong pamayokang Senado. As in, pinag-question kayni ang legalidad sa pagriribay kan liderato sa Senado. Sa sarong live stream, tinawan doon ni Cayetano na mayo nin bisa daa as in pagbalga sa konstitusyon ang ginibong lakdang kan dosing senador dahil sa kawaran daanin na mayoria o quorum tangani magpasunod kan pagbabago sa liderato kang senado. Sigon kay Cayetano, kay nakaipuan ang butong buto kan tresing senador ang pinagsasabing mayoria sa kabilugan kang 24 miyembro kan senado bago mapatalsik ang katukaw na opisyal o kaya magkapag-ilihir nin bago sigon sa konstitusyon. Sigon kay Cayetano, papaano man da mariribayan si Senadora Loren Legarda kung 12 lang ang mga senador na nagburuto? Sigon sa iya, siya pamanggari ang Senate President. As in, siya dapat daan masunod. Pinag-bulgar pa man niya na opisyal na nag-adjourn ang Senado kanakaaging Martes, baka tapos daang mag-walk out ang balyong kampo. As in, mairecord ang pagbalik sa sesyon kan alas 5 ng hapon, kaso udma. Sigun pa man kay Cayetano, matagbangsa na siya sa poder kung igwanan ng 13 mga senador na maburuto na siya ribaya na bilang Senate President.
1: Sa iba pang mga nagbabago mga bareta sa lado nasyonal, sinahutan kan 18 nagpabistong dating mga marines na naghatod subot sindanin minalitang kwarta sa mga prominenteng opisyal kan gobyerno, kabali na sinda Presidente Bongbong Marcos Jr., Senador Tito Soto III, Erwin Tulpo, ML Party List Congressman Leila Dilima, dating Acting Chair Party List Franz Castro, asin iba pa. Base sa pahayag kan 18 mga soldados na ini na nagpabisto mga tauhan o bagmandaan ni dating Akubicol Party List Congressman Saldico, nag-deliver na sindan in bilyon-bilyon pesos na kickback gikan sa flood control project na nakabugtak sa mga maleta. Kung sain, kada maleta na may laog nin na daikukulangon sa 48 milyon. Sa Senate hearing, kasuudma kang grupo ni Senador Cayetano, sinabi kan saro sa mga ex-marine sa si Johnny Buduan na kan taon 2022, nagatuda sindanin limang maleta sa Ilocos Norte na para daa kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi pa kayo ni, may mga maleta man daang ipigatud kan panahon kan karampanyahan na pig-resibida ni Congressman Sandro Marcos, mientras si Saldico ang nag-picture pangani daa. Pigtawan doon pa kan mga ini na pigatudan mandaaninda si Senador Soto nin milyones pesos, limang mga darakula dang maletang kwarta sa sarong edipisyo duman sa Baklaran. Sa Paranaque man kan 2024, antes ang karampanyahan sa eleksyon. Kinumpirmar man kan usinabi man kan testigong si Bernard Gumban na duwang beses siya ang nag-deliver sa harong ni Senador Erwin Tulpo. Enot, sarong sadit asin na katamtama na maleta na may kinakarkulong 20 to 50 million. Ang ikadua, anum naman iwebang klase daakan mga maleta. Kabali man subot sinda sa mga opisyal na listahan kan mga pinadeliver o kaya man kamiting daan ni Saldico basado sa ibinulgar sa hearing ninda Congresswoman Franz Castro, dating Congressman Dela Drima, dating Congressman Raul Manuel. Kabali man sa listahan si dating Senador Antonio Trillanes Deport na tinawan subot tinawan daang panggastos ni Saldico sa investigasyon kan International Criminal Court, asin an padi daang si Father Flavio Villanueva tinawan man. Pero sa mga listador na tinarawan mandaan ni nin malimalitang kwarta ni dating Congressman Saldico Iusinda, Congressman Terry Ridon, Congressman Gerville Luistro, dating Congressman Arlene Rosas, dating Congressman Benny Abante, Congressman Sia Adjong, Congressman Jose Alvarez, dating Congressman Ace Barbers, Congressman Joel Chua, dating Congressman Dan Fernandez, Congressman Janet Green, asinman dating Congressman Estela Kimbo. Mala, tamayo na daang natada ki Congressman ko, tapig para panauna. Manunotaran, anas-anas mga pig sara, na anpig sarambit na mga prominenteng mga opisyal kan mga ex-marines asin mga personalidad iyo ang nanginginutan sa pagproseso sa impeachment laban kay Sara Duterte. Mientras tantong an makatrutreste tamayong sekretaryat saka istinograper na nagsurat sa mga natukar sa nasambit ng Senate hearing daa kaso udma.
0: Sa barata sa lado lokal na gobyerno ng Kalabanga may nadiskubre na maoperar kan mga makina sa solid waste facilities dahaloy ng day nagagamit. Ang detalyes hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Na paandar man na giraraya ang makina na pwedeng magamit kan madali lang bukasan na solid waste facilities kan benoan nina Kalabanga Kamarinisura. Sigun kay dating konsyal karding kalisura haloy na pa nahaman na dahil na papandar o na testing ang mga machine na haman na haman ang solid waste facilities o MRF sa baluan kan Kalabanga Kamarinisura ulit dahil man na support pinag turnover si mga manual kang nasa bida lang makina. Sigun pa kinating kunsala karding kalisura may nag-volunteer na tatao sa mga makina. Naging chief engineer sa barko sa persona ni Engineer Jose Lito Siya. Nag-kandidatong kunsal sa lado ni Mayor Philip Dumalasa. Si Engineer Lito Siya, iyon na ang magiging konsultan kan solid waste facilities pag nag-operar.
4: Muyan, sinabi may kandidatong kagawa na kalayap ni Mayor Pilip na si Pilip Siya. Kunin siya chief engineer siya sa barko. Kunin siya, yan hindi ako na yan dyan. Gamay na gamay yan para makilang yan. So, muna siya na ang Romano at ang konsultant niya. Nakulang tamo niya si Ingeniero Lito Siya.
3: Parte ka na payag ni dating kunsyal Karding Kalisura kan panuhan ni Kalabanga Kamarinisura. Para sa Asintado News, Roy Ranoco report.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pa niya itong barata ngunyan, barata sa lado nasyonal, liwat na naman na nagkaigwaning tensyon kaso udma duman sa Senado kan magkaigwaning pagturlakan bismo sinda DILG Secretary John Bicrimulya asin man Senador Robin Padilla asin grupo man ni Senadora Pia Cayetano. Susog sa impormasyon, inulang daa kan DILG Secretary ang grupo ni Robin Padilla asin Pia Cayetano na palaog na duman mismo sa session hall tanganing gibuhon ang hearing kan Senate Blue Ribbon Committee na pinamayuhan ni Pia Cayetano. Susog kay Senadora Cayetano, habo da siyang palaogon sa session hall tanganing makagibukan sinambitang hearing. Dalanon da po ang actual mismong pagburulyada kan pagsarabatan kasunma na sinasabing nag-uulang daa si Rimulya sa mga napakalaog ang duwang senador pati naman ang mga kairiba kaining mga dating soldados kang Marines. Biyantras tanto, garo nagpapadrama na naman si Senadora Pia Cayetano haros maghibi na sinabi niyang taano tapi nag-uulang daa siya ni DILG Secretary Rimulya na samantalang opisina ni daan Senado asin magsasagibo siya ng hearing. Uyaan dramatic na naman na pahayag ni Senadora Cayetano.
5: Lang ako kasi maayos naman, sabi ko dun sa ating resource person, salikan na, sinusundo ko kayo, let's go in. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Bicrimulya, tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Hindi ko rin akalain na yung Senate staff, yung media, dahil nasama na kayo doon, kayo pang nakatulong na makarating ako dito sa hearing na to.
0: Iyan ang drama na naman ni Pia Cayetano. Ito palan, bako man pig-uulang si grupo kundi, nagkasarabatan pagluwas sa elevator ang grupo ni Cayetano, Robin Padilla, asin mga testigong mga dating soldados kang Marines na konsein na sa batin da ang grupo ni Rimulya. Kaya nagsuroksukan sa naman. Bako ba nagkaigwaning turulakan, tanganing ulangon si Damakalaog sa Senado. Uy, ang pahayag ni Secretary John Vic Rimulya kan DILG.
6: Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Wynn. Palabas na ako. Magkipagkita ko, isang dinug yung tao dumarating papunta sa akin eh. Eh kung hindi ko protect ang sarili ko, madadagdagan ako. So I had to... Hindi, I had to protect myself kasi siguro there were mga 50 sila eh. Diba? Pumunta ako dito para mag-confirm lang kay Sen Wynn regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito, eh, I just had to protect myself. Eh, wala pa, there was no exchanges, eh. There was no punches, wala naman. Hindi ko na nasaktan. But I didn't know. Hindi ko alam na parating sila.
0: Yan ang paglilinaw ni John Vic Rimulya. Asin man si Robin Padilla nagsabi mismo na mayo man talagang pag-ulang senda, kundi talagang nagkasarabatan sa naman. Asin salto ang sabi ni Pia Cayetano si napig-uulang para makalaog sa sesyon.
1: Mientras tanto, sinahutan kan grupong nagpabistong ex-Marines sa ginibong o inapod na murumurong hearing duman sa Senado kaso udma na nakipaghilingan daa si dating House Speaker Martin Romualdez asin dating Senador Antonio Trillanes Dipuert sa mga investigador kan International Criminal Court. Sabi kan saro sa mga Marines na dati daang staff ni dating Congressman Saldico nagtataodanin security and grupo kan mga soldado sa mga dayuhang bisita na nagdilibot at sinakipag-meeting sa mga lokal na politiko. Nangyari dahil ini ang sinambit ng pagtitiripon poon December 2023. Ipinahayag pa kan saro sa mga Marines na nakipag-meeting daan si Trillanes sa sarong hotel sa Makati. Mientras sa si Romualdez asin man Congressman Saldico nakipaggilingan man subot sa mga dayuhan sa sarong townhouse sa McKinley. Susugman sa sarong witness, pinaparibay daan niya ang duwang maleta na may laog nin 50 million hanggang 60 million kada sarong dolyar para subot itao sa International Criminal Court. Nainot naman nagkakainit na pinahimutikan ni Trillanes ang mga akusasyon. Kabali na ang saot na nagresibi siya ng milyon dolyar na pundo as sinagfile o kasabay pag-file din kasong kriminal laban sa 18 mga ex-Marines as in abogadong nagfile nin reklamo. Inapod niya ining gibugibong bribery scheme para rauton ang proseso kan International Criminal Court. Matatandan intero man na pinahimutikan kan ICC ang mga saot na sinda pinupunduhan kan mga lokal na politiko digdi sa Pilipinas asin pinindugan ang sendang independence asin ang apudang day naman sinda ibalibali sa iriwal politika kan mga opisyal sa Pilipinas.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, dagdag naman na kaso sa Office of the Ombudsman ang inaatubang unyan kan mag-agom na diskaya asin magkapirang opisyal kan DPWS duman sa Bulacan. Kaso ma ipinagpahayag mismo kan Deputy Ombudsman na si Mico Clamano da igwan na naman dagdag na kasong kinakatubang unyan ang mag-agom na sinda Curly asin Sara Diskaya pati naman ang magkapirang opisyalis kan DPWH duman sa Bulacan. Ang kaso nakasentro sa maanumaliang 53.9 million pesos na River Rehabilitation Project duman sa Bulusan Kalumpit Bulacan na na-discovering substandard asin day natapos. Susog sa impormasyon, ang kaso ipinagsangat sa Malolos Regional Trial Court dahilan sa salary grade kan mga imbuelto mga opisyal kan DPWH na sakop sa jurisdiction kan trial court. Kaibanan man sa pinagkasuhan si Maria Roma Angeline Rimando kan St. Timothy Construction Corporation asin awalo pang opisyal kan DPWH Bulacan First Engineering District o yung pahayag na yan ni Deputy Ombudsman Clavano.
7: Formal charges have been filed against several officials of the DPWH Bulacan First District Engineering Office and executives of St. Timothy Construction Corporation regarding an anomalous flood control project. The accused face one count of violation of Section 3E of Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and one count of malversation of public funds or property through falsification of public documents under the revised penal code.
1: Mientras tanto, ipinahayag mga tugang ni Senador Sherwin Gatchalian na kasuudma na siya ang manginginutan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bilang acting Senate President. Susug kay Gatchalian, nakapalaman sa mga guidelines kan Senado naan Senate President pro tempore ang nagaakto sa pwesto kan acting Senate President kun bakante ang posisyon. Kaya siya mang giraray ang manginginutan sa impeachment court. Kan haputon kung magkakaigwal ba nin panibagong oath-taking para sa mga senador sa oras na liwat mag-tripon ang impeachment court. Sinabi kayo nin kay Puan niyang unang konsultahon ang clerk of court mapapanapit sa mga tamang proseso. Ipinaliwanag pa ni Gatchalian na dawa Mayo pang formal na nailihir na Senate President sa presente. Pwede niyang gibuhon ana trabaho bilang Senate President tanganing sertohon dai maatraso ang mga trabaho o administratibong trabaho kan Senado mientras pigahalat ang formal na eleksyon para sa liderato kan Senado.
0: Dagdag pang barata sa lado lokal, 47 anyos na soltero arestado sa pagpapabakal ng illegal na droga sa Pasakao. Ang detalye sa Likarik Mar Guevara.
2: Asintado, live report.
8: Rata sa kamot kan mga kapulisan ang sarong 47 anyos na lalaki na ginigibo ng hanap buhay ang pagpapabakal din Shabu. Pagkatapos na ini ang magpositibo sa sarong drug bypass operation na pinagkundusir kan mga otoridad baga alas 10 nimbanggi sa banuan ni Pasakaw, Camarines Sur. Target kan mga kapulisan ang 47 anyos na si alias June Soltero na residente kang nasambit na banuan sa pinagsarong pwersa kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Pasakaw PNP katabang ang First Provincial Mobile Force Company asin kan iba pang uniform personnel sa koordinasyon sa Pinaya Regional Office 5. Matrayo punindang naaresto ang asendang target sa operasyon na ginigibo ng trabaho ang pagpapabakal ng illegal na droga. Positibo ining nakapagpabakal ni sarong Hitsil Transparent Plastic Sachet na may ilawag ning pinagtutubunan Shabu sa pulis na nagpamalo-malong bayar ni Shabu sa kantidad 1,000 pesos. Sa body search, nakuha pa sa posisyon kan sospek ang sarong plastic tube na may ilawag ning 5 plastic sachet asin sarong kahanim posporo na may laugman ng 2 pinaso ng plastic sachet. Kaya sa kabilugan, nasa 7 plastic sachet ang nakuha pa sa posisyon kan sospek. Nagabos, may laug ng pinagtutubunan illegal na droga o shabu na abuton sa 1.2 grams ang timbang na kinakarkulong nagkakantinad sa 8,160 pesos. Ang naarestong drug sospek, ang yaon ng unyan sa karsel kan Pasakaw PNP na mahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
0: Oratian ang tabayan ng barata, Presidente Bongbong Marcos sarumanda sa pinagdeliveran ng kadakol na minalitang kwarta duman sa Ilocos. Alagad Balacanang hinamon ang mga dating soldados kan Marines, iluwas ang ebidensya. Bantang sa iba pang barata nasyonal, 7 sakay kan tricycle gadan. Kanini masal po kan sarong SUV ang mga nakataralsik na biktimang pasahero na sagasaan pa kang bus. Ang detalis kayan Oratian sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guam.

0: Travelin Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibola Travelin Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibola Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, Tierra de Ibola Tours, 96@yahoo.com.
1: Tara na!
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ko niyan, alas 5.39. Iba pa niya itong barata ngunyan sa lado nasyonal. Pito kataw ang nagkagarda na sakay kansarong tricycle. Kanini mabangga kansarong sports utility vehicle o SUV na naglihis nin dalagan kansa iyang pagmaniho sa San Juan, Batangas. Ang sulaminting nakaligtas sa sinambitang aksidente, iyo ang sarong aki na duwang o dos anyos pa sana ang edad. Susog sa report, ang insidente na nahiling sa CCTV ang trahedya kung sain na kuanan na ang sarong sa dashcam kasarong coaster bus asin man nakasunod bandigdi ang SUV na kung sain nagkaigwan ng pagbanggaan sa tinampo sa sinambit ng video footage ma-ririsa na nagbalyo ng linya ang SUV asin sinalpok kaini ang sarong tricycle na pano-pano ng pasahero. Sinasabi sa report na pito ang nagkagradan. Yan inulid na pagkatapos na tumalsik ang mga pasahero kaini, nagkasaragasaan pa kan na nakasunod na bus. Dinaraman sa ospital ang mga biktima, ang lima tulos na pinagdeklarang dead on arrival, mantang anduang biktima na gadan naman. Ang solamenteng aki na duang taon ang edad ang nakaligtas sa sinambitang makangirhat na insidente duman sa Batangas. Kasunod kaini, nasa kustudya naman kang pulis ngunyan ang babae pala na driver kan SUV na maatubang ngunyan sa patong-patong na kaso. Siring man ang driver kan coaster kang bus na nakasagasa duman sa mga pasahirong nagtaralsik hali sa tricycle na nabangga kang SUV.
4: Sa iba pang magragbabagang mga bareta sa lado nasyonal, ibinulgar kan NBI na igwain ng na-receiving impormasyon mapapadapit sa panunuhol subot sa 18 mga ex-marines. Sa gribong press briefing, ibinulgar ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na igwa subot nagdulog sa sendang opisina asin nag-heras nin na impormasyon mapapadapit sa nasambit ng mga aligasyon. Sinabi kay ni, an individual na ini, ibinulgar na nagkaigwa nin bayaran asin panunuhol sa 18 mga dating marines para sa nahumampang sa publiko asin tumistigo sa isukan korupsyon na basado subot sa pahayag kay ni, 5 million pesos ang ibinayad sa mga dating soldados. Digdi nginaranan asin sinautan si dating Congressman Mike Defensor na subot iyo ang nag-alok kan sinambit ng kantilad kung kaya pinapaimbestigara na kan NBI Director ang sinambit ng aligasyon. Pigserto kan NBI na recorded asin permado ang sinambit ng pahayag kan nasambit ng individual na nag-aakusar sa 18 mga dating soldados na sinuhulanin milyones pesos na kantidad. Idinagdag pa ni Director Matibag, nag-issue na nin subpoena ang NBI asin sa itinuokay man nag-isu na ni na Subpina ang NBI sa itinutok ng miyembro kan grupo maging kay dating Congressman Mike Defensor tanganing makuaan sa indang lado. Padagos pang binibinipikar kan sinambit ng ahensya ang mga aligasyon tanganing masusog subuot ang bilog na katotohanan.
3: Sa iba pang barata sa lado lokal, Public Safety Office Anaga, nag-set up na rin upgraded na mini command center. Ano ang katuyuhan? Aramon ta sa report ni Owing Solina.
1: Asintado, live report.
5: Bago pa man ang paglipat sa CSR o Center for Safety and Resilience Building sa barata sa isang lang nag-set up ang Public Safety Office as in ang command center kampira sa mga mayor na mga equipments and security cameras, monitoring system at ini upgraded. Yan ang sinabi ni PSO Director Rene Gumba at akod kang panagos na pag-upgrade as in pagpapahiwas ang command center na yung dadarahon sa CSR oras na mahamana ang nasambit ng edipisyo as in magiging opisina kaini kaini ba. Ang iba pang mga night agencies and counterparts kang Public Safety Office as in kang CDRMO sa pag-antabay sa seguridad. Is in order as in emerensya kabali na ang kalamidad. Aminado man si Director Gumba na nakakatabang maninda ang MNDA sa mga upgrading as in maging sa training kansan sa indang mga personayas urog na sa ang expertise kaini sa technical analysis as in engineering maging iba pang mga importanteng operasyon na pag-abot sa pagkakaigwa ng moderno asin high-tech na command center. O yeah, si Director Rene Gumba.
6: May mahiling kang pagbabago igdi sa opisina ining command center tadigdiyog para magpuuna kang mga initial na deployment. So from CCTV gadgets to the command center platforms, makaka-dry run na kita bago pa man maglipat duman sa aktual na facility. Worth mentioning din siguro po na nagdigdi so MMDA, so technical team ninda, mga engineer, naghiling manduman sa command center na pinkukonstruir ta. Dahil sindabaga nag-ooperate kang command center ninda, very important sa mga inputs na pinagtao ninda. In fact, kabali sinda sa initial na pag-setup digdi yung sa Blue Room, digdi sa satuyang mini command center na slowly iyon na ang pupuunan ta. Kabali dyan si sa traffic management, security operations, and including also other surveillance purposes.
5: Parte, kaniging pahayag ni PSO Executive Director Rene Gumba. Para sa Asintado News, Joel Sunina.
1: Asintado, live report!
3: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, talagang ini-insistir ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pagiraray ang Senate President. Yan din hulita illegal daan ginibukan dating minoriya na naging mayoriya na ibugtak si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting President. Sigon kay Cayetano, siya pa manggaray ang legal as in moral na presidente kang Senado as in mahali sana siya sa poder kung iguan ng tresing senador na iyo ang maribay sa iya o maburuto tanganing ribayan siya as in ibugtak na si Gatchalian. Sinabay pa man ni Cayetano ang saro na ang nakabugtak sa konstitusyon na dapat tresi talaga ang mag-ilhir. Magiramduma na kulang na ngunyan ang mga senador. Din ulita nakulong na si Senador Jinggoy Estrada. Bantang si Bato de la Rosa ang sige man ang dulag-dulag. Ulita igwaning pendienteng warrant of arrest hali sa International Criminal Court. Ang nagburutong mga senador kanini magkaigwaning sesyon, iyon na pinagdeklarang bakante ang gabos na mga posisyon sa Senado. Kung kaya nag-revise sinda din mga chairman kan malalay na committee, asin pinagdeklarang bakante man ang pwesto ni Cayetano. as in nagbugtak kay Gatchelian bilang iyo an acting president sa naman. Alagad si Cayetano na kapituko sa sayang poder ang nagsabing siya ang dapat na masunod as in day dapat sunodun da an peke na acting Senate President na si Gatchelian. O yan sa iyang pahayag.
7: Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President?
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, inangat kan Presidential Task Force on Media Security o PTPOMS si Senador Rodante Marcoletang patunayan ang sayang mga naging akusasyon na bayaran ang mga taga-medyang nagko-cover duman sa Senado. Sa sarong pahayag, sinabi kang task force na ang mga arog kaining pahayag nagtataong huma sa kredibilidad ka na media as in nagbubugtak sa senda sa peligro o alanganin. Sinabi ka na PTPOMS obligasyon ka na mga taga-media na mag-report din tama as in mayong kinikilingan as in mahalaga na irespetuhon kan mga opisyal kan gobyerno ang sendang trabaho bilang tagapagbantay kan katotohanan as in man paninimbagan. Tinawan doon pa kan task force na dapat panindugan ni Senador Rodante Marcoleta ang sayang mga naging pahayag sa paagi kan pagpapahiling nin na mga ebidensya o kaya man bawion ang sayang mga komento as in humagad din tawad sa mga taga-media na pigga para sa hutan niya nin sarala. Ginibok ang task force ang pahayag pagkatapos akusaran ni Marcoleta kasuod ba ang mga taga-media ng mga bayaran daa sa nagpapadagos sa investigasyon kan blood control anomalies na ginibok kan sinasabing Senate Blue Ribbon Subcommittee sa panginot ni Senador Pia Cayetano. Matatandaan, intero man kinundinar kan Senate Media ang mga naging pahayag ni nini Rodante Marcoleta na subot kadakol ng mga miyembro kan mainstream media an na mga bayaran na yaon duman sa Senado. Matatandaan sa ipinahayag kay ni isa ipinilwas kay ning pahayag kasuod ma sinabi kan Senate Media na ang sinambit ng akusasyon sarong mayong basihan asin pangaatake laban sa diretsos ning pamahayag asin padagos na ginigibo ang sendang trabaho sa pagtaonin mga impormasyon sa publiko. Sinabi kan grupo na ang mga naging pahayag ni Marcoleta sa hearing kan Senate Blue Ribbon Subcommittee bako lang irresponsable kundi peligroso man sa sarong institusyon na mahalaga sa sarong demokratikong komunidad. Tinawan doon pa kan Senate Media bakong makaustisa ang pagsabit sa bilog na grupo kan media urug na sa mga taga-medyang nahampang sa pananakot, panggigipit, asin iba pang peligro tanganing maihatod sa publiko ang mahalagang impormasyon. Sinabi pa kang grupo na ang mga akusasyong mayong maniligong ebidensya laban sa media pwedeng makaraot sa tiwala kan publiko sa lehitimong pagpapahayag asin magdulot din matinding pag-atake laban sa mga taga-media. Susugpa sa Senate Media bakong obligasyon kan mga taga-media na magserbi sa mga politiko o anuman na partidong o arinman na partido politikal. Kan marisa ni Rodante Marcoleta na ang guton ang mga taga-media, bigla kaining binawi ang sa iyang mga tinaram.
3: Sa iba pang barata sa Lado Nasional, ibinulgar kan mga dating soldados kan maris na para deliver daanin minalitang kwarta. Na nag-deliver da sindaning kadakol na minalitang kwarta sa harong mismo ni Presidente Bongbo Marcos duman sa Paway sa Ilocos. Apwera da aki Presidente Bongbo Marcos pig-deliveran man daan aki kaining si Congressman Sandro Marcos. Pati naman ang iba pang mga senador, pati ang mga congressman. Kadakol ibinulgar na pinag-deliveran daaning kwarta. Alagad, narisa sa sendang pagbubulgar kasud ma, na dai nagtarali ang sendang pag-iistorya. Yan inulita arog kan pinagsasabing pigdeliveran daan na si Dilima. Ini nakakulong palan kan panahon ito asin bako pa siyang congresswoman. Kung kaya si Dilima nga ni nagsangat din kaso kontra sa sinambit ng mga dating soldados kang Marines na yung niyan ang ginagamit na magbulgar kan mga kalaban sa politika ni Sara Duterte. Na yung nagsangat din impeachment kontra sa iya. Saro pa man sa palsong pahayag, iyon na si Soto daan nakaresibi man ng binalitang kwarta. Alagad ang bagay na pinahimutikan man ni Soto. O ang party kan ng mga akusasyon kasunma, kan mga nagbubulgar na dating soldados kang Marines na Malita Boys?
8: Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos.
9: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating.
7: Advanced team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran.
10: Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
3: Iyan ang mga pagbubulgar. Sigun kay Senator Soto, nasaruman sa naakusaran, salto ang mga pahayag kan mga dating soldados kang Marines. Ninuli, takan panahon na sinasabing pigdeliveran da siya nin minalitang kwarta. Bako pa siyang senador ka ito. Asin ang sayang staff na Yosabot ang nagresibi na nagangaran Mark. Gadana kan 2015 pa. Kung kaya, saro dining kaputikan. Uyaan na paliwanag kay ni Senador Soto, siriman ni Senador Erwin Tulfo na parehong nagnigar kan mga akusasyon na sila nagresibi nin manilitang kwarta.
11: If you're talking of 2024, I was not a government official in 2024. Really, that came out a long time ago, but I didn't want to dignify the bogus statement, the bogus hearing. Pakasama ng mga insinuation na ganun. I think they're clutching to straws at this point. Yung mga huling hininga na natalo ka, ang dahilan talaga is ayaw mapalitan sapagkat sampu na lang sila. Diba? 11 akala nila, yung pala, 10 na sila because disgruntled na yung ibang mga kasama nila.
12: It's a lie, a blatant lie, kasi nga, hindi nila masagot anong purpose.
4: Mientras tanto, entero man kinundinar kan mga senador na nasa lado ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na ang ginibong hearing kang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kay ribaan sa iyang tugang na si Pia Cayetano ang mga may kasong senador na sina Ruben Padilla asin man Rodante Marcoleta sa inapod dindang sarong bogus hearing. Matatandan ipigpwersa mang giraray kan grupo ni Cayetano ang flood control hearing kan sinasabi kaining Senate Blue Ribbon Committee kaso udma. Apisar na sarong aldaw ipigilihir na si Senador Erwin Tulfo bilang bagong committee chairman na. Sa iniluwas na pahayag, tinawan doon kang grupo na mayong opisyal na ginibong hearing o sa sarong pahayag, tinawan doon kang grupo na mayong opisyal na hearing na ipinagtalaan asin mayong autoridad ang sinambit ng pagtitripon ninhulita bako man ining party kan opisyal na kalendaryo asin proseso kan Senado. Susog sa mga senador, nagsayo masubot ang mga senador na yaon sa kampo ni Cayetano na mag-atindir sa mga lehitimong sesyon kan Senado, anagad nakagibunin sarong bakong autorisadong pagtitripon na subot pagpapahiling sana nin grandstanding asin na pagbaliwala sa mga nagdadanay na patakaran kan institusyon. Sinabi pa kan kampo na nainot na pahayag ni Acting Senate President Gatchalian na mayong naka-schedule na opisyal na hearing kasuudma asin mayong basihan sa mga guidelines kan Senado ang isinagibong pagtitripon. Tinawan doon pa kang grupo na ang sinambit ng lakdang sarong pagprubar na bawion ang posisyon na nawara sa sainda. Ang makaturutristate na mayo man subot sekretariat na nag-record o kaya man nagsurat ka nasambit ng hearing kaya nagluluwas na saro sa daining press conference.
3: Iba pang barata sa lado lokal, singil sa plete sa tribubil sa syudad din Iriga, ibinaba na sa 18 pesos. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
13: Ang special session na nakatalaan gibuhon at siya na alas 2 ng pagkahapon sa sanggunian panglusod kang Iriga para aprobaran ang panibagong pamasahe sa Tri-Mobile. Nainotake ini, nagkaigwan ng adjustment sa pleto sa Tri-Mobile huli ka naging sunod-sunod na oil price hike o minabot sa 22 pesos ang regular na pamasahe at may kadagdagan na 4 pesos sa kadagdagan na primerong kilometro sa ginibong public hearing kasunma na pagkasunduan na ibaba na ini sa 18 pesos ang regular na pamasahe. Alagad na ipa na pagkakasunduan ang dagdag na plete sa inot na sarong kilometro. sa atsa na pagkahapon sa paikang special session, igibuhon man ang pag-aprobar kang nasa bitang ordinansa o resolusyon para man sa pagpataw kang tamang pamasahe sa laog kang syudad kang Iriga Kunsain, Tri-Mobile Sumuot, ang pinakamayor na dahol na sektor kang transportasyon sa nasa bitang syudad. Oya, si City Councilor Nicky Lagrimas sa pahayag na ini.
14: So to reiterate, from 22 pesos, 18 pesos base fare. But for the succeeding kilometer, da ipa po klaro kung 3 pesos or 4 pesos. Hinapot po kasi bago po si mga para tricycle, ang request po ninda e maintain po at 4 pesos. Ta duman manda po si da nagkukuaning pang boundary ninda. Dahil nga ni kaning iba pang expenses. But kami man po sa Sangguniang Panglungsod, we take note of all the manifestations. Especially, we also recognize na valid ang mga comments kang mga nasa social media. Utilizing po the comment section ka official page of the Sangguniang Panglungsod, the committee takes note of all the reports and at the same time, si sentimiento po kang riding public. We understand.
13: Ang naging pahayag ni City Councilor Nicky Lagrimas kang siyudad ni Iriga. Para sa Sintado News, Melvin Machado.
3: Inangat kan Palacio Malacanang ang mga soldados kan dati soldados kan Marines na nagbulgar na agresibi siya daaning minalitang kwarta sa Presidente Marcos na dapat magpresentar ning ebidensya. Bakong puro sa na istorya, ini ang angat mismo ni Jose Claire Castro kan Palacio Malacanang. Asin sabi niya, madali sa naman da magparapanraot orog na ito mga kabig ni Sara Duterte. Kundi dapat ang mga akusasyon igwaning sufisyenteng ebidensya tanganing tubudan. Uy ang pahayag niya ni Jose Claire Castro.
15: Pakita mo na nila yung ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. Kinilala na po natin.
4: Yan, tras tanto, pahingaluan tangunaan na karibukan duman sa Senado. Sinabi kan PNP na dahil pwedeng ibalyo asin ikulong si Senador Jinggoy Estrada sa PNP Custodial Center duman sa Campo Crami sa Quezon City. Susog ki PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. bako dahil bagay ang sinambit ng pasilidad para sa pag-detain kan mga ikinukonsidera na high profile na personalidad na arog ni Senador Estrada. Matatandaan kan Miyerkules, hinagad kan kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na ilipat siya hali sa New Quezon City Jail duman sa Payatas, Pasiring sa PNP Custodial Center.
3: Ultimong barata sa lado internasyonal, binumbak kang Iran ang airport kang Kuwait na nagresulta sa kadako 160 ang nagkairido. Asin iguan ang pinag-report na nagkagaradan. Footage. Susog sa pinakahuring impormasyon, sarong drone ang bumingsak sa airport kan Kuwait na nagresulta sa pag-arab-adab kani asin dakulang pagsabog ang nangyari. Susog pa man sa impormasyon, magkapira na ang nagkairido. Ang bagay nini ang ikinabangit kang Amerika kung kaya binumbaman kang Amerika ang mismong lugar kang Iran na pwede sir magresulta naman ikan mainita na gyera kan Iran asin Amerika asin pwedeng magresulta naman kang palabaw na presyo kang gasolina asin krudo. Orachan, babalikan ta ang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal.
16: Radyo Guapito.
17: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry.
18: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
19: Siyempre naman.
18: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
20: Wow! Gustong gusto ko yan!
18: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
19: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
20: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
18: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
19: Healthy na?
20: Pampaligaya pa.
18: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
19: Basta may black.
20: May balak.
18: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
21: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid na muna ang telepono. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
22: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
23: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
24: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
25: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
26: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
27: Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ngunyan, alas 6:09 na din pagkaga. Ngunyan sa detalyes na kang barata sa lado lokal. Sigurado na mabubulgar ang nangyaring pagmakis-makis sa mga papeles kan 11,000 ektaryang daga duman sa Siruma. Tanganing ini bapa sa kamot kan kumpanya na pagsadiri kang pamilya ni Gobernador Elry Villaforte kung magkaigwana ning pagpapadago sa investigasyon ang Kongreso. Ini ang pinagsiguro ni Congressman Arnie Puente Bella na sigun sa iya kumpleto nin mga kloa asin titulin nin daga ang mga parauma duman sa Siruma alagad ng alas kunta no ta ini nabakaldaa kan Wanderlust Development Corporation na pagsadiri kang pamilya ni Gobernador Elry Villaforte. Duda si Congressman Pentebella na iguanin pagmamaniubra sa mga dokumento kung kaya nasabing napatituluhan ini asin nabakal na kan Gobernador kang Camarines Sur sa pagkakas sa indang kumpanya na pagsasadiri kan sa indang pamilya. Bagiramduman ini ipinagdulok kay Congressman Pentebella kang mga parauma. Asin sinabi ni Pentebella na kinakipuhan kay ni an pag-iimbestigar kan Kongreso asin tanganing maipapod ang mga opisyal kang gobyerno arog kan Department of Agrarian Reform, Land Registration Authority, Register of Deeds asin iba pang ahensyas kang gobyerno kunta nota na bakal ang daga samantalang ining titulado. Sinabi pa man ni Congressman Pentebella na babisita siya sa aga duman si Roma asin babaritaan niya ang mga parauma duman na dagos ang laban asin naka-schedule na talaga duman sa Kongreso ang hearing tanganing mabulgar kung talagang igwan man ni pagmamakis-makis sa mga papeles tanganing ini sinasabing mabakal kan na pamilya ni Gobernador Elry Villaforte.
2: Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal, bako lang 36 na mga near centenarian senior citizens ang makakaresibi ng 10,000 pesos na cash gift hali sa lokal na gobyerno kanaga. Ini ang piglinaw ni Consel Elmer Baldimoro, ang principal author kan Ordinance Number 2025-54 o granting 10,000 pesos sa cash gift for senior citizens of Naga City age 96 to 99 years old. Sinabi ni Baldimoro, gabos na mga lolo asin lola na nakaabot nin 96 sagkod 99 anyos makakaresibikan sinambit ng benepisyo. Sa katunayan, sa presente, base sa Office of Senior Citizens Affairs Naga o OSCA Naga, sobra sa sanggatos anyaon sa saindang listahan. Ipinaliwanag pa ni Baldimoro na ang 36 na mga nercentenarians iyusa na si mga mayong birth certificate na ginibuhan nyanin paagi tanganing makaresibi kan sinambit ng benepisyo. Ang birth certificate kaya iyo ang pangenot na requirements para makaresibi kan nasambit ng cash gift. Kaya pig-imyendaran ni Baldimoro ang ordinansa. Uyan paliwanag ni Baldimoro.
3: May 36 pong pending na mayo patong birth certificate. Kaya nga ni po inamendaran ta itong ordinance. So pwede na po itong PILSES ID, any government issued ID, pera kang senior citizens ID, plus any document. Halimbawa po si marriage contract ninda, pwede na po ito or employment record na may nakalaag po ning birthday. So numero pa ka mga senior citizen na nag-iedad ning 96 to 99. So naaraman ta po na more than 100 pa yan. Kaya nga ni po, ilang yan itong edad na manigo na natauan dahil kung ibababa po siya sa 91, akadakol pang maray na senior citizen digdi sa Naga, baka po maubos si pundo kang senior citizen para dyan. Kaya nagpoon lang po ning 96 to 99 dahil more than 100 po ang population in digdi sa Naga.
2: So, parte kan mga naging paliwanag ni Consel Elmer Baldimoro.
1: Iba pang barata lokal abuton sa 1,638,086 na mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan ang mabalik eskwela na sa Lunes. Ini ang pinagpahayag kan Department of Education Regional Office. Sigon sa impormasyon sa kindergarten hanggang grade 6, abuton sa 891,456 ang mga mabalikan sa eskwela sa entirong Bicol region na ini. Sa junior high school, igwaman yung 517,603 ang mabalik sa eskwela po sa Lunes. Asin sa senior high school, 229,027 ang magiging estudyante. Susog sa DepEd, grabe na ang preparasyon ng dangunyan sa Brigada Eskwela sa paglilinig kan mga eskwelahan, preparasyon kan pagburkasan naman kang klase. Bagiramduma na sa ngunyan, implementar na kan DepEd ang pagpasunod kan o pagtuklo kan subject na good manners and right conduct, tanganing matukloan in tamang pag-uugali ang mga estudyante.
2: Yan trastanto apektado subot o naapektaran subot ang operasyon kan Metro Naga Water District sa isinagibong rotational brownout kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kan magtalikod na mga aldaw o kanakalis na mga aldaw. Ini ang pig-ako ni MNWD spokesperson Chapi de la Cruz sa entrevista kan Asintado News. Sinabi kay ini na medyo nagluya asinawaranin pirang oras na bulos in tubig ang mga lugar huli man sa pagpundukan sa inda mga makina sa mga pumping stations. Kaya tanganing maibitaran ang problema ang ini, higot na subot nindang minomonitor ang schedule of rotational brownout kan NGCP para amay na nindang mapaganaan sa indang mga genset sa mga pumping stations. Uya si De La Cruz.
4: Ayun po, nagulang epekto po ini sa pag-operate kang sa toyang mga pumping stations. The once po shutdown ini, biglang nag-shutdown ang sa toyang kuryente, ang tendency po kan tubig maghurus po sa kaskason siya maghurus pababa. Halit po sa upper barangay, maghurus po sa pababa pati sendo. And then restart na naman sa kaya mga pumping station. So, kaypuan po, mag-develop na naman yung pressure na sigurado po, ubos na po yung tubig kaya sa linya. Kaya ginigilin mo po, marayman, ta igwa pong pinapaluas na schedule ang NGC at Sorego. Kaya po na-antisiparan mo na.
2: Parte kan mga naging paliwanag ni Chapi de la Cruz kan MNWD.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, kaipuhan ang magtumarnin aksyon ang simbahan, civil society groups, mga negosyante, asin iba pang mga grupo digdi sa probinsya ng Camarines Sur, tanganing sabihan si Gobernador Elry Villaforte, dadai na pagparaulangon ang pagpatrabaho kan Naga Airport. Ini ang pinagpahayag sa asintado sa radyo kan magkapirang mga personalidad. Ninulita sa angkod sa ngunyan, prakasado ang pagpapatrabaho kan Bamsar Construction na taga duman sa Mindanao. Yan ninulita pinaghagada ni mas mahal kada kubiko kan mga panambak na daga. Base sa program of works, dapat abuton lang sa 280 pesos kada cubic meters ang panambak na daga sa clearing and grabbing kan sinambit ng airport. Alagad ay gwada ang ma-impluensyang tao sa Camarines Sur na gusto man magpaparadidilin siya. Kung kaya, gustong gibuho na 600 pesos kada kubiko ang presyo. Asin binugtakan padaan ng checkpoint kang kalikasan na pinag-igwaning katuyuhan na ulangon ang truck na mag-aagi na ma-deliver kan mga panambak. Dahilan kay ni ang patrabaho kang airport ang liwat naman na atraso, bagay na ikinakauyam kan mga nagbabiyahe pa Manila na nagsasakay sa eroplano. Bagirumduman na haloy-haloy na kuta na ang airport na haman kun ang gobernador kan Camarines Sur daipig para barat, pinagbarat ang mga presyo kan daga sa sinambitang lugar na gibuhan kang reorientation kan Naga Airport na pinagbabayadan sa naning 8 pesos kada cubic meters o kada square meters ang daga na dapat inibayadan nin mas halangkaw base sa ibinabayad kang DOTR. ang DOTR kay ito, nag-release na nila 400 million pesos na pinag-download sa Kapitolyo. Alagad day manangyari ang pagbarakalan ng daga, rason tanganing magkaaratraso ang patrabaho kan Naga Airport.
2: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, day naguuntok si Congressman Nelson Ligacion sa kampanyang mapuuna na asin maglabo-labo na ang reorientation o redevelopment project ang Naga Pili Airport. Yan pagkatapos liwat kaining i-post sa iyang post FB account kasuod ma June 4 ang update kan sinambit ng proyekto. Kasabay kayan, pigbalikan man kadikit kan kongresista kung paano napunduhan ang sinambit ng proyekto. Sinabi ni Ligacion na base sa record kan taon 2014 hastang 2016, nasa 402 million pesos sa ipig download sa lokal na gobyerno kan probinsya ng Camarines Sur para man sa right of way acquisition. Kan taon 2015 man, nasa 233 million pesos subot ang ipig alukar na pundo para sa construction kan bagong runway kan airport hali sa nahali sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa iraruman kan Department of Transportation. Asin kan taon 2016 nasa 972 million pesos ang liwat na nagtagama ang sinambit ng ahensya para sa pagpapadagos kan construction kan sinambit ng runway. Pero dahil subot ininagamit asin ibinalik ang sinambit ng pundo kanakalis na 2018 ang sinambit ng kantidad sa National Treasury asin nawalat sa CAAP ang 233 million pesos. Mientras tanto sa erarum subot kan General Appropriations Act ngunya na 2026 nasa 444 million pesos ang ipigalukar kan ahensya para sa construction sa phase 2 kanasambit ng bagong runway na sa presente ongoing na ang bidding o procurement process. Pag-abot man subot sa implementasyon kan sinambitang patrabaho, sinabi pa ni Ligacion na base sa record kan CAAP, maabot sa 211,309,000 plus ang kontrata para sa pagdumping. Sa bubugtakan kan sinambit ng proyekto na pinuunan lang kanakalis na February 19 ngunyan na taon, alagad na sa 1.63% pa sana sa presente ang accomplishment pagkatapos in tulong bulan na target matapos matatapos na January 14, 2027. Iyan por medyo subot sa reklamo kan kontratista sa paliog na presyo kan dumping material sa Camarines Sur. Mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal paman Giraray. Kung si Konsyal Frank Mendoza ang nahaputon, branding sana man ang pagiging highly urbanized city o HUC kan sarong syudad. Sa exclusive interview kan Asintado News ki Mendoza na chairman kan Committee on Ways and Means sa sangguniang panlunsod, asin dating budget officer kan Naga, para sa saiya, maikukonsidera sa nasubot ining branding o tatak ang pagiging highly urbanized city kan Naga, huli taan mahalaga subot, iyo ang pagkakaiguanin dakol na trabaho, asin maray ang pagbuhay kan dakol na mga nagenyo. Ipigdagdag pa ni Mendoza, bako man liabi ang pagiging highly urbanized city para magangat ang pagbuhay kan mga taga Naga. Kaya, highly urbanized city o ano pa man dapat subot ang gibuhon nindang mga opis o kaya dawa highly urbanized city o ano pa man ang iapod digdi sa Naga, dapat subot gibuhon nindang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Naga maghinguha magtrabaho nintodo tanganing madagdagan ang trabaho sa syudad nin Naga, uya si Konsyal Frank Mendoza.
5: Branding lang yan, ang importante trabaho ka mga nagenyo, ano pang iapod sa tuya, highly urbanized whatever, ang importante highly employed si mga Nagaynyo. Tayo ang susi para umangat ang pagbuhay ka mga Nagaynyo. Kuya na lang yan. Kumaga bragging right na ikaw HUC. Pero ang trabaho kang siyudad, trabaho kang local government, as in mga pisyalis, maghinguwa na makahanap ng paagi na mas madagdagan ang hanap buhay sa siyudad ka Naga. Tayo yan po ang susi, tangani umangat ang pagbuhay ka Nagaynyo. Yung man ang obligasyon ng gobyerno, iangat ang pagbuhay kang kada namamanwaan. Pero kaya,
2: partiyan kan mga naging pahayag ni Konsyal Frank Mendoza. Uring bareta niya tungo niyan, bareta na sa kinabalin karawat ang bareta sa sports hatod sa Indo kan NCF Tigers.

Sa Kinabalin Karawat, nakasaro na mga tugang New York Knicks laban sa San Antonio Spurs sa score na 105-95 sa Game 1 kang nag-arangkada ng 2026 NBA Finals kasuudma. Miyerkules sa duman sa Amerika, Huwebes digdi sa Pilipinas. Si Jalen Bronson, iyo ang nanginutan sa Knicks pagkatapos sa magkamada ng 30 puntos, kabali na ang 13 sa fourth quarter. Miyantra sa nagkamada man si Karl Anthony Towns in 18 puntos, 12 rebounds. Tanganing tabagan ang Knicks na paraon ang 14 points deficit sa second half. Ang game 2, umiyantras tanto si Victor Wimbanyama nagkamada sa nanin na 26 puntos sa ladukan San Antonio Spurs. Gigibuhon man ang game 2 sa aga ngunyan aldaw na Biyernes duman sa San Antonio. Miyantras tanto sa iba pang kawat, nakaabanti na mga tugang sa quarterfinals ang kababayan tang tennis star na si Alex Yala pagkatapos na pabagsakon kay ni si Russia's Alina Charaeva sa score na 6-2-7-5 sa Birmingham Open. Marikas na nakontrol ni Yala ang primerong set sa paagikan sulidong serve as in man early break. Tanganing tulos makuha, umasungkit ang 6-2 kapangganahan sa opening kan sinambit ng kawat. Sa second set, mas naging dukot ang laban pagkatapos makahanap ni chance sa ining si Charaeva as in makalamang nin 5-2 kay Alex Yala. Alagad, dahil nagbuta si Yala as in nagpahiling nin mas matinding composure tanganing maibalik ang kawat.

0: Yaron kabilugan kasi mga barat ang unya na aldaw na Biyernes pit sa 5 kang Hunyo 2026. Salamat sa mga kadako lang para ang tabay ta live sa Facebook saka sa YouTube. Shout out kay Cecil Larga Vlog, Berly Dasilio El Carter Bidad, Armando Quinto Puntejos, Leo Pora Barra, Jamaica Villar, Edita Pirua, Maria Suniega Caro Imperial, Ma'am Sonia Bagadjong, Romy Sinugba, Jamaica Villar, Felix Villarta, Rodolfo Paraiso, Mara Bicuala, Edgar Baistrado, Pando Tandog, Pasing Balonsyo, Ninyo Agato Putian, Jamaica Pat Cosido, Marisa Ronda, Jumar Ariola, Lesbeth Nicole, Lesbemina Mendez, Sinman si Ima Di Vera. Salamat man sa nakatutok sendang mga radyo ngunyan. Sa YouTube, igwa kitang 134 na live na kaantabay ngunyan. Sa Facebook, 133. Salamat po sa Indoga Boss. Sa control, kay man niya ito si Ter de Verdejo, sa Angie Salcedo, asin man Jameson Brinya, kay banan man ang mga OGT halis sa CSPC na buwa. Sa Engineering Department, si Engineer John Ruben Florese, kami po ang sendong mga amay na parabarita.
1: Kami po si Aresan.
0: Man po si Edban Dol, Diyos mabalos po, kan sendong pag-antabay.
2: Sa sendong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito. 105.5.
4: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
5: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
6: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
5: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
6: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
5: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
6: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
7: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
8: Hello.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa ngunya na mga tugang, alas 6.32 nin pag-aaga. Mga tugang, ang oras pong iyan, dar po sa tuya kan Essinger Hardware Plus. Oy, sa maabot pong July 2026, ang ngunyan pong paabot at July, ta June na ngunyan, ang Essinger Hardware Plus Anniversary Celebration sa July 8, 2026, igwa po ning free gift para sa primerong 100 customer. Sa month of July, anniversary sale up to 40% off on selected items. Yan ang mag-

0: water tank as in iba pa. Mga tugang, pwede na kayo magamit ng debit card, credit card, as in iba pa. Magdiyan lang po sa SNJ Hardware Plus, mga tugang, sa tungod kang Shell Station, Concepcion Pequeña, harani sa May Holy Rosary Major Seminary. And also, mga tugang, daraman po ini sa tuya kan Atlantic Bakery. Nagsiselebrate po sindakan ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic ikwaga kada po kayan ning raffle ticket and may chance kang manggana ning brand yung gadget as in man brand yung motorsiklo.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barata o Asintado sa Isa 30. Ang eno tarangkada kan mga barata, barata po sa kabugtakan kan sa tuyang panahon. Naglaog na po ang inaapod na rainy season. Sabi po kan pag-asa, aramon ta po ini sa paagi kang report kan sa tuyang mga amigo dyan sa DOST Pag-asa Legazpi City. Ang barata ngayon, dara po sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona, si mga maparinyo o marinyo na po kan sa toyo mga rehistro para sa toyo po mga auto, marinyo kan mga rehistro sa mga motorosiklo, mga darakulang bihikula at iba pang sasakyan, hindi na po kita mga tugang sa Naga Star Prince asin man po sa LTO Pamplona. Mga tugang, kaskas po ang pagproseso kan sa toyo pong mga renewal. Ninulita one-stop shop na may drive-thru pa.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
0: Mga tugang, alamon tango na po ang mga nagbabagang mga barata enot sa lado nasyonal. Para mentras na pinag-aalat na po ang satuyang amigo gikan sa Pag-asa Legazpi City, o iinutunta na muna po ang mga bareta gikan sa lado nasyonal. Idinagos Manggiraray kasudma kan Cayetano Black ang sa indang pinag-scheduled na investigasyon sa flood control scandal sa Senado. Maski nga ni pinag-oktaba kan grupo kan gatsalyan na majority block ang hearing sa flood control scandal. Kaso udma, maski mayo ang ibang mga staff kan na Senado. Idinagos kan grupo ninda Senador Alan Peter Cayetano na nag-aako na siya pagraray ang legitimate na Senate President. Sa pagtaram kan 18 mga Marines, mga tugang, pinangaranan kani ang subuot na ka-resibining manimaletang mga kwarta. Na ipigtao da kan o idiniliber da kan nasa bitang mga Marines o mga ex-Marines sa mga personalidad na sa indang pinagsasautan. Sa testimonya kan 18 mga dating mga Marines, sinabi kan mga ini na nag-deliver da sindaning mali-maletang kwarta saka mga paper bag sa mga minasunod na mga personalidad. Kinababalian ni dating Senate President Tito Soto, Senador Erwin Tulpo, na inakusaran pa ni Attorney Baligod na subot imbelto sa human trafficking, ninulita nag-o-order daan ni mga babae as in dinadara sa hotel. Apara kayan nagkabali pa sa naunang bitan, iyo sinda Senador Lolen Legarda, asiman Senador Mark Villar, pero mayong gayong nagpadakula kang nasa bitang isyo. Kabali pa sa mga pinagsarahotan.

0: na nag-resibin ng mali-malitang kwarta, iyo sinda Congressman Sandro Marcos, aki ni Presidente Bongbong Marcos, Congressman Tere Ridon, Congressman Jerbil Luistro, Congressman Benny Abante, Congressman Sia Anjong, Congressman Jose Alvarez, na nagduman mismo sa Senado tanganing harap-harapan pahimutigan ang mga aligasyon na nag-resibi siya ng maletang kwarta. Kabali pa sa pinangaralan iyo si dating Congressman Ace Barbers, Congressman Joel Chua, dating Congressman Dan Fernandez, dating Congressman Arlene Brosas, Congressman Janet Green, dating Congressman Raul Manuel, dating Congressman Estela Kimbo, Congresswoman Laila Dilima, asin man si Congressman JJ Suarez. Pinabanggit pa ang pangalan ni the Father Plaby Villanueva, nasubot na padarahan mandaan ng paper bag na iguaning kwarta. Pati da ang residensya ni Presidente Marcos duman sa Ilocos ang pinadarahmandaan ng mali-maletang mga kwarta. Pinahimutigan man tulos kan Palacio Malacañang, sigun ki Presidential Spokesperson na Attorney Claire Castro, dapat da maglatag ning ebidensya ang mga nag-aakusar. Tamadili da ang mag-akusar pero masakit magpresentar ning ebidensya. Mientras tanto, sasaangatan ng kaso ni Senador Erwin Tulpo, ang Marine o ex-Marine na nag-akusar sa saiya na involved siya sa human trafficking, ang pagkukuadaan ng mga babae na pinagdaraduman sa Midas Hotel, asin man sa Shangri-La Hotel. Kinumpirmar mismo ini ni Senador Rafi Tulpo sa interview ni Pinky Web sa Billionaire News Channel. Nagparangirit lang daa si Senador Erwin Tulpo, tanuman tapatian sa iyang personal na buhay na ungkat pa sa nasabit ng hearing, samantalang flood control ang pinag-uurulayan. Samantalang si Senador Tito Soto, nagpahimutik man na kan 2024, bako pa siyang senador, saka ang sinasabing mark na sa iyang EA, 2015 pa binawian ng buhay. Mga tugang, uyan na po ang mga nagbabagang barata sa kamugtagan kan sa tuyang panahon. Makakaibahan ta po si Alexis Roy Bibar kan DOST Pag-asa dumampo sa siyudad kan Legazpi. Alexis, kumusta ang sa tuyang panahon ngunyan na aldaw sa Bicol Region? Good morning.
1: Yes po, good morning po. Para sa tuyang weather forecast ngunyang petsa 5 ng Hunyo, aldaw kang Biyernes. Sa ngunyan, igwakit ang tigmo-monitor na bagyo na sa laog ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Tropical Depression Esther na as of 5 a.m. pang bulletin ay nasa layong 225 kilometers northwest ng Ispayat, Batanes. Itong si Magdum Esther kasalukuyang nahihiro sa direksyong northeast na may bilis na 20 kilometers per hour. Ngunyan, dahil man kita naapektaran nito ni Esther since medyo malayo ito, nasa may area na ito ng Batanes and Taiwan, so wala man itong direct ang epekto ligdi sa Bicol region. Although, yun nga po, ina-expect natin na itong si Esther ay luluwas ng ating Philippine Area of Responsibility sa aga ng aga. Sa weather condition naman dito sa Bicol region, naasahan man niya ito ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na iguang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran at pagkikilat at pagdagol-dol ang posibleng mamamatean sa bilog na Bicol region. And maluya sagkod sa moderatong luros, hali sa timog, sundo sa timog, kanluran, ang iral na may banayad tagkod sa katamtamang pag-alon ng kadagatan. Agwat naman ng temperatura, ngunya na aldaw, posibleng mag-aabot ng 26 to 33 degrees Celsius. Then sa dagdag ko na din po, kaso kapon ay diniklara ng official ng PAGASA ang onset ng rainy season or ang tag-ulan. So inaasahan naman natin na itong pag-start ng rainy season ay mas mapapadalas ang mga pag-uuran na mamamatian, padala ng southwest monsoon or ng habagat, pati na rin ng mga localized thunderstorms. Hali yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po din sa PAGASA Legacy Electric River.
0: Salamat, Alexis, sa imong weather report. Mga tugang, sa iba pang detalyes kan mga barata, dara po sa tuya kan GLE Driving Academy asiman kan Win-Win Hotel and Resort. Legal asin man valid ang ginibong sesyon kan Minority 12. Ngunyan, napinamayawan ni Senate Pro Tempore Acting Senate President Win Gatchalian. Inihan pinalawas na pahayag kang Integrated Bar of the Philippines sa mga debate kung baga nakapag-constitute ng quorum ang 22 na mga o ang 12 mga senador, samantalang 24 ang mga senador. Sa indang opinyon legal kan IBP o Integrated Bar of the Philippines, legal as in valid as in nakapag-constituting quorum ang bagong majority senator na pinamamayuhan ni Senator Win Gatchalian. Rekonesido man kan House of Representatives maging kan Malacañang ang bagong majority sa Senado ngunyan. Naninindugan si Senate President Alan Peter Quintano na siya pamandaagraray ang legit as in constitutional na Senate President. Yantras tanto, nag-receive ning 5 milyon pesos ang mga ex-marine basado ini sa impormasyon na pinalawas kasudma ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director. Sasarong haranida sa mga Marines na iyon nakapag-kumpirmar sa NBI na nag-receive ang mga inining tigpa 5 million pesos gikan kay dating Congressman Mike Depensor. Biyantras tanto kasudma sa Senado, biglang nag-appear si Congressman Jose Alvarez asin duman ibinulgar niya na mayo siyang pig-receiving maleta asin ready siyang makipagampangan sa 18 mga Marines. Nagnalas lang da si Alvarez, tabiglang nagbutwa ang sa iyang pangaran kan siya alukon ni dating Congressman Mike Depensor. Nayuan mag-endorso kang impeachment complaint laban kay BBM na sa iyang sinayumahan. Ang mga baratang sendong nainanyog dara po sa tuya kan GLE Driving Academy asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Aradyan! Prarangkahan!
2: Radyo Guapito.
3: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
4: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang. Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fees for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader, be a parochialite. Enroll now!

Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kun kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho palihiso nang una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle as in Land Transportation Office.

0: passion.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
3: Oras sa ngunyan na mga tugang, alas 6.53. Darapoyan sa tuyakan Bicol Access Health Syndrome Eye Center. Asimang po ang programang prarangkahan, darapo sa tuyakan Bicol Access Health Syndrome Eye Center. Malabo na po ba ang paningin nyo para bang may hamog o alapaap sa mata? Madali ka bang masilaw lalo na sa gabi? Posibleng katarata na po yan. Tunay na maraming libreng operasyon pero tandaan po natin na ang mata hindi dapat natin tinitipid. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit po ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisiguro po namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, di kalidan na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan.
4: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray kuya ang veteranong komentarista sa radyo si Joe Usabal sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang Seno Lingkod, si Joa Sabal. Ini po ang prarangkahan. Daras ito ay kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Good morning muna po kay Leticia Navarro, avid listener po kan sa kuyang programa dyan sa Piña Francia. Diyos mabalos po, Nanay Leticia P. Navarro. Ngunyan sa tuyang prarangkahan, bago ang gabos, inaapodan tapo ang gabos na mga nasa listahan kan makakaresibi po ning wheelchair. Hatod sa tuya kan Batalya Cares, sa maabot pong Domingo, iyon na po ang distribution kang wheelchair. Ang primerong batch, yaon po nakapost ang mga pangaran sa samuya pong asintado sa radio page. Kung kaya po kamo nagpalista and nahiling po nindo ang pangaran nindo duman na yaon, kabali na po kamo sa makakaresibi. Kung di pa po kamo nakabali, sa sunod na batch na po kamo matatawan ng libreng wheelchair. Takadakol po ang didistriburan kan Batalya Cares sa maabot pong Aldaw. Sa Domingo po yan, alas 2 nin pagkahapon dyan sa Robinson's Place, Naga. Kaya si mga nagpalista, kunyaon po kamo duman sa listahan na nakapost sa asintado page, mga tugang, ma-re-receive na nindo ang wheelchair sa Domingo, alas 2 nin pagkahapon dyan po sa Robinson's Place, Naga.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, uyon gayod kamo sa sasakuyang sasabihon na ang nangyari kasudma duman sa Senado, actually bako man pong Senate Blue Ribbon hearing. Enot na enot mayo ning secretariat, mayo ning stenographer, mayo ning nagre-record proceedings. Ang nagpasumpa kang mga invited guest, si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya pinag-urunoy-unoy sa naninda. Pandua, sabihon tapang valid si senda pong hearing, sabihon tapa for the sake of argument na okay, hearing yan, maski nga ni kung hihilingon tapo, garubako, garo press conference, ta kung ito po hearing, dapat question and answer. Ang manner kan mga senador, arog ninda Senador Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Alan Peter Cayetano, ang manner kan sa inda pong question and answer, bako man actually puro question and answer. Kung minsan nga ni ang senador, iyo pa ang nagdadagdag sa sinasabi kang 18 mga Marines. Risadoon pati takadakol pong mga lapses. E not, itong sinabi nindang si senador ay si Congresswoman Laila De Lima. At the time, si Congresswoman Laila De Lima bako pang congressman. Pandua, si Senador Erwin Tulfo, sabi ninda naka-reside ning maleta sa flood control scam. E ang pig-uurulayan po, budget kan 2025. Ang budget kan taon 2025, it was approved on 2024. How come na si Senador Erwin Tulfo makabali na samantalang naging senador siya July 1, 2025. Operational na po ang budget kan 2025 na it was approved during 2024. Pantulo pang riparo, sabi ninda, nakaresibida si Senador Tito Soto na kan 2024, dahil pa man Senador si Soto. Naging senador siya kan July 1, 2025. Nadaog baga siya sa pagiging vice president ni Senador Lacson. subako siyang senador kan mga panahon. Sunod, ano tama lamang ning nag nagparahapot about pangaran ni Senador Lorin Legarda sa kani Mark Villar nakabali sa ina-accuse kang 18 mga marin na nagresibi maning maleta maalamang naghapot. Sa kaso pa ni Senador Tito Soto, ito da ang Mark na nagresibi kang maleta, e 2015, gada na palan. Mga tugang, mga inconsistencies na very vital sa arog po kaning mga testimonya kang nag-aakusar na nag-receive ning maleta. O si Father Plaby, nag-receive man daa dahil kabali sa grupo ni Senador, dating Senador Antonio Trillanes na nakipag-coordinate sa ICC. Kung matao kaning lagay sa mga taga-ICC, dapat bakong maleta, bakong sa peso. Taang mga taga-ICC is taga-Europe, Euro baga ang ginagamit na kwarta duman. Well, kadakol po, mga major and minor inconsistencies na sa iling ko po, very vital na lapses. Kaniyo pong, hindi ko aram kung maapot ining lapses or kung ano pa, na importantihon po sa testimony. Mayo man pating pinahiling na mga convincing evidence o iyo may maleta. Nahiling duman si eroplano ni Aled Saldico, may mga maleta. Pero may picture ba na it was delivered? Digdi sa sinasabi nindang mga congressman and mga former congressman and iba pang mga personalities. Iguang pigpahiling picture kang sirong kang Marine na kataid niya si BBM. O so ano man kayan kung may picture siya na kataid niya si BBM? May maleta ba? May rinisibi ba ang presidente ning maleta? Mga tugang kadakol na mga labot. Kaya napagdududahan na ginamit lang ninda ang Senate tangani pong padakulaon ining isyong ini gamiton ang social media platform para ipahiling na talagang igwa ning pinag-resibi. Dahil sinasabing gabos digdi putik. Dahil nagsasabi ning totoo ang 18 mga Marines. Ini po mga bagay na kaipuan hilingon kaya ang pinakadabes ko ta na kani dahil na ini pagparaurulayan sa Senado ang bagong majority and iniyo pong bagong minority ipaubaya na yan sa ombudsman, i-file sa Sandigan Bayan, ta nakakaokupar na po ini ning dakol na oras sa Senado. Ginagamit pati kan ibang mga senador ang Senado tangani pong mag-create ning doubt sa mga tao sa ibang mga legislador. And ginagamit ni Senador Alan Peter Cayetano ang platform na ini tanganing ipursuninda ang sa inda pong agenda. Agenda na bako man pong justice ang hinahanap, kundi mag-create ning doubt, mag-create ning division, not unification. Kaya nakakamundo na harog na kanian nangyari sa satuya pong Senado. Dahil, may mga previous na pong mga pangyayari na talagang kapitoko si Senador Alan Peter Cayetano. Katong panahon baga na may gentleman's agreement sinda ni Lord Alan Peter, Lord Alan Velasco, ha? Na mag ano sinda magbanga-banga sinda bilang speaker o anong nangyari? Habo niya bagang buwaba. Sagod na pinaradlakan ang House of Representatives. Ungo niyang ginigibo niya naman sa Senado. Mga tugang, kun igwa talaga, asin ang hinahanap kang grupo ni Cayetano, justisya, asin mapanimbag si mga involved digdi sa flood control scam, scandal, kun igwa ning mga senador, mga congressman, mga cabinet secretary, mismo ang presidente kan Pilipinas, ikaag ninda sa papel, ikaag ang ebidensya, i-file sa proper na ahensya kang gobyerno. Ano po ang proper na ahensya kang gobyerno? Ombudsman, ibugtak si mga ebidensya na magpapatuto sa indang aligasyon, dainin na paggamiton ang mga Senate hearing ta halatao ng maray, ha? Halatao ng maray ang agenda kang grupo ini ni Senador Alan Peter Cayetano. Pinipirit pagiraray nindaan sa diri na igwa. Igwa man talaga po, dahil naman hinahali, na igwa talaga ning mga nakinabang sa flood control scam. Igwa talagang mga nagbulsa. Igwa talagang harapunan na nangyari sa kabankan gobyerno. Pero dapat ini ikaag na ninda sa ombudsman, i-file sa sandigan, arog kang ginibo kay Senador Jinggoy Estrada, kay dating Senador Bong Rebilla. Kung igwa ning bastante silang ebidensya laban kay Senador Tito Soto, igwa sila ning bastanteng ebidensya laban kay Senador Irwin Tulpo, na makadudahon, takan panahon na yan, dahil pa Senador Anduang ini. Igwasin na ning ebidensya laban kay Sandro Marcos sa aki kang presidente. Igwasin na ning ebidensya laban sa iba pang mga congressmen and former congressmen, including mga cabinet secretary ni Marcos, din i-file ini sa ombudsman. Bayaan ninda na ang ombudsman tatrabaho ini kang ombudsman. And trabaho po kang sandigan bayan na dangugon ang akusasyon and tanganing makadepensa ang mga inaakusaran and mahanap ang hustisya kung talagang hustisya ang sa indang katuyuhan. Pero kung gagamiton po ang Senado as venue, araw kasuod ma, bako man po itong hearing, garobaga po ito press conference, halataon pati na ang mga senador na ini na nagpartisipay suod ma, dapat po maghapot lang, nagdadagdag pa kan mga impormasyon. Dahil pati ni Donarisa, si 18 mga Marines, ang bado para rehas, may na-coat, hilingan nindo, igwabagang pig-coat na Bible verse, itong 18 mga Marines, hilinga, na-screenshot ko to eh. Hilingan nindo, makadudahon baga, halataon mong pinagprepararan. Nahiling ko po ini sa Oya Terdeo, pahiling tadidi sa tuyang mga viewers. Madali lang po ha. Angge, oyan, pigpasa ko sa imo. O niyo, pararehas, naka-uniforme. May naka-black na shirt tapos may nakalaag dyan yung Bible verse. Hilinga po nindo. O sisay po ang mahilig na si senador ang mahilig sa mga Bible verse. Si Senador Alan Peter Cayetano baga. Hilingan nindo. Oya po, na-screenshot ko ni sa sarong coverage sa kasudma. Oya no, pararehas ang t-shirt. Tapos may nakalaag pang Bible verse. Kaya mapagdududahan mo na ini na coach iniyo pong mga alleged former 18 Marines. O halos parehas yan. Araw kayo ng sulot, may Bible verse. O sisay po ang mahilig sa Bible verse. Kaya, makasuyao na. Duwa na po ang faction mo niyan sa Senate. Ining Cayetano Black, Gatchalian Black. Pero pigihiling tapo na ang nagpapagulo sa Senado mo niyan, iniyo pong Cayetano Black. Bako man pong hustisya ang lamagninda, kundi pagpagulo. Kung gusto talagang hustisya asin mapanimbag ang mga taong involved digdi sa flood control scandal, let the ombudsman do the job and bayaan tapo ang sandigan ang magdangog. Dahil na ninda gamiton sa saindang grandstanding at sa saindang political interest ang institusyon na ngunyan na drag na po sa dakulao na maray na iskandalo asin kasusupgan.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guam.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ang ngunyan ng mga tugang, sakto na pong alas 7.14 ng pag-aaga. An oras na dara po ni Satuya kan Red Horse Beer RH Super ang shot ng tropa Red Horse Kasanggamo sa Relax Sarap.
2: Kasanggamo sa Relax Sarap Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
1: Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Bimeg Feeds.
3: New Bimeg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang Bimeg Feed sa pagpapadakula kasi ito yung atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka-Bimeg Feeds po kita. Sa Bimeg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
4: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa asintado, Bareta alas 7.
1: Mga tugang, Diyos maray na aga, ako po ang sendong para barita si Joe Sabal. Ini po ang asintado barita alas 7, ngunyan June 5. Aldaw na Biyernes, magiribanan po kita sa mga mainit na mga barita kan Aldaw. Sa headlines kan sa tuyang mga nagbabagang mga barita enot sa lado lokal. City Director Gilbert Pariñas, relieved na sa Naga, rinibayan po kang taganagang si Police Colonel Rizalde Liacer Caballero.
5: Asintado, asintado.
1: City Councilor Frank Mendoza. Nagpahayag na branding sana ang pagiging highly urbanized city kang Naga. Dapat daa ang pagsibutan ang pagiging highly employed kan mga taga-Naga. Mamandaang nabago sa Naga sa pagiging HUC. 340,000 pesos na kantidad ning Shabu na-recover sa Sarong Baybas sa Triangulo. Marijuana plant duman sa Minilabak. Sinakyada kan mga otoridad.
5: Asintado, asintado. Headlines.
1: Management kan Gobernador Mariano Villafuerte Community College. Mapang pinapaluwas na opisyal na pahayag pagkatapos na mag-ani ng batikos sa pag-reschedule kang graduation kang nasabit ng eskwelahan na ang pinagsasabing rason raot na aircon. Post ni Raymond Romero II, nag-aani ng suporta sa kapwa niya mga estudyante asiman kapwa niya mga mag-graduate. Sarong teacher sa Gobernador Mariano Villafuerte Community College ang nakiulay ki Romero na i-address ning may responsibilidad ang pagkakaoktaba kan sa indang graduation.
5: Asintado, asintado. Headline.
1: Congressman Arnie Puendebella nagpasalamat na sa mga congressman na nagdangog kang agrangay kan mga taga-Siruma sa ginibong pagpapatitulo kan korporasyon kan pamilyang Villafuerte sa sa lampas 1,000 kadadagaan duman sa nasa bitnang banuan. Kabali sa pinasalamatan kani ang Bicolanang Congressman na si Laila Dilima.

0: sa sports. Barangay Ginebra. Planong duwahan na ang tropang 5G sa nagpaparagos na Best of 7 series sa PBA. Samantalang San Antonio Spurs pinanamiting kadaogan kan New York Knicks sa saindang enot na ornada kan Best of 7 series sa NBA. Yan po ang mga headlines kan sa tuyang mga bareta, mga tugang darapo yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Ang SNJ Hardware Plus igwapo ning magkakaigwapo ning anniversary celebration sa July, ngunyan pong maabot na July 2026. Sa July 8, 2026, may free gift for first 100 customer sa month of July anniversary sale up to 40% off on selected items. Samantalang daraang headlines, dara po sa tuya kang Atlantic Bakery. Nagsiselebrar po kan sa indang ika 60 taon na anniversary. Sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, magkakaigwa ka na yung chance na manggana po ning brandyo nga mga gadget, as in man manggana ning brandyong motorsiklo. Ang enot na arangkada kan sa tuya mga bareta, dara po ni sa tuya kan na Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Mga tugang sa detalyes kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, bago na ang City Director kang Naga City PNP. Ini sa persona ni Police Colonel Rizalde Liacer Caballero, tubong Barangay Sabang, Naga City, alagad na kaistar na sa Banuan kan Milaor. Kang June 3, nagluwas ang order na pinagre-relieve na si Police Colonel Gilbert Pariñas bilang City Director kan Naga, asin pinagdi-designate bilang Officer in Charge kang Naga PNP si Police Colonel Rizalde Liacer Caballero. Matatandaan na inot ng pigparaanunsyo ni Mayor Lene Robredo na pinagsabihan na siya kan Regional Command na posibleng maribaya na ang presenting City Director kan Naga, asin kan June 3, nagluwas na ang order gikan sa Camp Simeon Ola na pinagre-relieve na si Pariñas. Si Pariñas ididistino una temporary duman sa Camp Simeon Ola mantang mayo pa maning bareta kung noarin ang gigibon na turnover of command digdi sa Naga City PNP. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, kung si City Councilor Frank Mendoza ang hahaputon, branding sana ang pagiging highly urbanized city kang siyudad Naga. Sa exclusive interview kang Asintado News kay City Councilor Mendoza, ang chairman kan Committee on Ways and Means sa Sangguniang Panlunsod, asin dating budget officer kang Naga, para sa saya maikukonsidera sana ininya branding o tatak ang pagiging highly urbanized city, ninulita ang importante subuot sa pagkakaigwaning branding, iyon na makapagdaramaning dakol na trabaho, maray na pagbuhay kan dakol na mga Nagenyo. Idinagdag pa ni Mendoza na bako man daang liabi ang pagiging highly urbanized city kang Naga para maiangat ang pagbuhay kan mga taga Naga. Kaya ang HUC o ano pa man na subot dapat apod sa Naga, dapat gibuhon kan mga opisyal kang syudad, iyon na maghinguan na magtrabaho ning todo, tanganing madagdagan ang trabaho sa Naga. Mas magayon da ako ta na kung highly employed ang mga taga-Naga, dawa ba kung highly urbanized city ang syudad? Uya si City Councilor Frank Mendoza.
1: Branding lang yan. Ang importante, trabaho ka mga Nagenyo. Ano pang iabot sa toya, highly urbanized, whatever. Ang importante, highly employed si mga Nagenyo. Tayo ang susi para umangat ang pagbuhay ka mga Nagenyo. Kuya na lang yan. Kumaga bragging right na ika-HUC. Pero ang trabaho kang siyudad, trabaho kang local government, as in mga pisyalis, maghinguwa na makahanap ng paagi na mas managdagan ang hanap buhay sa siyudad Kanaga. Tayan po ang susi, tangani umangat ang pagbuhay kang nagayon. Yung man ang obligasyon ng gobyerno, iangat ang pagbuhay kang kada namamanwaan. Apera kayo.
0: Ang pagiging highly urbanized sa city, Kanaga, pinirmahan na po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alagad ini maagi pa sa plebisito, hahapoton ang mga taga-Naga kun pabor na maging highly urbanized city ang syudad. Sa party man ni Mayor Lenny Robredo, makonduser daan ng massive information dissemination ang City Hall Kanaga, tanganing ipaintindi sa mga Naguenyo kung ano ang benepisyo o ano ang bintahe kan pagiging highly urbanized city. Inulit na sigun kay Mayor Lenny Robredo, may mga hate campaign da kaya sa pagiging HUC kang syudad. Ang pagdideklara sa Naga bilang highly urbanized city, sigun sa pirang mga negosyante sa Naga City, alaga na po pong magpabiristo kan pangaran, sigun sa Sainda, ang tundag gani, iyo ang paglangkaw ning buwis sa Naga ninulit na magkakaiguan ng reclassification. Ang mga dating residential pwede nang considered na commercial. Ang mga dating agricultural pwede nang makonsider residential o commercial base sa klasifikasyon kang sa indang mga daga sa irarom kang highly urbanized city. Pinasalamatan ni Congressman Arnie Puentebella, sinda Congressman Laila Dilima Caniriga, Congressman Rene Co, Congressman Shell Jokno, asin man Congressman Bulot, matapos magtao inining oras. Tanganing dangugon ang agrangay kan mga residente kan San Ramon asiman Salvacion si Roma, na hadit mo niya ninulitaan sa Indanga, pinatituluhan na kan Wanderlust Land Development Corporation na pagrurugaring kan pamilya ni Gobernador Elry Villafuerte. Sigon kay Puentebella, importante para sa mga parauma asin man na mga parasira ang nasa bitang komunidad sa pagkakaigwaning katrangkiluhan na ang sa indang daga dai mawawara sa sainda. Kaya ang grupo ninda Randall Daguok, Mayor Karen Pulinga, mga barangay officials ang nagpasiring sa Kongreso tanganing isabi kinda Congressman Laila Dilima, Congressman Rene Co, Congressman Chel Jokno, asiman Congressman na Bulot ang sa indang inaatubang niya na dakulao na problema. Dagdag pa kan mga ini, sigun pa kay Congressman Arnie Puentebella ang pagdangog kan mga congressman na ini sa agrangay kan mga taga Siruma, dakulang bagay para sa saindang pakikipaglaban na dai maagaw ang saindang daga. Uyan si Congressman Arnie Puentebella.
2: Dumating po yung ating mga farmers and even barangay captain Arevalo of barangay San Ramon dito po sa Kongreso. So we had a very brief meeting with the chairman ng committee sa agrarian reform, si Kong Bulot. So, kasama po si Mayor Karen Pulinga, Randall Dagook, and some yung mga ARBs po natin na apektado sa nakawampunan lupa na nangyari po dyan sa Barangay San Ramon, Barangay Salvacion, si Roma. So, kasama po yung COMSEC and yung iba natin mga abogado, we explained to them na yung sitwasyon po natin. And very successful yung meeting po natin with the Congresswoman Laila Dilima, Congresswoman Rene Co, and Congressman Chel Jokno, thank you very much sa ating pong mga magigiting na kongresista for hearing out ang hinaing po ng ating mayora, ating pong kapitan, lalo na po yung mga residente sa Barangay San Ramon and Barangay Salvacion, si Roma Camarinesur. So, 2 or 3...
0: Mapangpigpapaluas na opisyal na pahayag si Gobernador Villafuerte saka ang corporation kanina Wanderlust Land Development Corporation sa ginibong pagraninakan ng mga taga si Roma sa Kongreso para imbestigaran kung paano napatituluhan ang saindang kadadagaan. Mga tugang sa iba pang detalyes kan mga bareta, nag-aani po ning suporta gikan sa mga kapwa niya graduating student, asin man sa mga magurang, asin sa iba pang mga partidarios kay ni. Ang sentimiento kan mga estudyante sa Governor Mariano Villafuerte Community College na pinagpospon ang sendang graduation kasudma. Asin ang announcement pirang oras bago gibuon ang graduation na kasudma. Asin ang announcement kan management kan Governor Mariano Villafuerte Community College ginibo alas sa isning banggi pirang oras bago magpetsa 4 kuta kasudma na iyo ang aldaw kang graduation. Mantang nakaprepara na ang stage, as in ready na ang mga graduating student. Sa post ni Raymond Romero II, mga tugang, sinuporta na ininikan kapwa niya mga estudyante. Lalong-lalo na ta unacceptable para sa sainda ang rason kan management kan Governor Mariano Villafuerte Community College na ang pagkaraot kan aircon kanisa sa indang gymnasium, iyo ang sinasabing rason kung taano ta pinagpo-postpone ini. Nagtutubod si Romero na bako talaga ini ang tunay na rason. Asin daidaan nagiging honest, asin transparent ang management kan Governor Mariano Villafuerte Community College kung ano ang talagang tunay na rason. Ta sa hiling ninda, hababawon ang pagkaraot kang aircon ta pwede man da ang gibuhon na idagos ang graduation. Dawa mayo ning aircon. Ang importante, madagos ang seremonya ta nakaprepara na ang mga estudyante. Ang day ninda maako-ako, iyo ang last minute o pirang oras na sana ang graduation saka nag-announce na inipinag-postpone. Ipinahiling pa ni Romero na may nagburuno na ning urig. May mga magurang na nagpuruli-hali sa Middle East tanganing mahiling ang sinang estudyante na nag-graduate asin kung ano-ano pa. Sarong teacher na nagangaran na ER Reunal ang nag-comment sa post ni Romero asin na pigsabihan ang estudyante na maging kalma lang. Dawa nga ni disappointed o frustrated ang mga estudyante. Ang pagkakapuspon da kang graduation da iman na nagpapara kang sa indang mga achievement bilang estudyante asiman bilang graduating student kan Governor Mariano Villafuerte Community College. Ang management kan Governor Mariano Villafuerte Community College ang principal o administrator kani mayo pa po ning opinapaluwas na official statement. Solamente may nagluwas na sarong statement pero daipirmado asin mayo po ning letterhead. Kaya dai ini kinukonsider na sarong opisyal. Sagod ko niyan, sigun kay Romero, dai sinda kinakaulay kan administrator kang nasa bitang eskulahan. Dai manda ngani nagpaapod ding meeting sa Parent Teachers Association o PTA, ipinaapod ang mga magurang, tanganing ipaliwanag kung taano tapig reschedule ang graduation kan Governor Mariano Villafuerte Community College na ang nasa bitang eskulahan under kan Kapitolyo Provincial. Ang

0: 340,000 pesos ang suspect mo niyan nakakunkun sa PDEA. Mientras tanto, sa Romana Marijuana Plant, ang narecover kan mga autoridad sa Barangay Bagumbong, Minalabak. Matapos ang report na pagkatapos ang sarong sumbong na nakuha gikan sa sarong senior o gikan sa sarong concerned citizen, nagpasiring na ang mga tawan kan PDP National Police alas 11:07 ning aga. Pagkatapos na makareceive ning report na ang sarong tinanom na kahawig daaning marijuana, mahihiling sa residensya kan sarong parasira sa Riverside kan barangay. Nagresponde ang mga tawan kan Minalabak PMPS kay ba na mga barangay official asiman kinumpirmar sa report na talagang marijuana plant ang mahihiling sa nasabit ng lugar. Kinakarkulong aabuton sa 4.5 gramo asin may standard na drug price na 540 ang nasamsam na tinanom. Dinara ang nasabit ng ebidensya sa Minalabak MPS asin man nagkukondisir pa ng padagos na pag-iimbestiga kung sisay ang kagrugaring kang pananom na marijuana. Ang mga baretang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Tandaan po nindong mga tugang, kita po, pagkakaaga, dapat nakakape. Nire-recommender ta po ang herbal coffee na Best Cafe. Ang Best Cafe, saro po ining sugar-free herbal na kape, hali po sa mga panamnon na kalunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asinman, stevia. Ini po clinically proven na nagtatabang para ma-prevent as ma-manage ang kondisyon kan sa tuya pong mga hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, asiman high cholesterol. Igwa po inining agaricus mushroom na nagsusupport ng cancer prevention, rich in nutrients. FDA approved, awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kung makapi kita, mag-best coffee na. Mga tugang, 7:37 na ang oras pong iyan na dara po sa tuya, mga tugang, kan Napper Pharmacy. Mababakal ta po sa Napper ang glucometer. Ini po ang nag-measure kan sa tuya pong blood sugar. Tanganing masiguro ta po na dahi kita magkakaigwaning diabetes. Para dahi po magparalangkawan sa tuyong sugar, dapat na mo-monitor ta po ini sa paagining glucometer. May libre na po yan 25 pieces testing strips and 25 pieces lancet sa kada pagbakal ng glucometer. Available man po sa Napper ang man iba-ibang mga branded asiman na mga generics na mga bulong na barato, abot kaya kan sa tuyang bulsa. Mga tugang, tulo po ang mga branches kang Napper dyan po sa tumangan kan bagong entrance sa ka-exegate kan BMC at tumangan po kan Super Metro Gaysano sa Pangaliban Drive, Naga City, asin sa tumangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri yan asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Mabuelta pa ang mga bareta at dyan.
1: Radyo Guapito.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Halina.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa

0: riding our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras! 7:47 na po ning pag-aaga, mga dugang. Ang oras pong inidara sa Toy Country and Bakery. Kung naghahanap po kita ning managom, malinamnam, asiman na barato na toasted and steam siupaw, bistado po ang 3N Bakery sa inyong masiram na toasted and steam siupaw. And mga tugang, di man kaw malingaw, ang 3N Bakery, lakop na po yan sa Arimana Partican na Naga, Camarines Sur, asin man sa Bicol Region, maging sa iba pang lugar sa Pilipinas. Mga tugang, pwera po kang mga baratong tinapay, masisiram, asiman, talagang very affordable na tinapay para sa mga ordinaryong mga kababayan ta. Ang 3N Bakery, nagpapabakal man po ng preskong sugok. Permi pong fresh ang sugok, tray na mga sugok, mababakal po nindo sa 3N Bakery. Kaya ano pang hinahalat? Mag 3N Bakery na! Mga tugang, ang masunod na mga barata, dara po ni sa Toyek ang Bicol Smart Save Solar, ang solar that you can trust. Daraman po sa tuya kan Bicol Petroleum, Bicol Petroleum Distributor po, authorized reseller kan Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro na maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Ang Bicol Petroleum Gas Station, mga tugang, may kabilugan 28 gas station sa bilog na Bicol Region. Makukuha po sa Camarines Sur, Albay, asin Sorsogon. Balikan tapahan mga barata, sarong padyak driver sa Igualdad ang dakop sa bypass operation. Alas 7.57 kasubanggi kan magkondusir po ning Baybas Operation ang mga operatiba kan PNP nagresulta sa pagkakadakop kan sospek na si alias Maing, 32 anyos, residente kan Zona 5, Santo Domingo, Barangay Igualdad. Na-confiscate sa sospek ang tulong pidasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubo din Shabu na nagkakandidad 6,800 pesos. Sa kunya ng sospek, sasangatan na po ning kaso kan mga otoridad. Mga tugang, sa iba pa mga barata, ngunyang pong nagdadangadang na barangay election sa maabot na November. Pirang mga dating kapitan, asin dating City Councilor Canaga, ang napapabaretang mga karandidatong kapitan sa pirang barangay kang Syudad Canaga. Yan po sa barangay kan Kalawag, Naga City. Dawa day pa nagpapa-interview sa media, pero lakop na po ang barata na liwat malutsada. Si dating City Councilor, dating punong barangay Vidal Castillo, lalabanan niya ang sa iyang dating kaibahan na si incumbent punong barangay asiman ABC President Corazon Asun Piñaflor. Samantalang napababareta man po sa barangay Cantabuco na ang pangalan ni dating City Councilor, dating kapitan Jun Labadia ang mabalik sa pagdalagan bilang punong barangay kan barangay Cantabuco. Dahil pa man po nagpapalawas official statement sa media ang nasabit ng mga opisyal, pero basado po sa mga taga Tabuco asiman mga taga Kalawag, nagpasabi na daa ang mga ini na sinda madaralagan sa nagdadangadang na barangay election. Diyan sa barangay kan San Felipe, si dating kapitan na Milit Castillo ang napababareta man na liwat mabalik sa pagkandidatong kapitan sa San Felipe. Samantalang diyan sa Concepcion Pequeña, si dating kapitan Wewen Rigmalos ang nagporma na kansayang lineup para liwat hampangon ang kandidatura ng incumbent punong barangay Francis Mendoza. Ang mga baretang sendong na inanyog, daram po yan sa Toya kan Lutus Blue Hotel, ang pinakang inot na hotel sa Naga na yaon po sa Laog kang Mall. Nasa Yashano Mall po ini, along Ross Avenue, Triangulo, Naga City. Daraman po ini sa Tuya kan 3JX Solutions. Mababakalanta po ni mga manibaybang mga appliances. Ponsa refrigerator, TV, electric fan, washing machine, dryer, oven toaster. Asin kung ano-ano pang mga appliances sa Tuyang Harong. Available man po sa indaan mga generator, video okay, mga gamit po sa sound system, arog kang speaker, trumpet, asin amplifier, equalizer, mga electrical cord, electrical and electronics na mga gadget. Tandaan po, available man sa inda ang 3JX solar aircon. Gusto niyo makatipid, asin makatipid sa kuryente, pero malipot ang sa indong mga kwarto o bagaman mga harong, magpakabit na po ning 3JX solar aircon. Sa kantidad pong 40,000 pesos na solar aircon, pwede na po yan i-3JX hulugan, home credit, or Skyro. Magpasyar po sa Barangay Dinaga, along Elias Angeles Street, harali lang sa may Plaza Rizal. Baretang Sports and Baretang Sports, darat po sa Tuya Canaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Makatugang Baratang Sports, darasa to'y ka Naga College Foundation. Mag-enroll na sa Naga College Foundation. Maging pulis, mag-enroll na po sa NCF. Sasayin na pong criminology course. Maging pulis sa paagi kang Naga College Foundation. Ang Naga College, iyo po ang number one na iskwilahan kan mga nagpupulis. Baratang Sports. Punteriya ko niyan kan Barangay Ginebra na duha na ang TNT Tropang 5G. Sa Game 2 kan sendang bakbakan para sa Season 50 kan PBA Commissioner's Cup. Alas 7:30 ning banggi ngunyan sa Araneta o Smart Araneta Coliseum. Liwat na papanginutan ni Justin Brownlee ang opensa kang Ginebra kontra sa tropang 5G. Mientras tanto sa NBA, si Jalen Brunson kuminabada ng 30 puntos asin dai ininabantayan kang mga parakawat kan San Antonio Spurs, maging si Karl Anthony Towns ang pinamati ang sa iyang pagiging veterano kan kumawikaw man inininducing rebound asin pasakitan. Ang pambato kang Spurs na si Victor Wimbinyama. Katabang manida sinda OG Anonibi na nagkamada ng 17 puntos sa saindang opensa kontra sa San Antonio Spurs. Dinaog kang New York Knicks ang Spurs mismo sa saindang sa diring home court sa score na 105-95. Ang Baratang Sports, dara po sa tuya kan...

Mga dugang, yun na po yun ang katiliponan. Kansa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Didi po sa Sintado Bareta alas 7. Ang mga bareta ang sendong na antabayanan na dara po yan sa tuya. Mga dugang kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Daraman po yan sa tuya kan James at Jameson Marketing. Ang dealer po kan mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts na presyong mas hababa po kontra sa company price. Daraman din sa tuya kang Nation Gas. Ang Nation Gas ang nagdi-deliver po ng LPG pag naubusan ka mo ng banggi. Hanggang 10 o'clock, ma-deliver po sinda basta maka-upod ka mo kay Kirk sa 0961-427-3095-6015-6800. And syempre, demang kamo maningaw mga tugang, kung kamo po gusto nang makatipid sa inumo na tubig, mag-Del Waterwise na kita mga tugang. Nire-recommendar po kang asintado sa radyo ang sindang water purifier. Pag igwakan nining water purifier na direkta na pong pig kakabit sa satoya pong agripo na konektado sa Metro Naga Water District, dahil muna kinakaipuan pong magparapadeliver pa ning mineral water. Igwana po yan ning hot and cold, as in warm. Pig purify po kang water purifier, kang Del Waterwise, ang tubig kaya ini nagiging potable. As in, igwana siya ning naka-imbid na hot and cold.